0: Irambo Kusete Mfukeni, alo sepo lana manu kusikala kwini?
1: Awusheni
0: nikona mwoye nikupfuka sena. Ya kense, baba Ibrahim Shirinza. Ita kensa kuvalo kar swinwana uba uyi kwehleta
1: Kanimambo, nibongile bhotela, sikomba sikufoni. Abuluku yakala, hayi yakini yaphambili.
0: Ikhesile ngopfu swinene wena ke swisimami swi va swi ku yantswela swo.
1: Kanimambo, nibonge ndoda mina zandamele ni twa ku yikhuluma ka Roger sikola hi marakwini laya. Nibonge swinene, hosa yipfuni, a yi pfuni hosi tin'wana ni nga ta nghena. Kanimambo ku khuluma ka rhadio swa karhata, xawu nibongile.
0: Hi swona, bye bye. Ibrahim Shirinza kusukela Hadats. Duas horas na 14 minutos. E alô, você é Bulana Mani kusukela kwini?
2: Auxene, Baba Roski.
0: Auxene, Bulana Mani?
2: Bona Filipe, não é lá Kaxisano.
0: Kaxisano, koi ele Xisano?
2: Kaxisano, o que é pire, Baba Mine? O que é engati, o que é engati, o que é engati?
0: Niko, você é netititi?
2: Ah, mte, é netile, manga.
0: Aham.
2: A xigwa xa mamani swa fana la mutini hi xigwa xa hina.
0: Hi swona.
2: Loko yi loko impela lerhandzu li kona a nge veki rivela ka xigwa xa mina u nga xi khomi. Loko a za a veka rito lere hileswaku a lerhandzu a li kona. Kambe loko lerhandzu le li kona la endyangwini a xigwa xa mamani i xigwa xa mina. A loko ni xi teka ni famba hi xona xa xani wonekela. Ndlela yayinene ni fanele ku xi lunghisisa. Loko ni nga li na yona futhi ni yo mali ya kona, ni fanele ku n'wi byela mamani a xigwa lexi ni vonekelile kambe ke ku laveka mali ya so ya ni chotela, ya swi kota ku hinkwenu hi xi lunghisisa. Hambiloko xi nga onhekelanga mina, xi onhekela yena mamani. Swi nga endleka ku ve i li movha ni lani u nga onheka kona swi lava a nga wu tsutsurile u ngetingetingeti. Se mina ni ya na fika ni ku yini ku mama ni nchumu xi nga onheke nchumu xa so hi ku ve ministry wa na swi kota ku landzelela mekani ku ni tlhela ni n'wi hakela ke xi onhekele yena hi ku lirhandzu li nga kona laha endyangwini khani mambo na nyisela van'wana
0: i khensile ke i ta va swin'we loko ke swa tsindzisa
2: khani mambo varosinombode
0: bye bye Filipe Novela kusukela le Xisano 2 horas na 16 minutos. Kona mangset yalo se bulan manu kusikla kuin. Yalo se mangset. Yalo se bulan manu. Mangset.
3: Arlindo mat.
0: Esona bar lindo mat. Ay kome la kuva unga va utalo itungela itlangana ne skaratu lana kar tungara wena. Eu com cara até calando com baque com a mocete Arlindo Matos com escala Candaveni leso a Chimbuzu e a nossa Blana Mano com escala Queen.
3: Acho que é Blana Eduardo Serrinho.
0: Oi, como é com escala Queen?
3: Tá bom.
0: Aham. Oi, como é ele só com a marca?
3: E eu com ele lá.
0: E tu, ganha a Ken?
3: Ele fanele ku hi nga tirhisa xigwa xa mamani hikusa loko xi onheka a byela bava swa ku bavuxa ku i xi onhekile amutini ni loko nomana xona ni famba na xona xi ya ni onhekela na n'wi gwela swa ku mamuhula ni onhekiwe xa ku i ya ndleleni ku kombisa ka lirhandzu amutini. Kuno ku sesa ku xigwa xa mamani nga tirhisi a ka ha kombisi lirhandzu na
0: kambe yena mamani a nga fambisa movha wa wena kambe
3: a nga fambisa
0: a nga tlhela lunghisisa kambe
3: loko a ni mali ya na yo a xikhwamini a nga lunghisisi hi ku sala ka hina ku na ku hambana hi vanhu vanhu
0: hi swona
3: swona ba.
0: E que se que cambe boa nem mudar aí nisso.
3: Ah, que medo, né? Que será nisso?
0: É. Isso é que se logo sentir sem pelo te quase.
3: Canman.
0: Bye bye.

0: Radio Mozambique Emissão Provincial e a Gaza Maputo na Inhambane. E a nossa mãe que você tem,
1: Bruno Ernesto Mozinho, mas qual é a panda de Jequim em Inhambane?
0: Tatara Mozinho, qual é a panda de Jequim?
1: Ah, que bom, chorando, só.
0: E tá cuido que é o Chico?
1: Não, só.
0: Um gangue na maquina?
1: Não, gangue. Vai botar.
0: Vamos sim.
1: A conanje, nessa tua uena. Namo tua nana, namo gafichela no chumo. Vasco.
0: Da cucum.
1: Não pode, a sua tua mina a longa e só mofo, a menina gastou com uma lilê, e vai ir ter o pinho. Talvez andava em Mangano, ou a capa não ia na madre, morreu, ou naquele ia na mascarga, né? Então. Eu não sei se você está fazendo isso. Não vou mandar o meu assistir. Ei, deixa só. Só a fana nem combustível. É melhor mover, só tão pôr. Ou a menina pôr, não ascar. Logo, como vou fazer sinal de quilômetro, mas não existe. Família, não é combustível, não há problema. Ou a metade, eu achava a bascomba, família, não há nenhum problema. A culpa não é mais dela, como quero um panama só, o carro de jagulho. O filho nem mais, mas a menina vai levar. Agora,
0: look,
1: Lucas que não vou ainda. Oh, você caiu alguma coisa? Lucas, não como não vou dumgar que você não vou fazer. Dumgar que você não vou fazer. Teca na a o ainda. O fato não é que Lucas não como nem uma vez ou nem muito. O fato ainda. E Lucas declarou o fato ainda enquanto. Agora já nem agora já é nada. O fato ainda.
0: Aham.
1: Só Nanzika mãe, ela lá o babo dela. Antes só lá era. Só lá Nanzika. A kuna conta extra ifanele ku humekela laka tanjango ya extra ka yinga tiveki hi van'wani mun'wani parcel wa wena loko a ni konta yin'wana ti nga ku byela ni navele ku vula a konta ABSA aleya bima handle ni ABSA kati navele ku vula ma swi leswi muswipala swi a nga pfuli kambe a nga sangulanga ku mu vula la kaya la leswi swi vangesa na magolonga a ku na le a ku na ku rhula embilweni loko swiendla leswi a ni vulile konta mina ni nga pfula a Standard Bank namuntlha kota mi why kuma si u vule mina mani ni hambi mina no pona swiendle leswi ni nga vanuna everyday ko hambi laka bebegii leswaku wanuna i kha wa golaka muti wasati muzimba a muzimba lowu a hloka i tiri n'wena muzimba kani mambu ni nga teka nkarhi wa tileha hikuva lava nghena va yingise ti hikuma mavonelo ya manene leyi tata ABSA ya van'wana kani mambu a butela
0: i swona ke silke u ta hi kwahleta
1: kani mambu
0: bye bye Kumba kwini wingisete mfukeni alo sembula na manu kusikila kwini?
2: Ya, nikila ningena yu zandreza namu.
0: Ehe, ungawe kamaka?
2: Mene natata, hima wanele ya wama kweru, hima wabu, la wama kanela. Kunti nitaka bombo kuhudu njusana. Lishi nijoto kushashone hilisi. Mingashi wona. Anuna nesade na wata hanyela bank anze ni kamuji loko wata hanyela bank anze ni kamuji awansati kumba asha wa shidwa shangu kaza kumba kufana ni uomo lani atsani waka kone kuni lava dzava kale ku vanga nyoshi so leso ni oso vona hi matiko akwa nwana wa hina hi londzisa hi ku yini yini majafa baya ashami chumo para halane au katini kae leso ni shoni le puro various ways ai kanwa hi kabini leso ku kumbe wanuna tsuka ku ni ya hela lebogu leso swa nwana wa swa endleka leso por isso aninga ti tatela porque kahani lava dzava ku nyika a upeni yao va mamanele na Gabriel Mashaba va tangela kahani mama
0: eso ni cancel ngalo ntsela ku va pfusha kwa sena
2: papai
0: lonzola ku va pfusha va mamanele na va manwa munyenge hinkwavo kwa sena
2: ah nwa munyenge loyi wa swipa hambi a jali zene ku hala Josesto Mugaro badala Jacob do deketela ni swo swi dyidya ku nghena va nkosi ya misavala lavayani va lava ku nghena
0: iswoani
2: mama
0: i kesile bye bye
2: ni ta va pfuxa
0: iswoani 2:25 ku nga mikiseri ku va kempela u siya mavonela ya wena ya loko se vulana mani ku sukela kwini Mama Nester, ko yini ximbutsi?
3: Ah, kokwati babo. Usho kuti timela majina ka hina kuti timela kaya ndza kwa kuno misinya.
0: Ta kuyini ke kambe seni ka hina.
3: Ekindo leto.
0: Sha kwa pa sharami.
3: Atinga ta marigo ta timela so ku engetela ni temperatura. Na nga ni njuti ya sikona kambe ya sayanta chifani dropa
0: itswana
3: inkomo
0: kambe ke unga mama na munhu ikumeni nhloko maka
3: ha ni likumela
0: unga gela maka
3: la kunyima la phakathi
0: ehe
3: kutsapa va mama va va ula ula va ku kuni xibya xa mamane malaysia ku hi mamane movo wa baba e movo wa mamani no patinya tana hi ku rhandzana maxi a ni lava ku tiva swaku ku handle ka ku va u mu kumana a le na wona movha maxi loko u xaviwa movha lowu na mu ni la kaya kasi mali ku ni ya mamani ni ya bava ke ya ku za kulixibya xa mamani se bava a xi tirhisa hi le rhandzu ekusaka mina hi vuye na lo bulo leli la ku ya vana ka timali ni ku phakenyetana ka miholo a miholo loko mi phakenyetana loko mi lava ku xava movha hi xipfuno xa movha leyi kumaka hi wona mo phakenyetana hi li yini a hi lava ku xava movha a hi pumbeni timhaka ta maxapa hi xava xibo mi xava hinkwenu mali leyi yi suka ku xikhwameni lexi mi nga hola mun'we ni mun'we mi data patenyetana laha ka ndhawu ya yin'we se mi susa kwala ka ndhawu ya mi nga patenyetela a ku na ya bava a ku na ya mamana ku onheki leswaku ku ni ku hambana ku ni movha wa mamani movha wa bava mo susa kwala ka mbolo leyi mi nga patenyeta laha ma ya xava movha maxi hi timhaka ta ku famba hi woho mina ni vona ku hi mapfhamba hi mafambelo ya mintirho ni ya mintirhweni bava hi yena a tlhela ku va nghena movheni a ya veka va mantirhweni na yena a famba a ya ntirhweni kakwe ku ni programa mi nga lilunghisa bava hi yena nga ta suka a teka mamani va mahala swi va ma ha ku swona kumbe va suka hi tela kaya ku fambisa mamani movhanyi veka mava a ntirhweni a khela a famba majina ku ni layiti ya xin'we kuoneka movha lowu moya ma susa kwala nkwameni wa n'wina moya mo ya lunghisa movha a ku na nkwama wa mamani ni nkwama wa bava hi ku a programa leyi ni le kona mavhiki ma nga hundza ya ku paketa ka muholo loko swi bya swimali swa leswi va bava va fika mi lisaku swoleswo swi komba swa ku munhu ni munhu loko a hola mali ya yena yexe yena yena u ya yena yexe ina swa maheta mamani u mi kumani a xave movha hikuva va fane va mamani lava va pfumala ku kati a ku a katiwa hi ku tirha a xava movha a yaka na ku we a wu ni pfumala wu kati a ni lava se a ya ni kuma wu kati hi ndzhaku ku we se a mahele swa nga maswo se atani mova wako majani loko atani mova wolo wakule akuna mtelo loko amuholo mulu umwe mpachanyeta kanda uya hiyo akuna kumbaba talungusa mova mama mama natalungusa mova mama mama natilungusela ayeshe mosu sakola kamuholo mga pachanyeta mga lungusisa mova mna nula ula nigamala
0: akuna kutlare elana la
3: akuna ku hambana akuna lei suka ku ka baba male yikume ka swa ku loko mama na nghena male yita suka ka baba loko mama na lime yo male ata lungisi tsana na baba ra pali na yo male ata lungisi ai kuma ku hi mamani male ya ku hi kuma kheleni baba ai kuma ku hi male ya ku hi kuma kheleni ku tsaka male loko ya ya hola nkwedi to patenda kola ka ndawu ya yi loko se ku wona ka ku laveka swa n'wanchumu swa ku tirha hi susa kola ka ndhawu ya yini susa kola ka ndhawu ya yini tena i ya ku tlanga hi yona leyi bava a nga vanga na yo hi ku swaka swona swi kona swa ku loko mpateta na muholo nena wa mama nsati ta gwimba ni ku bava a pfumalani ya ku phuza ximediyani ni vanghana kula ku bava a ni mali ephakithini leyi a nga na yona ya ku a ta phuza ximediyani vanghana ukata suka barakeni kumbe u famba kumbe swi va kona nga ka swona a vanghani va n'wi vitana va n'wi nyika a ximediyani nena a kula ku chela ni vanghana a swi va vevukanga ku bava a tshama a yo woma phakithini lakwe hikuva mpateta la muholo na mamani a hambi hina va ngo tirha voxe na hina hi yo tshama la kaya se a ya wuya na yo male a ta ta ku endleleta a ku ni leyi u susaku wena u n'wi nyika bava a veka phakidini pala a ta tlanga yona ni vanghana sa
0: i swona bye bye i van'wana xitirhi ke na hi bula na hina kusukela le ximbutsu loko swi sindzisa u ta va u yi kungela o yi twisatsa 00 3333 koma kuba ke inumungisethi yalo se blada mandu kusikela kweni
4: awusheli
0: blada mandu
4: unazwa matolo akama boku bowa
0: ehe koyini la unga khona
4: kona shizama
0: takwini ke inkwa ko shiramisha kwa pampela
4: shuti lampimu shalembelezi
0: takwini nakona ke matsiko kona isalani salando
4: tulele
0: ongangena makeni
4: elo kwengena makeni maka yiti ashile shama mana shizwe mkwe ashama mana umekila manje kune problema ikona phela yena bavanona akho lokho isukuma kama mama kuma mama nanga na vuthalo le bya kufana ni wanu nini nikini swona kama mwana wa makwezi ana swona alpelwana na le abu ya tshama na yena jalo ku va tshami xikan'we a endla leswaku a hi xavi movha a va yi xava movha ma movha leyi mali leyi a yi humaka lweyi lwi wa makwerhu luya hi yena ni ma a na leswaku lwi wanuna luyana o tithuwa ka lwi wa makwerhu ya loko a endla leswaku a humesa a nga na vutlhari le yena bya ku tiva leswaku movha a movha yi tiva ku fambisiwa hi lowanuna ma movha yi xavi hi lwi wa makwerhu kambe loko swi endla leswi loko a teka mali ya munyika ku famba ya xava a kombo xitivi a wa swi kota ku a swi tlhasa a pumba mali liya a xava bya litsongo hi ku lani mamana a nga voni nchumu ni lani ka leswi swa mavabyi leswi ya swi kombisaka leswiya a nga tivi nchumu leyi no yi tiva ku xava movha ntsena hinkwaswo leswi maji mali a yi humesa hi yena lowa makwezi ni futhi ni ku yi honeka futhi a li yena lowa makwezi a humesaka mali opayi hi wena u fanele ku fambiwa lunghisa leswi a tlhela ko laha a mi kanganyisa futhi kodi yi nga a vitana mali ya yinyini ata humesa lowa makwenu wa lungisisi wa movha le ila yi lungisisiwa yi mana teka peta phakithini bya ka kwa leswi ni swi vona hi matiso a ni xihumu xa ko no xi vulavula
0: a tlhariha
4: peta
0: a ti tlharihisa
4: a ti tlharihisa leswi ni swi vona hi matiso hikuva na hina vavanuna hi kona nkama wun'wanyana maji loyi e tshamaku a nga vebiwanga hikuva mali mali a yi niliwa makwenu yena ni mali ni movha ku humesa ku va xava movha lowa So ke yena leswi eka ya tshama lahani a nga na swona manje yena a ni u charge za ku fambisa movha a tiva hinkwaswo movha yena liyani a nga swi tivi liya manje loko a mi nyika mali fambo ya tlhela a tlhatlhisa kumba mali liya a tlhela u ta vona hi movha yi thasi nyimanje leyi kumaka swaku lwansat a nga voni nchumu a nga timi nchumu hi timhaka ta movha ni loko kumbexana ku yini nkama vaa hamba swibeni timali ti fanele ti landzela hi yena a famba lomu ka vamekani ku lomuya majina a mi nyika mali a thatha pumu yaleswo impela swi xonga ngopfu loko u kuma leswaku mexa nchumu mi nga tlharzelana loko mi tlharzelana a swi fambi mi adya a swi fambi swifambi ku xaka mamali a humeki lana ku hinkwaswo loko mi teka lahayani mexa hinkwavo a xi hlayile leswi mali loko swi endlisa leswi na hi kona vatatana ngopfungopfu ya hina va ko tithuva hi tithuva lomu ka vavasati i problema za lukulu ka mixumu ya ku fana leswi ku loko mi kuma na swona i va wena byela ku endla leswi leswi mi hlaya ka mina hi ku no hlaya hikuva minchumu leyi neke mi vona hi matiso kola ka matlolo la ni nga hlaya ni gama lano mihlayo lweyi ni mi tshoveki mbilu kambe ni hlaya ntiyiso leyi ni yi vonaka hi matiso mini ni hlaya nchumu leyi ni xi hanyika ni vulavula nchumu lexi ni ku vulavula bikwalikerimanene hawu papa
0: hi swona khetsini ngopfu swinene loko swi sindziseke u ta hi kwahleta swo
4: amambo kumbe ka xikoda no xitokamu hi ta kunsudira
0: swi tivi itakumana itakumana bye bye i na 2:35 xa lose bulana mani kusukela kwini
5: mamana Elena Gabriel Mashaba Barlos Cabral na vuxonga maputu
0: mamana Elena kwini Luis Cabral
5: Luis Cabral kapekape
0: atsinza
5: Oshongile urulile tikola bon e bairu la bon
0: ehe isone

0: chako mina ni nesha mina nomuzani nami usha yena aleswa ngali muti ngali lirhandzu swa yena munumuzani yena hiko yena nga munumuzani manje swa hina hiko rina vavambirhi loko hi ya xava nchumu ho hlengela loko ku ni swimalani ho hlengela hambi o va yena tirhaka na mina na ni nga tirhi loko a vuya na a fika nyika mina loyi a hlengeletaka mali hi mina eyi phela mali leyi hi yi tirhisaka leyi salaka hi leyi a ma hi mali leyi hi nga mahaswaku i hi yona se leswaku ku onheka ka movha kutariku xihlayahlaya xa movha a ni swi tivi mina maxi yena nuna wa mina a nga swi koti ku a ni kanganyisa na nuna wa mina so loko o va yeliwa ku titlhuva hi ku sa ku hlaya ka papa hi matsolo a munhu wa ku titlhuva papa hi matsolo n'wana va makwerini ni munhu wa ku u li nuna wa wena wa la kaya a swi fanani a wu lwa ku titlhuva o xolola a wu tomi a hi lirhandzu o xolola kwaza a titlhuva nghena muti a lava swilo swa ku hanyisa a ku yivela hambiloko wona wu ku elwe i nuna wa mina loyi maxiyela laha a tela ku ta yiva nga tili nchumu a tela ku ta yiva nga tili nchumu a xa xikulu hi ku veneni mina na papayi hi hlengela mbilwini yin'we hinkwaswo swilo swa yena khani mambu papayi hi ta vulavula ni fika lani hi ta vona na a xikodla ndhawu ni tokami xi loko ni nga kosigiri u ta ni vekela Mr. Bawane loyi a chaka na Edmazi a ku loko ni ta hela fama wa ta ni rhandza ke maxi ni ta lwa
1: hi tswona ta va hi nyimela wena
0: u ku a ni hi pfuxi zandamela a hi pfuxi muzinya lavaya vo va ni njombo hi ku a va le bolweni lavaya leswaku a va ta nghena na va Filipino vela a ni nga kholi nyamuhla kusa a loko va vuya hi zero or vaya va tata yi tlela swa ku va nga kusigira ku va nghena doazora lweyi a ni nga hlayi na va muhala hinkwavo lava va le ku beleni lava
1: a va bukela a mundiyali
0: lava no vhela kuhlani majaha lawa hi nga ta va nawo nyamuhla loko a nghena a twa xirhami a ta biwa swirhongwana
1: vona hi bamuzinyo loko a hi qungelelana ni ku twisisana a hi twisisana
0: nada bamuzinyo a etlelile a etlelile a ova hi ku phaphama tina programa ni le phakati
1: a ta fona swoswa a pfumela ku mhakaneta
0: a ta pfula ta xikodlhana ya va yilavhi wa yena liya loko o mukhuma ma 11 u to mutwela usiwana u muchayela a nga ta mi nghenela ku kamba leswa buwe urhongo
1: a nga kuma timhaka
0: a ta hakela veremeza
1: iswona bye bye
0: bye.

0: gumu kungar kala ni mabulla wa tan kuna wana kunga ke ya lo sama kseti bla na man
1: bishi ne mo ashi ko mala betini di ba so kala ka mala yi bayar umru 11
0: eh eh anda wale ke yi gamakane ke ni kaya ka kalka muragulu ati kuram sambik
1: jongesa
0: eh eh kambi ko yini kamale yi
1: a ku rolile ba ku rolile kamale yi ku fast ba
0: isona
1: eh
0: ko titi ta so
1: ai kapetape
0: tapiri ke a hloko makoi kumile
1: a ri kumile kumile mashi
0: unga ngena makeni
1: eh ana u tsamisela swa ku a njangweni ovaka hinkwaxo nwana xinwana mushimaka e xanwini parati yindlo xigwe hinkwaxo mushishava ku swi lumba nwini akuna xa mama na kuna xa baba hinkwaxo leswi mushi endla ku la xanwini mova ya nwini se ingave kola ka ku hambana nyana ka totimahale kun'wanyana mun'wanyana loko a tirha la tirha ku ka ni konta ya ku a hola seniya luya na yena lwa hola seniya ma hinkwaswo leswo na swin'wana swa n'wina se loko movha yo onheka a hi ko ku ve na tlhamusela mamana a movha ni ku nhekelile a ni ka kona manje sweswi ni le ka mekano ku ni le ku lunghiseni ta a koka laya ka konta laya yakwe laya ta ko hi ta ku konta ya n'wina maji ata ko karton li na yena se na koka se na loko anga na yona mali a mi fonele apa mu vhono one ke le na chota nyana la a ka le rumelela mali a so mekani ka lava mali ya so se ga rumela baba se nga ve ku la ba lo wana baba te
0: na kotwa
1: se nga ve ku la ku ni majevejeve le yo maka ola kokelana makokelana so ku ni teka movho wa wa senyora nga mun'wanyana se mina loyi ni famba na wona ni na pakela a na pakela van'wana se ni a swa ha humi bendla ni se ngave ni se ni ku ve ni ku kokelani ku ve ni ku holova a wu nga ha ta khwela movha lowu wa mina lowu u nga ha ta khwela loko se u teka wena se u famba u ya pakela vanhu va we seniya wa swi vo
0: se ku ni majevejeve la
1: ku ni majevejeve la leswi nga endla ku ku ve ni se ku ni maguwaguwanyana swo swa ku se ku ni wa wena ku ni wa mina movha a wona ma leswi swa ni la ku hlengelanyana ni nyimanyana na kolaho va va pota
0: i ke swili ngopfu swinene i ta va swin'we loko ke swi sindzisi
1: vongile maitese zama futi ta vona ne nkama wu kona wu lowa heta ni chaya
0: hlavula hi chaya iswona bye bye
1: ciao.
0: 2 horas na 44 minutos e 35 segundos. E a nossa Bruna Mano, que se cala com ele?
2: Depois ele lixiu, eu falei um pouco, mas ele pegou, né? Locadia de Landing, Guiné, Gaza.
0: É,
2: não dá pra lá lixo.
0: Isso.
2: Ele tem uma bola lá com a retratada, mano. Só lixo me bala com o sono, loco, o ano, né? A famba ya kandza u katini ka one start ya tshama ko inge ka ka one start se hambe loko bala swa ku hunikele mova andlela mali ya ingika a nyika le mhaka swa ku a chava a ku xunguliwa kwa swona mhaka yo swoleswo se ni nga bala swa ku loko hambe na one start loko u humuteka u ya laha kaya a ku byela mali ya ku a hi yona va kona va va tsitsi swa ku a va famba wu katina ku miya ya ka muti a va famba mhaka swa ku a lava mali ya ku a ya hakisa kaya ka nanga laha wu kati van'wanyana se swa yenjeka leswa kambe
0: i swona i can see ke a tsutsumile vo kiseti fona ke u bula ni rachi nakona kungarkal tabaka gamenta mabulla wa itako na wana nyamuntla yalo samukseti bulana manu kusikala kweni
3: baba te
0: bamuzi nyuvuyele
3: yoo yalla
0: awu mfara inga kukume kwadza
3: eh niko baba kuna ni magezi kuna na mata kuna chizi
0: aha
3: tsaka hakeliwa
0: leswona
3: kusi hinkwaswi leswi nesalimente ti ku hakela ku hakela mani a swi leswi munhu mi hakelaka loko mo tshuka ma hela magezi example me weta mi se chikesi chikela mi nge yisisa kwini babatel loko mi hanya ku twananana ku nghana swa ku lwexa lweni swa nandzika bibode no tlhelephinda swa nandzika mabatel
0: a ku na ku kokelana
3: a ku na ku kokelana babatel porque mina ntshayile mina pinya mina ya banku wa yi tuni ka tonga mina ni ize hinkwaswo swa swilo fanti mina yena wa swi tiyona swi tiyo a mina ka fona mina a vona pinya mina para yena a ti pinta mina para vanna na swo a nga xerha ni pinya mina leswi swa ku mina a fona mina a ku na nechumu fanti yena leswi a ku na swibumbelo ako lo ku tsuka ku menela a xo karhi la mutini mfanele ku muthap no swi hi na swa ku yini leswi na yini ni magezi na xa wete xikene hi ku yini a hi lombi mala mbe lowa dizenti leti kaxe khabo a botela ni xi wute hala wete ta minyeka a swi kumbe bya vitele ba botela loko mi hanyisa leswi swi na ni leswi na nguvu ba botela wa kumbe kwatuma babotela akuna sho kuya hoti mbe honi hakala ka magezi wo hakala ka mati a xikolo e principle loko mu hamba xikombe loko mu hola tiku mu tshama mu lava papela mu tsaletela hi kwasi leswi mu swi lavaka no mpodi u suka emerikado hala makoti ya navela nchumu u xi xava leswi nga laka pulani tiku hinkwaswo yi laka pulani loko lo munhu ni ta tiwa tena swi ri ha ka ri nomi na le ra ka tindze mandi e mpuzo ka ku nika qualquer coisa tato a ka manda ya ya ya ya ya u ngane ka kota wa ta ya va present porque tu ga ha si nomi ta ku vanwa ngane si nomi la ku xa ka ta ti ka ku nike ti ku mostra e possible lo ku no mo de lango ya si yenta wa na vela chumo ha ta ni madam ti ku ta ku ta tsama la amba bala sa ka la ni na na le a kha tsho man u tsha ke ke le ma ke di sha ke ke sha ni ni o ka be no wa ni problem a ma le ko ni ya ni ni ya no wa problem a ba bo te bo ni
0: e so ne ke se ngo vus na ne ba mo zing bye bye duas horas na 49 minutos kunga mngser kunga kal kempera ta ba kunga met ka ma bula wa ita kuna wona ya lo se bula na manu kusikala kwini
4: una mwinga bowana
0: mamona kwa mnyenge hoyo hoyo
4: no ngena na sei chaile wakiti u wrong ile na Gabriel kubya kwake liyana anga li gara li pusha
0: nyamthe rwe basa ndamela
4: andele ka muthu wana akula cha wanu la kuna swa watsati ile kubya kubutani
0: oh mamona kwa mnyenge sinzisa swo a rhlungara mamara kwa mnyenge ri vhela liwa pfukene ya lose bulana mani
5: ishile baba ri fete ku tsha
0: lishile bulana mani kusakala kwini
5: una shule na ya sakala ta
0: aha tata la julio
5: ba botel
0: ba nobel
5: a punisha mamani a punisha ni ya chumule shisha wa ke mina sha mamani ya ke ba mani sha ni kwa ina ita hui ingu nchumishimu mina ina ona ba hakuna kwa ambana sisa umchaka mchaka lesa singang kinelila manja soo saku sikata si ya ulovise makaula kashari nchumu mmanu kumbinu nchari nchumu isilaga kwa ustwa sa nchumu ishipuna ina ingu inla kaya loko mofo wote eka sinu nimaga kata kwa na umesa nyalugisisa nelo kunichota mali mela ta kufuna le kuyilikona yalo misa nchumu ishi nga faleka mofu iku nchumu isha hina ale so babote
0: eso
5: maka le ijongi ikulu le Mr. Johnfane wana pena so ngi ke uza mteka nini satini nuna kila kumisa mstoro kila luku shisata ashawa nchumu kumbi wana nuna ushawa nchumu isha nguina akuna ku hamba ndiko swa swa baba baba a swa ye loko vuole la mofa e la vana lo cuore snello non è più mai fatto qui lui sa ci faccia va la mamma è una guia vana la nonna la babote
0: con la cuba con l'anzuana
5: in piso con il diango con la mamma e la mamma
0: e che si che i tocci mo l'incaretta
5: con la babote
0: bye bye. Vamos em Avuele, mamãe, uma minha ganga, voe, macamune, alô, se blana mano, que se la queine?
6: Aute, Mamãe, uma menina hotel, atan maritia bonanza, sinene. Na dona Helena, lia uma mamãe, lia. Ati daddy letia, atina gua letia. Ati daddy letia, nitikuli, letichoni, acuna unsaka, acuna chamina, acuna chayena, tisa is day, na letia baba letia.
0: Kunga tavanukulu sarani mo, mo, vala.
6: Ah, nada, kunga tavanukulu sana. Tima, katunga tave ko, tinga ko. Tapsil tilile yama lavae, langamuna malavae, ege tinga ko. Ah, tima, katis akutisuka unsaka, lalukulu, kunga ega kulmenisia. Kunu mama sati yen, mama luna vola wakumbaliwa, iba mama tolu, hala. Utisuka, ufana nili mwembe. I'm not going to be able to do it. Akona bona mangolo ba o kuma sunungile mamandu ani mmova ne hinkwazi luka uma famba teka lwanu na famba wa muranga lwa sada nga mbiji tipa ya mahuma amaduru yako kuni mali lumu ya nakoka famba ya jaya mahali sisini siwa siwa pela mmova famba nishikani famba usiku kwa mbona sakwe famba mbama nyani ani amani na mani ya kukushela guwa li leshila veka aku kuleveka li randu la tisu, haunga tave ni guwa. Kuleveka li randu la tisu, kunga li la mage, kuni li randu la kutala mani, kuni li randu la magenga. Kufana ni asakala maunwa, kutala lingwa la umbiri, ala atali. Kamakaya yukulu, ay John Zeni. Ngofu ngofu nfeta nguinaba na vaina, John Zeni mutiva le saku, ifundile. Ehetile kusalo kwaze wo bona munhu muhola mungakomba ni muholo kuya hela magezi uleka shokwe ukwikwi ku magezi ani nge chele kuta baba wa hata vuya kuma mali ya baba ni mali ya wena mali ya munhu wa unwe hinkwali mali ya n'wina loko mali ni magezi chele chela loko ni mali phakidini loko ni mali phakidini mufonela hata posa mali hata kunyika akunga tave ni guwa. Ati maka itetsa ngwina bana ba hena mutakoka kuvava itakoka kuvava ka nguva le hiti famba uka tona asi hina ha hina itetsila hina jomo yini satwa mina e satwa mina nena u satwa mina le nini wa mina mala mina kuna nguwa tiki ephuza mati ya kubhaza tojala mina mati ya kubhaza pa mana jilasi bongo sinene ku kuluma ka rabu zakara hina leswo botela ni kala u tatisa swo chau chau ni fambisa.
0: Isho ni kesele ke baba Ibrahim Shirinza ikelelewa ke lana imuni wa timenet kuba itava igemata ma bulela wa itakuna wana itamkela Ibrahim Manu kusikala kwini
7: ah manu wa munga tela gavu
0: oh ikesele ke ubuyele ngena makene
7: aja kubhasa mwana nga hisho sesa kuna swiwani amuti wa kuleni kumshadiani shadia. I muti akuna li randa akuna ntwanano antwanano usukela la ka vanhu va vambizi la hinkwaswo swi ta huma ku basa papa kani mambu ni hemba ni makolani
0: kambe leswa ku ba loko la kayela na kungana ku twisisana swita huma xibaba
7: swita huma xibaba hi ku tala ku ni xan'wa munyingi ni xalanga ja a hi muntu phela wolowo ni vo vala va ta koka hi le xiyimbe liya na ku papayi na mamala va ni leswi xa manyaya leswi xa manyaya a ndzini va va pfulaveka ku va ni nawu ku huma handle la ku va nawu hume wu sukela la ndzini la a swa kwarti le ni hi tlelaka hi beka ni makortini hi beka ni xipala kwarti hi bekela a loko hi la ku kota ku va hi bula ni rhandzu la linene laya la ntini kani mambo n'wananga
0: i kensile bye bye
7: ate xikoza no xitokanga
0: kahle vula hi chaya
7: ya
0: bye bye
8: mama
7: mutsakile mu nga twa voice la n'wamunyingi mina u pekiwa hi xirhandzu
0: antanga
7: ya ha pfumeli
0: kambe wona leswi ki nga nghena a radio vulavula a xirhami xi chava we swoswo
7: awa na ku ni patsile ku gwavula guva na ni siya makatla handle
0: bye bye
7: bye bye.

i-doktor Titus lwike mpela tipatsa kuri mitirho ya radio musabik ni ku va kempela hi pakatsi na swin'wana na mungiseri ndzeni ka timinete timbirhi yungulana ke nga ta ku rhamba ku leswaku va kempela u hlavula hi ku chela tlela seni.

0: Dr. Titus loko akwimpela ku filwa ka vava itpatsa siku na wena kemu ngiseri kwa kuna u hlangana na swikarati kuno kare kambe kempela itpatsa na wena kambe utakona una ntsamitiri kwa mbana mbana ka yona swinga ku era ka vik inyenge mitiri mpela hinwe ka yona ikuva kuva ku khumburwa na baba isiyeke ku kulukala ku hlanganisa ka malembe ambe hi yona michadu ireke ta kumpela na ilandziwe vunile tito volo tolo nyamhla kempela mpela ku tavana ku chadu wa munzo ku swigeyana Ora trish na 30 minutos shitsembis nemukser ingarok ba kempela ilanza yalosa yobulana manu kusukala kwini
1: Ubulana Pedro Maringula kusukala Juba
0: Ehe Koyeni durba
1: Ha kupo
0: Eso
1: kutumeka so
0: Eta kwini ke inkarwa kona lo
1: Eso
0: Hlabula vunanga
1: Ikombela Nelson Tivane lokwa ku dzala
0: Loko aku
1: dzala sikuyini aku ayimbela aku dzala wa yikala vela dzala
0: Aha
1: Ndike
0: Oluko ngomisa kama
1: Ya Nisungula hewa nikolano
0: Aha
1: Yona tata kamseli
0: Aha
1: Zele tata ka joma tolo
0: Eswana
1: Zele tata ka unyao dalo jirea Zele tata ka joana Nyanombe na joana ni Mangati
2: Bye bye. Ali simu nilava maru imani. Toka kumbala shintumbulu. Ai kwa wili zile, nikawa madala kwa hivyo.
0: Aha.
2: Takuma kukateha.
0: Iswana.
2: Nilinisa kazanda mela. Tuwa umatolo, Carolina Wananga. Padrini wanga jepa kere. Ilena Gabriel. Marta Shiluwani. Madala Jacob, primeira dama. Joana Nyanondo, tchau, tchau.
0: É só nem que ele, bye bye. E mabana ngwa myengile boane loko kempela aba a hlavula a vunanga. Kabe ivunanga le ke i da nyi fixela ku kasi mixit ku longkarim.

0: 6:24 e na lavaia e suca a Josias Tongogara. Nai congoma cui, pom pom ao cheio.
1: Padrinho, acaba chateado.
0: É a filha do Gueva.
1: Aí o sol, acaba chateado.
0: Kunjani acaba chateado, é a filha.
1: Ah, acaba chateado, me chama ontem. Agora a chuva, eu cheiro a chateado.
0: Ingomo swinene afilhado hi tlangelile mahungu lawo hambileswaku ku ni mahungu ya ku biha kambe ke a ntsatsiyo ni mbasopisi lowu nga wu vula kola leswaku vapapayi va vonelela vatsongwana. Bye-bye. Ina lavaya a hi le maxakeni se hi ya ka muganga wihi wa koho a wu xeni lixile ni xela na ma
2: na n'wana vakachana
0: na mani
2: n'wana vakachana manansi
0: mahungu ya manansi
2: oh hi lamanene a no fana yi kona kwala tlhelweni umere nghozi ximanana xi thayendzilo i mati ya ku biha ku ya koho leyo swinene
0: i ya ku biha leyo ha chavelela ndyangu lowo
2: amangu swinene ku n'wi tisa
0: yena mahlweni ku pangalatana na hina babaye
2: hikwalaho ka xixongi phela u nga phatlukela movhana wu ta kola
0: inkomo
2: aswa ku mana ndzeku na ku ti phela ku ehla nkomati trema kanya na mbulaya loko ndi ka xiyomo
0: okay
2: so ni mama jo vet
0: ingo bo bye bye
2: kan se pushera fo
0: eta hle buya
2: bye bye
0: 6:27 Aushin. Hello. Nishela nama.
3: Nkosi yami azavala.
0: Nkosi yami.
3: Ebo.
0: Kunjani azavala? Iwari mahungu ungana wona.
3: Kutshamisekile zavala. Amahungu lani nga na wona hela lako alise khwathi. Ayiwoni ya kukarata nga muya mina yipfukile hinkwayo. Amihluhlani ha yipfuki naye. Ahonti n'wina khoseyo.
0: Nai na le ni hlayisekile.
3: Kani mama.
0: Amukhuhlwana nkama wa koho hikola ka xirhami. Leswi lavekaka i ku hi ti vhikela phuza majanajana mabomubomu.
3: Wawo. Hi khensile a ku khwela xitimeni u tsutsuma u ta zavala.
0: Inkomo nkosi yami babaye.
3: Ebo.
0: 6:28 já isto, melas fambe ngupfu swinene swa kasi mana ta xithelisaku a hi le zavala xi fambe xi ku go hina lavaya pompo she
4: pompo
0: xi fika kwini xitimela lexi
4: Chisi kate treze ka vovolina.
0: Vovolina.
4: Ni kona kukala mwananga paka wanga.
0: No ti gwiriso tani shuva.
4: Wenta ima shuvumu. Manje wakala ni siku zakuna hapusela vovolina.
0: Unga chave, shita indega.
4: Shita indega, so shwela.
0: So shwela, shita indega.
4: I'm
0: going
4: to go to the house.
0: No,
4: Bye-bye.
0: Bye-bye. Aí, Lite 3, na vovolina, se os ossos estimelas com goma gui, wassala, ha-ha. Pompom, auxê.
5: Auxene, silero mão, estimela, camavota.
0: Ah, camavota, na tatana?
5: Norberto Mandjati.
0: Tatana Mandjati, camavota kunjani, wani maungo?
5: Ah, a camavota kukwate, sinene. Kukwate, kwan isho shirame, a shirame shikulu. Aloko wala kuyengisela shirami ha nikufuka unge puki uloko uku kufungula njiko cha cha cha cha ha uloko kufungela ke na denda pukanyana
0: anga mawofamba
5: mawofamba kwe kula kufuka kuyo masimwini kusa kula kudla tsa loko ina tira kudla kuko
0: ha ashalenzena shikheti Ingomo, can you mumble? Thank you, Lille.
5: We are Mulela Nikaya.
0: Ingomo. Bye bye. Thank you, Lille Loco. Come about the Kutengile. Bye bye. Seis horas na 33 minutos. E a Majuene Gutiva Maungo, a Muganga Muganga, was Funzanguru Maputo. Come in, Yambani, Figilin, a Beca Gaza, Fica. My phone, Elena Mutai, Clamshelaga. Aushin.
6: Hello.
0: Hey, I'm Lungu. Hey.
6: I talk as she's a Lungu,
0: listen, Zago Shrabi.
6: I think it's a new pill, ai tena ingela swa ku ichavisa bairundi dzinga kona
0: hi swona
6: kana mama
0: ingomo mumana ine xi tlangelile ni tsake ngopfu ku bula na wena nyamundla
6: na mi ni tsake ngopfu na xitimela ku xi khalta ka xiya kola a garda de merca doria la está com uma nova mina que acolheu com sua ilha.
0: É isso, né? Bye bye.
6: Calma.
0: Tchau, tchau.
6: Tchau.
0: 6:34. Ai, liga machaqueni. E na lavaia. O assalo. Muganga ué, né? E lá que tive a casa soine. Bom, bom, Shane.
7: Ah, o Shane mais ouvida.
0: Nisto lá na mão.
7: Ula na Pedro Mulela, vivo de drive em Magoza Chato.
0: Aham, tata na mula, drive em.
7: É, uma na mana.
0: Sei, ele ine, uma na mão.
7: Nunca o gole em Magoza, o cara leto é carela, mas o cara é carela, um gosto.
0: Ai, mas eu vou mutar em chuva em Anaca.
7: Mesmo que a chuva, mano. Uma coisa, a mulher que não se lê.
0: É.
7: A vida de Luna em Dalen, né?
0: Uhum.
7: Tivanga mabiana le mbengeni yati kumbengeni into mbilwange fire roma ra ikhaltile bolani
0: mhm
7: akakaroka jilanga khwela amusi awusetsema mabizete ayena awusimshafisela
0: nada
7: siraki karwa jilele lo lo wanzaku mimi ningarangani lukumalele andza waka mina
0: mhm alenzaku
7: ah ni ndzaku
0: ah the boss mina mankinista no famba phe
7: ufamba
0: mhm
7: o te munga ta kuma a vhiki lintsakisile manje and when mabihana vanika xavala ni nga buhelona a kosha tsole a tulwe ni kintafera ni nika movha mo buya ku hi musha unge weli kosha tsole musha futeni
0: mhm
7: antawo ku veni nguzi ya ku ayintsakisanga lava nge hi kaza ti magumba laya ni ka mabaraka lawa ya makututuri lawa ya porque babalwe anyimile ha a bona mamangu ya kwanta hani ma wo tsala leswa ku tsema kanya ku tsuma ku itrish fashion tira ku loka hani ma wo tsala para lumkomalo antao anyo ne mo motorisi leswa ku bona ti yindi ba le vitana le buya ku tsutsuma ai ba hamba ya tungozi ntamo
0: oh
7: ka wo ni ngani ka wo a khela ku eba mamangu ya na ai ya biwili a biwili ni ku wi wa ko kwa ni xa mamani ka la ka biwili porque ani nyimela yena nge tsutsumani para mbrangela movendo amuna tseva kanya ana dlela afika la ka pasi ya khotlisa ku sensiva ku ha puli fashaleliya a dawe
0: yo siyang
7: ani ti swa ku utumile ke kona ni tiri porque eba swi tsakisanga
0: ya ku biele
7: ya ku tivonela momba lava ku hi tsutsuma hikuva ku tsema kanyani ku vanyimela wo boya boya boya boya a hi tivonileni va hi vakwesi a hi tivonileni kole hani vange ikaza ke magumba ni uswa laya wona wena a strate swa mafasha trish fasha loko hani mixi makwezi swi hetela wutomi a hi tivonileni ngopfu makwezi a hi tivonileni ngopfu swantshwa hi trazara hi ku veni ni ku movha lowu ta hi siya
0: ya
7: zwa ngombe vha kuzwa tshata baba dzungula nkola vha tsa kuti dza kuna vho kwala
0: ingomo baba yana mahleni kupangala tana na hina
7: loko mana emba shadori mudzunguli
0: baba bye bye 6:37 wa sala wa sala pom pom
8: pom pom
0: au she
8: ile mama
0: ni sala na ma
8: ni sala na ne
0: Mwanana wa mwana.
8: Yeye ni mwanana wa mwana lane Santa Isabel.
0: Kunja ni Santa Isabel na bile swi kumeke mahungu ya mali se lomu kumeka ka kona ke.
8: Ni mganga lo ni kumeka ka ka wona na wona tshamisekile akona swa ukazana. Ku tshimelile ko ti. Duite a hombe. Isso se a rota entrar a coteca dela na England, vou a mamãe na Tenerife, mamuna a pula. Enquanto a sua companhia, nego cansa com o lavolano.

0: un jani tata
1: ko nan ko nan ko ko abe no no mbile tela moyeni maye no dula u bungu bungu ne ne rada na radio
0: hey iya kubia leyo kambe phone lini radio nje uhlupheka hayi
1: ha
0: a phone lini radio nambi bombing yani radio fu a bombing
1: le radio maya sekala nga sikola velanga ikunu uja ya mwena leyi na ayi vonanga ichikiwa ya mwena
0: ya kutsandza technology ya iswana tata mahungu ya muganga
2: Swihahampfhuka swi nga koho se hina hi xitimela hi ku ndzati hi hina lavaya
3: awuxeni mala zivita ngopfu
0: lixile ni xitela na ma
3: u nga zilusa lavo mungambi ka khongoloti
0: tatana mungwambi ka khongoloti ku njhani hi wani mahungu ya ka khongoloti
3: ka khongoloti ku rhurile mala zivita kowa ni mova vhivitanti lava hi nga na vona la
0: va ma
3: va xidlamitu va nghovonisa xipalo ni nga ku swi kovela ku ta ku nyika ku wela ku ta ku moxa lava
0: na wena
3: majepa ya hezama na vona
0: ingomu swinene tata tlangela loko ka khongoloti ku rhulile mabiyanayo mahlweni ku fambela kule
3: Kalma, bolongula hinkwa va kolega va wena mara na jibiti.
0: Anta swi endla inkomu.
3: Kalma.
2: Seis horas na 42 minutos. Moi se to grandzeka, wa sala, pom pom au shen.
4: Au shen.
0: Mamana Virginia.
4: Virginia Vasco Mazi.
0: A liberdade.
4: A liberdade.
0: Kunjani mamana Virginia liberdade, o animaungo.
4: A Marcela a liberdade, ela o amane. A se sabe, ninguém se tolhem como a chor. Me jovi que dia família tem que ela leitina. Vem a mané chupi.
0: Inkomu swinene mamana Virginia loko ku rhulile mabiyana fambela kule ni liberdad a swi vetani hinkwawo masiku
4: kalimambo ni folisela mana fayi
0: inkomu babaye
4: chao
2: 6 horas na 43 minutos já ku tlhariha ka van'wani va pfa va veka xitshamo va ku a tata tshama la Kasi timela xelexi ha tlharihile n'wina kasi xitimeleni va vekelana ndhawu a ni nga swi tivi pompo awuxeni
5: pompo

0: matimu ya siku.
1: Namuntla ita tsundzuka ta Ramujorta loka gqoviwa ku va holobye nkulu wa tiko ra Timor Leste, ku palixiwa ka vugevenga bya William, ku vumbiwa ka nhlangano wa Cruz Vermelha de Mozambique ni ku herisiwa ka swikhatiswa swo rhexiwa tiko ra Afrika-Dzonga. Hi 10 ka mawuana nga Julhu wa 2006, Ramujorta gqoviwa ku va holobye nkulu wa mfumo a Timor Leste. Mhaka leyi humelele ndzhaku ka loko hatikweni ku pfukeliwile mfumo lowu wa rhangeriwa hi Maria Alkatiri. Vupfukeli lebyo ri rhangeriwile hi ntlawa wa masocha ni vana van'wanyani va tiko lava nga tikatsa ka Frente Nacional para Justiça wa Major Alves Tara ndzhaku ka loko hi hweti ya Mayu a tshikile ku rhangela makhandza ya Timor Leste a va vumba ntlawa wa vusocha lowo a wu ni makungu ya ku ahlula mfumo wa Dili. Ku gqoviwa ka Ramujorta ku humelelile na ku landziwa swileleto swa vapfukeli lava a va sindzisa ku va Maria Alkatiri a tshika ku rhangela mfumo wa Timor Leste. José Manuel Ramujorta a velekiwile hi siku ra 9 ka N'wendzamhala a nga December wa 1949 edorobeni ra Dili, tsindzi wa tiko ra Timor Leste. A ve muhisekeli nkulu wa nyimpi ya ku lwela ntshunxeko wa tiko ra yena kama lowo a nga chavela Mozambique. Hikwalaho ka ku tihinta kakwe nyimpini leyo, hi December wa 1996 Ramujorta ni Bishop wa Dili Carlos Felipe Ximenes Belo va qokoleliwe lexihiwa xa ku lwela ku rhula xa vito Premio Nobel da Paz. Loko ku huweleliwile ntshunxeko wa Timor Leste, Ramujorta hlawuliwile ku va holobye wa timhaka ta handle ka tiko ni makhandza ya Timor Leste. Xitshamo lexi a nga xi tshika hi ku hela ka Khotavuxika wa lembe ra 2006 na a xandza ku va Maria Alkatiri a yalile ku tshika ku rhangela mfumo wa tiko rakwe. Loko ku endliwile hlawulamani mun'wanyani, Ramujorta hlawuliwile ku va murhangeli wa tiko, kambe 11 ka Nyenyenyani a nga Fevhuriyari wa lembe ra 2008 a duvuliwile hi vapfukeli va mfumo wakwe. Mhaka yi nga mu sindzisa ku tshama tin'hweti ta ku hlawa na ha ri mutini wa vujahu a Australia, lomu a nga lamuleliwa kona hi vadokodela. Hi 10 ka mawuana nga Julhu wa 1973, Journal Times ra Mangiza ri paluxa mahungu ya ku yelana ni vugevenga bya William a xifundzankulu Tete hi vukoloni bya Maputukezi. Mahungu lawa ma paluxiwile na ku hundza ntlhanu wa tin'hweti na timbirhi na vugevenga lebyo byi humelelile. Hi nkama wa kona Journal Times a ri vula leswaku ka vugevenga lebyo ku dlayiwile munhu wa madzana ya vana va Mozambiki lava va lumbetiwa ku va va lumba ntlawa wa Frelimo na ka vona ku kumeka nhlayo yikulu ya vatsongwana. Mahungu ya vugevenga lebyo ma rhumeliwile hi mfundhisi Adrian Hastings na mahlawutela hi vunyaminyami ta vugevenga lebyi nga endleliwa vana va Mozambiki hi masocha Maputukezi hi siku ra 16 ka N'wendzamhala a nga December wa 1972 ja aldeya ra William khale ka xifundza xa Tete. Vugevenga ra kufana ri endliweke emigangeni ya Shawola na Juwawu. Ka vugevenga lebyo, mintamu ya Maputukezi yi tirhisile swihahampfhuka swa tinyimpi a ku va yi duvulela xitshungu xa miganga leyo. Ndzhaku ka mahungu ya Journal Times, vugevenga lebyo byi paluxiwile hi ximfumo hi nhlangano wa matiko ya misava. Hi 10 ka mawuana nga Julhu wa 1981 a Mozambique ku vumbiwa nhlangano wa xihambano xa ku tshuka a nga Cruz Vermelha de Mozambique. Nhlangano lowu wu lumba nhlangano wa matiko ya misava lowu hanyelaka ku lamula lava kumiwaka hi nxanisa a nga va tinyimpi kumbe timhangu ta ntumbuluku na ku landziwa ntirho ni vumbilu ri nga kombisiwa mugangeni wa Solferino a Italia lomu hi 24 ka Khotavuxika nga Junyu wa 1859 ku nga lamuleliwa nhlayo yikulu ya vanhu va nga vavisiwa hikwalaho ka nyimpi hambi ku suselela mintsumbu leyi a yi hangalakile switaratwini hi ku rhangeriwa hi Henry Dunant. Eku famba ka decade 60 a Mosambiki ku sungule ku vumbiwa ntlawa lowu a wu ni makungu ya ku luka tindlela ta ku kongoma ku vumba Cruz Vermelha de Mosambiki. Kambe loko ku huwelelwe ntshunxeko wa Mosambiki, ntlawa lowo wu tshikile ku tirha. Hi 1976 ku tlhele ku vumbiwa xihubyana lexi a xi hisekela ku vumbiwa ka Cruz Vermelha. Ku vona hi 1978 ku paluxiwa nawu wa ximfumo lowu a wu tivisa ku tiyisiwa ka xihubyana lexo. A ve xihubyana lexo xi nga tamela ntirho lowu nga gama hi ku vumbiwa ka Cruz Vermelha de Mosambiki hi dash ka mawana a nga judlu wa 1981. Kama timu ya siku namuntlha hi tsundzukile ku gqoviwa ka Ramujorta ku va holobye nkulu wa Timor-Leste ni ku vumbiwa ka nhlangano wa xihambani xa ku tshuka Mosambiki. Nongonoko lowu lulamisiwile wu tlhela wu kombisiwa hi Roberto Mdlovu ka vukhandlisi bya Afonso Magule.
0: Metwile matimu ya siku. Nongoloko wa Radio Mosambiki lowu vulavulaka hi matimu ya misava.

0: 7 horas na 10 minutos em Caruacuva e Kumanongonoko, o antirissano.
1: Nyamuka e 11 de julho, lembiga 2026, akasuga nyamuka, akapuluga hina, itava hula hula shungetanu hi ugunyadu, kota shutuweka kunyamuka e 11 de julho, siku amatiku yati kuhombe Afrika mehleketa kushungetanu hi ugunyadu siku legi hakuneni siku amatiku lawo mapatana ku gezu gimwe maku abashu korupsao abashu ugunyadu maloku hita veni ni bulu laha ka stich jnaru nyambani gasa ni maputu lomu inyambani se varambo hina va chiker Nana Baba Sergio Pen waka mitiru ya kulusana ni ugunyadu. Hinani kambi mama nisi Christina Giani waka mitiru ya taudahu. Hiyana jungwe na Baba Sergio Pen itonga vahibulana vangalumu studio. Haka Gaza itava hibula nivarambu vahina. João Concho, waka mitiru ya kwela nukulusani ugunyadu, nguna Felipe Mahanjan wa Sociedade Civil. Makunu kumagizu waku wakamaputu haeseve ni varambi walo kuvatachikela hatema shoku itava hibulanavu. Vaina kuluri, muyanga, nguna Jovita Ngovu, gichiri.
0: Aushini Horacio Romão, yangula kusikela alenu kama putzu, mashela alenu hila manene, loko itaba ibulile nwa ingiseti kunga nzaku, vavulile shakuni miganga ya kuambana ambana kuvoneka kurula ni kutenga, ikola kuva kumwe hitiri sana, hidoka duku sana mailana ni vuhiriki.
1: Yuswa na muyanga?
2: Lishile na klori Horacio Romão. Lishile Jovita Ngovu wula swa ku maxela xifundzankulu Gaza buleni va yingiseti ku nga ri khale va khambandza va yinene leswi va solaka swona i timhaka ta tiko xirhami ve leyi masiku la hi nga ka wona xirhami xi kwapa ngopfu swinene nakona swin'wana va swi solaku hikwalaho ka mabulo lawa hi nga ta ma fambisaka namuntlha ya korupsao ka swiwubyana swa ku hambanahambana varhambiwa va hina tani ma vitla wa se moderador wa hina kumbe murangi mutameli wa giador na muntla Horacio Romão ama xachameteke se vafikile lana a studio
1: habonga makono kasuganya munkha itava hehleketa shungetanu he ugunyadu ugunyadu akunene chinyumcha matiku ya tikombe Afrika kota suga kona onska julho mfambisi wa bulu kota zwizwele kuhi Horacio Romão stava interesanu kambi novena kulori Alfredo Muyanga ka Gaza shunguna Jovita Ngovu wa Kamaputsu mungi seti washukota kuwa ushengela wena u kabulu gahena nyamuke ku uhi fonela hitava shashameta hati number 4 na kunga hekali zwele hita kumekana hekari hula lisha kuwa ugunyadu inchumule chikilisela kunza kwa shuku wa matiku como a loco em 2004 com o Miguel Nacar Cumbiwa a Rudana e a Colusana ne o cunhado tinha muita tuga na Gamsambique na oa 6/2004 o 17 de junho lomo ka tuga na Gamsambique a o cunhado ga betelo ga tsaisiwa hinau com o Miguel Nacar Cozimiwa a mitia kuonelela bukulusana no cunhado nga magabinete provinciais de combate à corrupção aka Gaza uko na muti low lo munyambano uko ona kama putsukambe uko na muti low wa kolusana ni ugunyadu likhesela kunza ku wa hluku wa tiku makoni kota hulele ko varambe va hina va kona senu nyambane baba Sergio Pen tava hisangula he yana ku he mulosa ho ya baba Sergio Pen luko hula hula he ugunyadu kasi chini ugunyadu niku hizo hizo kombekiso ya ugunyadu
3: ngin agi chini wengi set loko yola wola he ugunyadu hiwulawula hi ku tlula a minawu leswi fanelaka ku vula byaka wulawula hi ku tlula minawu ani leswi lomu ka nawu lomu tikweni ka yena ka Mozambique. Loko hi vulavula hi ugunyado hi vulavula hi loko a munhu wo karhi swa yena byi ta famba hi ku hakisa kumbe a lava ku tlula nawu hikusa ku na ni mitirho ya ku loko u lava ku yi kuma byi kona leswi u fanelaka ku u va na swona loko u nga hi na swona kumbexana i phaso kala ku nga hi na kona kambe leswi u lava a mitirho yo karhi u xavelela nakambe a wugunyato leyi ga kumeka loko mutirhi wa mfumo a kombela xo karhi noya kumbe timali kumbe swilo bya ku hambana ni timali leswaku a ta tirha a tilo lowu mu fanelaka kumbe a tilo lowu kalaka ku nga mu fanele kambe leswi ku na ni timhaka letin'wanyana ti fambelanaka ni yini ni wugunyato ku nga ku yiva ne a swilo a swibya swa mfumo a kumbe timali swin'wanyani loko hi wulawula hi wugunyato ni kumbexana ni timhaka tin'wanyana ti xuxiwaka hi wulavula hi vatile lava ku loko va amukela maphasi yo karhi ya vahanyi tiko va tlula masiku lawa ma nga kona laha ka nawu leswaku ti ta xuxiwa timhaka ta yena hi lomu ka wugunyato nakambe ntawu ni timhaka tin'wanyana leti hi tikumaka ta ku tirhisa a swibya swa mfumo hi ndlela leyi kalaka yi nga pfumeliwi ni nga hlayisa leswi ku na ni munhu loyi a nga nyikiwa a movha para ku a wu tirhisa a ka ntirho wa yena lowu a nga na wona ka mfumo byi koteka leswaku a khoma movha lowuya a ya rivalela hi wona makhala para ku a ya xavisa ja wa hi wona tilo lowu nga nyikiwa yena entawu a muti wa hina wa gabinete provincial ku kombata corruption wa lwa ni mamahayela lawa entawu hi leswi fanelaka ku vula ku a wugunyato leswi tshamelana ni leswi ni nga swi vulavula swa leswi
1: hi swona loko hi cuka hi cimica provhinsi ya Nyambani konjhani ya wugunyato ku na ni tihlayo to karhi ta wugunyato mi nga va muti vonele
3: ina ni ta hlaya ku ku na ni nhlayo wo karhi a lembe leki loko hi wulawula hi tin'hweti leti ta ku sungula ta ntlhanu yin'we hi vona leswaku ti tshingile ngopfu ku tlula ka lembe tingambela maxa ku tshinga loku hi lava ku vonga a xitshungu a vahanyi hikusa hi vona va mangalaka loko a va nga mangali na loko hi wulawula hi ku tshinga a tinombora to karhi a swi kombi leswaku a wu bihi gona yi nga tala ngopfu hileswaku a vanhu vo chunga va swi kota ku mangala a lembe leki ka tin'hweti leti ta ku sungula leti hi nga wulawula hi 52 wa za maproseso lama nga nghena ka tin'hweti leti mi nga wulawula ta ntlhanu yin'we vonani leswaku ka lembe yi nga mbela ka kama walowo wa munhu ku ngi ni le 19 basi wa maproseso swi komba leswaku hi tshingile a maproseso maxa maproseso lawa i tilo lowu xitshungu xa lomu ni mitirho yin'wanyana yi mahaka leswaku yi ta mangala lava hoxaka nawu
1: a wugunyato loyi yi wonekile ngopfungopfu ka swikanekiso swihi swa kona
3: ndzi nga hlaya leswi a wugunyato byi onekele ngopfu lomu ka wutilo ka wu phoyisa lomu ka wutilo ka wu dahi ma ndzi nga vula

0: kani leswi amaprocess lama nga manyingi ya kona ya kuphuyisa ntirho wa vudahi ni mitirho yin'wanyana ya mfumo.
1: Kunjhani ku kumeka ka vanhu muka ku wulata timhaka ta kwelana ni ugunyato?
0: Ndzi ta ndzi ndzi hlaya leswaku a vanhu bya leswi va chunga va wuleta mayelana ni ugunyato swi hambene ni kale. A ku wuleta loko a ku tshingi basi eka vanhu a va hanyi tiko ni yona mitirho yin'wanyana ya mfumo leyi fambelaka ni ku wonelela ka nawu ya tivisa leswaku aka mitirho yo karhi leswi ni leswi ni leswi a swi fambi kahle ta n'wi hamukela leswi hikokwalaho a lembileki ka masiku lama nga vulavula ndzi vulavula kwazi munhu wa makumi ni manharhu wa ku mangala mayelana ni ugunyato.
1: A madistrito lomu ku vonaka ngopfu ugunyato hi wahi ya kona?
0: Loko hi hlaya hi maproceso lawa ni nga vulavula ha vona hi ta vulavula hi Tsinza hi nga Cidade ya Nyambani na ntsengo ya kwasi Dzanove process.
1: Nyambani basi lomu doropeni?
0: Nyambani basi lomu doropeni, Dzanove process. Ma ni ta tlhamuxela ku yimhaka muna. Hoje Masingi, seis processos. O Lanza Masingi. Zavala, Govulo, Namabote, cinco. Morumbeni, Nenhasoro, como é que não é ali, três, uma processo com Manhar, Machixe, na Vilanculo, uma processo Mambire, Funhaloro, na Panda, e um processo. Zala, que estamos a ler. Lo constituiu que isso, lembrando de Samisa Jó, Zengaku, Zavala, Govulo, Namabote, e o Navangat Singangovo, vana ni hlanu manje lomu Tsinza eNyambani kuna ni Dzanove sho manje lomu Tsinza ka eNyambani kuna ni mitirho ya ku tala ngopfu kuna ni lava va fambisiwaka hi N'wamangulo wa lomu nga governor nga conselho executivo kuna ni conselho de serviço de representação do estado kuna ni conselho municipal lomu kuna ni governo do distrito de Nyambani kuna ni órgãos da administração de justiça ni mitirho yin'wanyana leyi kalaka yi nga lombi leswi ni nga swi hlaya swona endhawu hikokwalaho a vahanyi voxe va lomu provhinsia ya Nyambani va swi kota ku ta lomu Tsinzeni ya Nyambani va famba va lavetela mitirho hikokwalaho maprocesso lomu ma kumeka na matele ngopfu ka loko yo lavisa hi loko hi khoma a hlayo lowu wa Dzanove hi ya vanyisa ni mitirho leyi nga kona lomu hi nga swi vona leswaku a maprocesso matsongwana maswi loko hi cukisa mabote na guvhuru a kumeka na hi ni ntlhanu yelo i pile ku pasa n'wi ya hombe ka hina vona leswaku Zavala na guvhuru i mhaka hi lomu ka tivati ta ku nghena lomu ka we lomu tikweni ka hina ka eNyambani ku na na Safi ku na na Zandamela Siniya endhawu hi kona lomu ku kumekaka ngopfu a michumu ya ku tlula a nawu leyi nge ya ugunyato.
1: Hi wihi ntirho mu mhaka n'wina kota muti wa ku lwisana ni ugunyato kasi ku tshinya xikarhato lexi?
0: A ntirho wa ku sungula hi wu sungulela lomu xikarhi ka hina lomu mitini ya hina a ku kombisana leswaku hi fanele ku tenga leswaku hi ta va ni matimba ya ku thithisa van'wana xa ku sungula lexo hi gondza a minawu leswi ri navelaka ku swi fambisa swona. A xa vumbirhi ku na ni mitilo leyi hi yi vonaka leswaku a ugunyato ga tshinga i ntirho wa hina leswaku hi tshinelela a mitilo leyo vala ku hi va basopisa mayelana ni leswi mahakaka. A ku va basopisa hi ku vulavula na vona leswi nge mapalestra hi kombisana na vona hikusa swin'wanyana swi humelela hiku ka hi nga wu tivi nawu kani leswi a wu ka wu nga wu tivi nawu a swi vuli leswaku nga ta thetisiwa loko u nga wu tivi nawu entawu ku na ni mapalestra lawa hi mamahaka a lembe leyi la ka tin'hweti leti ni nga ti hlaya ni nga vulavula hikwasi 34 palestras hi nga mahaka madistrito lawa ya lomu ka provhinsia ya hina ya Nyambani nakambe a vatirhi va mfumo hikusa hi vone leswaku va hoxa ngopfu nawu laha ka maproceso ka maatu administrativo entawu hi fanele ku va gonza ku hi kwihi lava phazamaka kona leswaku va ta lulamisa hikusa hina kota gabinete a hi tsaki hi ntsengo wa ku mangaliwa ka vanhu loko hi swi vona ku laha va phazama yo ka va nga wa tivi nawu hi ya ha gundzisela nawu lowo vona leswaku ka tihweti leti ni nga vulavula hi tirhile ni wurhangeli ka le ka vilakulu a governo wahle ni vatirhi lava rhangelaka matikhususumano xa mafinansa ni ku xavaxava michumu ra mfumo hi tirhisanile nakambe ni lava rhangelaka matikhususumano xilomu ka sidadi ya Nyambani hi tlhela hi tirha ni varhangeli va vugundzisi a Inyarimi swa leswi ka hweti ya le ka vhiga leswi ku na ni mitirho yin'wanyana yi nga maha mazulawulele leswi hi nga byi mahaka tihweti leti ta ntlhanu ni yin'we i a swin'wanyana hi mahaka ku va tshinele ku tshinelela a vuhosi hi tshama na kona hela hasi hi bulisana hi va vutisa ku byi kalata kwihi leswaku hi ta va pfuna hikusa van'wanyana vo kala va pfunetile ku ve na ntirho wa hina wa ku fikisela ku sungula entawu hi tshinela hi tshama na vona hela hasi hi kumbisana i nakambe hi vona leswaku a va nyingi a va ku tivi gabinete provincial de combat à corrupção i fanele ya hina ya ku lomu va nga kona hi va tivisa leswaku hambi loko u nga tshineli hi la kusuhani nga gabinete wa swi kota ku mangala loko u tirhisa tifone ta hina hi vona kambe leswaku va kona lava nge epa leswa tifoni swi ta hi karatela u nga swi kota ku tsala mphepha wo karhi laha mudandwini wa Inyambani wa ku ya Maxixi hi vekele xibokisana leswaku u nga swi kota u chikela u peta mphepha wa wena laha u nga hlaya swohle leswi nga humelela a ku hi mani a nga swi maha a swi maheli kwihi ka siku muni ka kama muni u veka ni laha Mercado Central nakambe laha loko na u nghena hi cineneni ku na ni xibokisana xin'wanyana xa ku a munhu a nga swi kota ku ya a ya mangala ka leswi a ta hombi ngopfungopfu u gundziselelo leswaku a vanhu va suka ka ugunyadu va famba hi laha nawu u lavaka ha kona
1: hi swona hi ta vuya hi ta veka swin'wana swivutiso ka murambi wa hina Senu Nyambani bava Sergio Pen swa leswi hi ta ya ka Gaza siniyani hi ta vutisa bava Juan Conge wa ka muti wa ku lwisana ni ugunyadu bava Conge xiyimo xa provhinsi ya ka Gaza kunjhani xikarhi lexi xa ugunyadu xa voneka kutani muswiyela ndzhuti muhumula a ku na ntirho
2: lixile vayingiseti va Radio Mozambique xifundzankulu Inyambani Gaza ni Maputo hi ku hlamula a xivutiso lexi xi nga kona haleni a timhaka leti ta ugunyadu swi nge endleki ti nga ri kona haleni ka Gaza hikuva i nchumu lexi xi chipisaka tiko xiswoleswo yo kala hi nga na tinhlayo haleni kambe ntirho wa ugunyadu u kona ngopfu swinene a tikweni la hina la ka Gaza. Inkomu.

0: Mulusano Gunyatu Chimucha Province Kagas, Tanganish Karanyana Sha Tinkunga, can live seco Lungil set or a strength a minute Shamsambik Baba, Jean Conch, Huakar Vakachuotis, Saku Hirishukaniki, so she Kumeka Kunashkare, Shene Tihai Tining, Takola no Gunyad, Nukua Hemad Street, Ma Karata Kungu for Kuhola Gunyad.
1: Loko ibulabula magistrate ngopungopo a tsinza alenu kanchenchai ikongoma a shi dropanisha shimbutsu na bilen a ikona lomu hikumaka ngoputi makaleti tawerek kasi loko ya hishi hujana a shujana shaupuisa shi kumeka shili emahlweni na hikuma a shaudau national shi kona emakendi a swinganyani shi duma forma inzola jenga swihlaya kambi lava va kumekaka va ri phambeni i ntirho wa uphoyisa
0: lowu hi ntirho muma haku kasi ku tshinya xikarhato lexa ugunyato
1: Antirlo maekaka intiru wa kuva ni ku jonzisa ku hlaya ileswi a swihlayeke na ku lorwa hina wa nyembani swisukela eka hina a mutini hi jonzisana hi tona timhaka leti ta ugunyadi nga mapalestra a ka hina kuva hi nga ngheni emhakeni ya kona a swin'wana hikuva hi hangalasa etimhaka leti hi ndlela yo ya mapalestra ka swihubyana swin'wanyana swa kulu mudorobeni swikolweni hi lomu ku endliwaka mapalestra nakona a ku va ku tshinyiwa vatsongwana ku va va tiva mhaka leyi ku va yi kona a ku va va nga ngheni ka yona a kun'wana lomu hi fambaka kona hi ku mindzawini ya uphoyisa mama hiwa emapalestra a ku va ku nga ku yehlisiwa tinhlayo leti ti nga kona ntirho wukulukumba hi woluwa mapalexa nakona hi hlaya leswaku va a vanhu va kuma evuchuseki a ku va va veka etimhaka ta vona hikuva a mhaka leyi ya ku emangala hi yona leyi yi endlaka leswaku tinhlayo ti le henhla hikuva vanhu hikwalaho ka mapalestra va ni ku twisisa leswaku va fanela ku va va veka etimhaka hambi va nga tikombi mavito ya vona ta yamukeriwa timhaka toleto hi swi endla hi ndlela ya mapalestra ni ku va vanhu va nga swi kota ku va va ku ni nhlayo leyi hi nga na yona ya telefoni leyi fanelaka a ku va va fona va veka eswawukarhi va fona ka yona kambe a va pfuni hi ntshimatshima hi ta yi siya haleni leswaku va a xitsingu xi ta yi tiva a nhlayo leyi inkomu
0: loko mu ka lembe leki ni leki yi nga hundza a tihlayo ti komba yini a ku ka ta tlakuka timhaka ta ugunyari kutani ta relela xichimi xa province ya kagasi
1: lani hi nga hlaya leswaku swi hi phazamisile ku va hi nga ti na tinhlayo haleno swi nga hi karhatela ka nkarhi lowu ku va hikuva swi vimbi swi hi phazamisa hi nga ti ni tinhlayo ta ku va hi ta kota kuma ama comparação kambe lexi hi xi tivaka a timhaka ta vekiwa nga tshuka ka masiku lawa hi makongomaka hi ta vuyisa tinhlayo haleni hikuva lani swi hi phazamisile ku va hi nga ti na tinhlayo a ku va a vahanyi tiko va ti tiva swa ku swi lomuka ku yini
0: a tshembe swaku masiku ma taku mi ta kwaya mi ta longa loko hi vulavula hi tihubyana lomu swikolweni muli masimu ya ka tihubyana lomu swikolweni kasi ku va a swi vana na zwa lomu swikolweni swi ti

0: umuntu la hasi asuka na dingile loko ata chikela hehla anga ta maha leswi zwikalaka swinga fanele hikokwala ku hiliwa nguvu leswaku hi helisa ukunyadi ku hi ahasi la tshinyeni leswaku adenga kita tshamiseka ntawu nga hlaya leswaku loko hi cukisa vanyingi lava va thethisiwaka hi ta vona leswaku vanyingi va koho hi lava la hasi kani leswi a swin'wanyani vona vo phazamisiwa hi va lava nga le henhla ntawu hikokwalaho hina hi mahagozisele leswaku hi fanele ku va hi va ni yini hi chunga a kula ku hosi ya mina leswi u ndzi rumaka swona a hi swona ndzi nga ta swi maha hi ku sana wa mayini a wu pfumeli ntawu ndzilava ku hlaya leswaku vohle va kumeka ka timhaka leti
1: lava tsayisiwaku ngopfu hi va hi va kona lava ri hansi lava
0: loko hi vulavula hi ntsengo loko hi vulavula hi ntsengo lava humelelaka ngopfu hileswaku hi lava hansi hi lava la hansi ri lava ku hlaya leswi u vona leswaku loko ku yini munhu wo karhi laha tilweni loyi a nga yena a hlayisaka mafurha ya ku fambisa mimovha bya koteka ku munhu loyi a teka mafurha lawaya a ya nyika mungana wa hosi ya yena kandi leswi lomu ka maphepha yena a mungana wa hosi ya yena a nga ta sayina laha leswaku a amukelile yini a mafurha hambi hosi ya yena yi nga ta pfumela leswaku i amukelile yini a mafurha loko a mitilu ya ya wonela ya ya kambela yi ta vona leswaku ku na ni mafurha lawa ma kalaka ma nga tirhelanga yini a koponi ma yi le kwihi and wena u hlayisaka mafurha hi wena u to hlamula kandi leswi bya maheka loko na no rumiwe a nawu a hlaya leswaku loko hosi ya wena yi ku rhuma minchumu leyi yi tivaka ku a hi kona lakana a ma hi ku tsala leswaku u ta veka lexaxi nga xikombiso xa ku leswi ndzi nga swi maha ndzi swi mahili na ndzi rhumiwa hi mukhwepa lowu hikusa hi gizo va swaku a hi mina u nga mu rhuma loko wena u no rhumiwa hi swona swi nga lwaka nawu ke a hi swona u swi mahelei
1: swa swi kota ku va mutirha ku a nada hosi laha ndzi nga ta maha a swi yelani nawu a kumeka na karhi a tserama ka hosi ya ku ndzi nga leswi ndzi nga ta maha a swi laha na wena
0: loko na tengile wa maha
1: a ku na ku a chava ku chisiwa
0: ya leyi yo nga maha yi nga mhaka leyi vona leswaku hina hohlweni loko hi nginile lomu ka mitirho a nga kona a nga nghenela henhla hohlweni hi nginile na yikwihi na hela hansi leswaku chisiwa nakambe swi fambelana ni ku tshembana hambiloko u nga chiki nyamuhla loko ku ta murhangeli mun'wanyana ka la ku a nga ku tshembi a ta ku xicha hi loko u ta chika wena bya loyi a to nghena vona leswaku la ka mubedu laha u nga etlela kona a tinguli ti ya ti chakile a ta ti teka tinguli ti ya na ti tisa gabineti japa la ku hi ta ti basisa endhawu hikokwalaho va kona lava chungaka ku hlaya leswi hambiloko u nga pfumeli nyamuhla swi ta tsumvuleka manziko ta xaniseka wena
1: basi ta kongoma ku ya ka Gaza ta vutisa ka murambo wa hina bava Jean-Conchu ka provhinsi ya ka Gaza ma wumba tihubyana mu swikoleni tingani mu nga wumba
2: a teka swo swi vulavulaka ka Gaza a hi tirha entsena na hi ni section la combata corruption a xihubyana lexi xa gabineti di combata corruption xa ha li ku simekiwa hi tshemba leswaku ka nkarhi lowu ko endliwa mapalestra a ku se na vumbiwa a swihubyana leswo mayini ku tshemba leswaku va leswi se ku nga ni a gabineti a nkongometo wa lona i ku va u endla mhaka yeleyo hi ni ku tshemba leswaku ka masiku lama taka swi ta vumbiwa hikuva a hi tirha ntsena na hali sexsown sweswi ku nga na gabineti swi ta fambela swi lavekaka ko
1: hi va mani ngopfungopfu lava tingetela kolomu ka ukhunyado tihosi leta hombe kutani swihosana kutani vatirhi lava yi leko
2: alenu de facto lava va nghenelelaka ngopfu swinene hi vona va le hansi hi tlhela tihosi u nga va kuma kamba nga li hi ntsengo wa ku tlakuka ngopfu swinene hina va le

0: sihina ingenelela kangupu ka kati makaliti
1: mhaka leyi ya ku jikisa tichapawu ta mfumo ku nga madijifundhu xiputukezi ya onaka xiximo xa provhinsi ya ka gaza timali tingani kutani mali muni yi nga jikisiwa yi huma kwameni ka mfumo yi tirhisiwa hi vatirhi
0: hi hlayili leswaku va tihlaya hi na tona halenu kambe hi tlhelo la timali a hi na tinhlayo halenu a hi lulamanga ku va hi ta ta vulavula hi tona
1: hi swona senunyambani bava Serge Pen mhaka leyi ya ugunyadu leyi ngopfungopfu ku jikisa timali ta mfumo ko njhani swi vonekile a ku fambani ka lembe leki i mali muni yi nga va yi jikisiwa kwameni ka mfumo
2: ya a lembe leyi a ntsengo wa hambananga ngopfu ni lembe leki ya hake ngambela wu lavula hi ntsengo wa ku ringana quasi 8 millions ntao lembe leli 8 millions ka lembe yi nga hela na yona 8 millions ka leswi a ntsengo wa lembe yi ngambela a wu hili henhlanyana kambe yoke quasi 8 millions 8 millions
1: yi lumuka maphakete ya vanhu mali leyi
2: yi lumuka maphakete ya vanhu wona leswaku a ka lembe leki hi zamile leswaku palomeni ya 300,000 yi tlhelisiwa lomu yi nga ka yi nga fanelanga ku huma
1: ya henhlakamana ya yitsongwani ngopfu mali leyi
2: yitsongwani u vona leswaku lowu i tilo lowu gabinete u zamaka ku humaha kani leswi a tiyingu ta wu thethisi ni nga matribunal hi tona ti to hetisa tilo lowu nga sala loko hi vulavula hi ma-300,000 lawa i tilo lowu wa hombe wa ku bulisana ni vanhu leswaku a hi zameni kuma hayini a ku tlhelisa leswi swi nga huma mi nga swi susa lomu ka nkwama wa mfumo
1: va kona va nge mhaka leyi ya ugunyadu leyi khokhosikani mo landzela lava vatsongwana lava hombene lisi
2: swi nga maheka na vahini na va ku vo pimisa leswi nga swona hileswaku hi vulavula hi juya a do you wanna juya ku na ni juya yi nga ni maboxelo ya matsongwani leswaku a njhanjhi leya hombi a yi ngheni mo ya ka juya yi luma yini a cincanjana leswaku cincanjana xi va xona xi nghenaka kwihi a juyeni loko u lava ndlela u nga ta yi kuma njhanjhi leya hombi na yi nghenile lomu juyeni hi leswi swi mahaka leswaku i nge ho landzisela lava vatsongwana hi vona va nghenaka lomu ka maxanela hikusa loko chikela ka kompani yo karhi u ta vona ku lava va tirhisanaka ni timali hi lava vatsongwana lava tirhisanaka ni swin'wanyana hi lavatsongwana hi nakambe lavakulu vatsongwana lomu tikomponi hi kuma vanyingi lava la hansi loko yi nghena ka ntirho wa wudahi u nga va kuma leswaku loko va ku ku lundziwile mali loyi a swi yelaku akile loyi a amukelaka maphepha la resesangu akile loyi a tirhaka lomu farmasi yin'wana siku na akile talvhexi dokodela mun'we basi a nga humelela lahaya entawu hikokwalaho i nge hi nakambe hina hi tirhaka la hasi hina yi nga tshinga ku kula tihosi entawu ndzi lava kula ku a hi tiyiso leswaku ntsena ho landzelela lava vatsongwana hileswaku lava vatsongwana vo tirhisiwa hi lava va nga le henhla va tlhela va nga si a makhandzi ya ku va hundzile hi laha lawa hombe
1: mhaka leyi ya ugunyadu ka ngopfungopfu lomu maruweni nkokosikana maphoyisa ya ku yelana ni ta switarato ya kona switarato police and transit ma koxa ngopfu refresh ma hi tiva mhaka leyi
2: a mhaka leyi ha yi tiva hi vahanyi va lomu ha yi tiva ku na ni mitirho leyi mahiwaka vonani leswaku hina yi fana ni papayi wo karhi no yi dadani wo karhi lamutini loko dadani na yi kona lamutini a vana yi nge va layiwile khwatse va tshama va tlhe va ku zwe loko u suka laha mutini i kona va salaku va yenjekana kumbe va phungela a mhaka leyi ha yi tiva lexi xi nga ximahekaka nakambe hileswaku hativisa aba chembele leswaku va fanela ku mangala leswi va zwitivaka hikuva hambi loko ho suka hina hiku ya kwalomu a kusuhani ni maphoyisa matelaka kona hambi loko hiku hitangena na muka mishapa kumbe movha yin'wanyana va hitiva vohle va tlhela va hitiva lava va mahaka ubihi va va tiva lava onelelaka va tlhela va lwa ni ubihi hikokwalaho ha suka hi va kuma mazwi zwa kalatanyana tavele u ta kuma va lowu wa nyuwana a nghenaka swa leswi va kalaka va nga hi tivi entao a hi tiva mhaka leyi ha lwa na yona a lembe leki ndzi vulavulaka va kona lava va hlamulaka hi swa leswi hi vulaka hi swona
1: aka Gaza vava João Conjo lomu switarateni ma famba mi vonelela mhaka leyi ya ugunyado wa khwatsikani va chela misense ku endla lomu ka vafumbarisiwa maphoyisa lava ku vonelela lomu switarateni ma yi vonelela mhaka leyi
0: hikwala hi hlayeke a ku yi vonelela hikuva hi nghena lomu maxapeni hi nghena lomu va nga kona i swilo swi karhataka ngopfu kambe lexi xi endliwaka loko hi hlayile hikwalaho ka ku va tsatsiya hi ndlela ya mapalestra hikuva timhaka leti ngopfungopfu hi tshukaka hi tikuma ta lava vona va va kumaka hi ku veka wo makarta lawo lomu hi laha hi swivona kona swaku kasi amuhanyi tiku wa veka mali lomu ka karta dikondisao kasi hi hina ku va hi khwela lomu ka swibomba hi va landza a swi se endleka leswo ntsena hi swi tiva hikwalaho ka maprocesso lawa hi nga na wona ma khomiwaka hi vo maphoyisa ma hi rhumelela leswaku va munhu wa wu karhi a humesi timali na la ku va a kuma ku pona ka infrasound leyi a nga ta va yi endlile xitiratwini hi ndlela leyo hi laha hi kumaka ku va hi ni maproceso ya kona ntsena hina hi endla a mapalexa leyi ka vona ku va va ya mahlweni ni ku va loko swi ti tani va veka etimhaka lomu ti kongomisiwaka kona
1: leswi vulaka swa ku n'wina mungheni mixapa mu vonelela mhaka leyi ya ugunyado mo tshama mu rindzela basi
0: amashapeni ya nghena swa nga vahanyi tiku kambe loko siku leri li xapeni a wu nga kali u nga swona kambe lexi hi xi hlayaka hi ntshimantshima a hi se na nghena amaxapeni a nga ve ku leswi hi nga titani hi yo tlharisiwa hikwalaho ka radi swaku afnal dikonde a swi ringani leswaku va hi nga nghena lomu maxapeni ma xi ku ringani sweswo swi hlayeke munakulori wa hina wa yinyembani loko o va ku va hi kolomu ka ncencayi kumbe hinkwako lomu hi nga kona va hi tiva ngopfu swa ku hi vatirheli volavo a nga ve ku va leswi ku ta laviwa matshinga man'wanyana ya ku va ku ngheniwa lomu emaxapeni hikuva hi wo maxapa lawa hi fambaka hi wona va hi tiva ngopfu swinene
1: muto boha mamaxikara ni miguru
3: si a vutisa swaku hi ndha mi nga bohi mi nga gqoki maxikara
0: sweswi hi hlayaka ku ya tlharisiwa halini madibati ya nga ku hi lawa ma pfune nkama wun'wana swo leswi ho pondzalalini leswaku va hi ta tlharisani hi swona leswaku hi swi kona leswaku va hi nga nghena lomu emaxapeni hambi ku ya nyima njhe u dloki hovhororo lava tirhelaka kona u ta swi vona kumbe susasusa mpoto porki minkarhi yinyingi ku pfumaleka a prova leyi kasi loko a nyima hi leyi u susasusa mpoto u vona leswi endlekaka hi lana u li kumaka prova lowu karhata ngopfu a prova leyi approval lo tiraka wona in termini ormai ma poi sa loko makoma munhu ni karta ra yena na apitile 50 metikaxi loko anga la kumsusa 50 luya kasi pra ka bona swi tsika swi karatela ngopfu kambi i Jones le hi kumaka le ni ku tshemba leswaku va ita swiendlise swoswo hi nga ringeta ku nghena lomu maxapini hi bohi timask kambe swi ta yi ta tsandzeka probably ku kula u susa mfoto u ta khulwisa a tribunal leswaku mpela munhu loyi a yamukela mali ya wukahle
1: hi swona hi ku ya lomu inyambani na ku nga kaleta tlhela hi ku ya seka gasi ta vulavula na bava Philip Mhanjani kota hulela ku lomu nyambani na ni murambi wa Moyane murambi wa hina hi Christina Giane wa ka mitirho ya Taudaho hi laha hi tivaka hi kona mitirho ya Taudaho yi lomu ku ngulungutweni wenu hi vanhu va ngulungutela vanhu va ku hayi ku kwasika yene matenderela anti u khweketanyana xo karhi kasi ku tenderiwa phasi murambi wa hina hi wehi ntirho muwu mahaku lomu ka swipitali kasi ku tshinya mhaka leyi ya gunyado hoya hoya Christina Giane
4: Bongili, primero kesa kuhiramba mutlo wa Saudi kasi kuta ita hlengela mhaka leya kunyado ni ku losa vaingiseli va radio Mosambiki swingeta ni hi chutisi lexi nga zingika ndzi tawula leswaku kunena mhaka leya maheka lomu ka muti wa hina lowa Saudi zva mahale zvaku avabaji hazvitova kwa muti wa Saudi muti wa hombi nguvhu muti lowu tendelaka ku chitshungu choxi mhaka ya mabaji ni zvin'wana zvilo ku fana ni leswi a nga xipulikara kolega wa mina laha Sergio akunyadu leke ku humelela nguvhu laha ka ku a chitshungu makhati manyingi maha leswaku xavelela aka mutirhi kasi ku a nyikwa ntirho wo karhi o wa nyikwa zvo karhi o wa tenderiwa khwatsi now so a hechitshungu so tala ku mahali leswi maxitambi ya mutirhi wa tshuka a vi yena ku sungula ku londza a chitshungu kunene leswi bya maheka na hina ka pati leya Saudi bya mahali leswaku a chitshungu a ka maxi yako le hospital byi languta mitirho ya hina lomu Saudi byi khweketa swo karhi futhi maxi leswi humelela ngopfu no ka maternidad kweta zvo karhi lomu ka fisha liya ya maternidad kasi ku a kota ku tenderiwa bya uchukwana hi leswi vona va byi pimisaka ka mapimo ya vona va fela u kuma ku tenderiwa bya uchukwana i now so às vezes hi vona vatirhi va hina mi va talaka hi varanga hi vona futhi va londza zvo karhi às vezes na ku nga hi mali às vezes hi zvilo hi michumu ba fela ku ba tendera leswi va zwilavisa ku zwona o leswi swi tshungu swi zwilavisa ku zwona swa u chukwana na zila ku
1: hi yona ndlela ya matenderela leyo kutani vo phuntla mthetho
4: a ndlela hi yona hakuva a hi yona ndlela leyi ya ineni a hi yona ndlela leyi inga kona kana ulowu u lwako o vhikelaku prevenirako a kunyadu niku a hi vohle va mahaku leswo mun'we ni mun'wani va tala ku maha leswo max loko swi tshuka swi humelela hina ni tirho lowu hina hi talaka ku maha ka muti lowu wa Saudi wa ku chavelela a vatirhi kasi ku va nga tinghenisi ka mitirho yo fana ni leyo kota loko va tshuka va tsombuliwa va mangaliwa hina hi talaka ku va chavela leswaku ku lizwiyana mitiro liyani yi prejudikara karela ya vona ikha yi chakisa amuti wa hina wa Saudi i hina kambe ka mitiro fana ni le hitirisana ni gabinete legi ka provincial combat a corruption loko zwilo zwo fana ni leswi humelela hi tala ku enkaminya ri ka vona kasi ku na vona wu va landzisela mhaka leyi segundwa na lowu wa ku prevenira wa kunyadu legi maxiseno ka hina kambe ka muti wa Saudi hina hi tala ku maha a segment yin'wanyani na hi landzelela na wun'wanyani lowu nga xatutu wa vafunsionario ni agente do estado para ku tomariwa mimidi a timidida to karhi relação ya vatirhi lava
1: a mu va fihli
4: nada, nada, nada. I have a feeling because I think he landzelela minawo he tomara mamidida kasiku avanwane vadiri vanga landzika tingela litia
1: mako makana mukari mu mahamithangano ne vadiri kasiku mubura shingatano he mhakale ya kugunyado
4: hamaha kunena mitir hamaha hamaha mapalestra lomuka zvipitali kambi hivalo hekwa lenu ka dzinza lenu ka mudwa hombiwa lenu wa Saudi ka direção lenu ka ma service provincial de saúde hivalo kwa lomuka ma departamento fuzi hingena ka departamento ni departamento na hivela kuganya ra a numero yo hleva funcionário hi chavelela hi ulaula hi na ulou ulaula ku hi kunyadu hiva kumbisa leswaku loko va tinghenisa ka mitirho yo fana ni leya yo biha zvini zwi to va humelela zvini na lowu lawulaka eka vanhu lava va tinghenisaka ka zvilo zvo fana ni leswi I now so hi tambe ha famba muka zvipitali hi chabelela hi vulavula hi na lowu aka vatirhi vonhlelele kasi ku na vona va hambuka ka mitirho leyi yo fana ni leyi ya kunyato
1: ngopfungopfu leyi sangula ku kona vutomi
4: ngopfungopfu kwale yi sungula ku kona vutomi
1: maternidad
4: farmacia kati ya reto a swi tiva ku hari ya Saudi yi na ni maari ya ku tala ngopfu maxe ngopfungopfu vatirho lowu wa kunyato humelela ngopfu lomu ka ma maternidad ka ma farmacia ka laboratorio I bloco de operação então maria lá está lá com cinco anguvo mas ele é o cunhado
1: vou quando vou caro muga vacatis
4: alembilegi kuneni vaco ana alembilegi catisili cerca ya cinco amacas ca cinco ama distrito kunga ona vila ngulu panda machixi como é que é lomo fuzi lomo província
1: Lomo doropeni
4: ni nyarimi. Então, para colar com o registro da cerca é 5 o amacaso e o cunhado.
1: A bateria lava. Mavanenga, portanto, vai sucava a luz a power. Eu coloco o batim que é o cunhado. Vai sucava a luz a meter o cutane. Mova a terceira coé, munga pindica.
4: Bom, lejeta la kuma hina hi male zwa ku la haya kuna ku hisetselela o hi va vunetela la ho landza nawo loye zwi hula kuna ku fanela ku zwimahiwa zwona fana zwi dzinga hula hina itirisana ngopfu ni cabinet provincial combat corruption
1: hi what sala zwi kuna ni tingela timbiri kuna ni lejo la ku zwi e process disciplinary kunya le process criminal ja hi matrela yangwe na mmasa ku yene
4: hi matrela hina mahale zwa ku loko ku lhaya kuna hi ku hini mhakale ya ku nya dile ka kazile ya anga hi mahalo wa mudiri hi nkamnya ri ya amhakale ka cabinet provincial combat corruption kasi ku itenderiwa hina lo wa seyo ja hina useno ka hina ka muti wa hina wa Saudi hi landzelela leswi wula ku agiwula ku a statute general funcionar agente do estado kasi ku hi tomara medida disciplinary ja hina hi mahi leswaku hi mu vhikela o hi mu protegera a mutirhi lowu
1: hi
4: landzelela nawu luya
1: hi swona hi bongele murambo wa hina Christina Gian wa ka mitirho ya tawudahulu mu inyambani hi tlhela ku ya aka Gaza ka Gaza ya bula na bava Philippe Mhanjani ngezuka chitsungu dyula yini swingetano hi ugunyado muzvionisa ku yini
5: inkomo bava Romão akusha kusangula hela u cancer aradu Msambiki kuli ramba leswaku ita hlaya shokare timakaleta u hereti u gunyado akusangulani la ku losela vamakwerhu lava twaku aradu Msambiki xoweta ngopfu lava nkarhi lowu va nga lomu swibedhlela hikuva a nyama ni ngati swi nga tlhangani lava va nkarhi lowu va hundzeriweke hi maxaka ya vona leswaku a xikwembu a hi xixi moya wa xona wo kwitsima leswaku va kuma ku chaveleleka xavumbirhi xa vunharhu hileswaku mhaka leyi vulavulaka hi yona va Romau i mhaka leyi karhataka ngopfu a mhaka ya vuheriheti tikweni a mavonelo ya hina hileswaku i xin'we kama vagwi lava tiko lingana wona ishimwe kama vagwi lava tiko lingana wona atiko la hina lini mavagwi lako akana umunhu kova ni male para maonele ya ina ilesho atolo tihosi tatikulu ti vulavule ngopfu hi mhaka ya vuheriti muchaveleleki president a vulavulile a hi lweleni ni vuheriti primera ministra a vulavulile ministre da justisa procuradori emaprovincia nakonao governador a bala swo leswo procurador provincial a bala swo leswo juiz presidente a bala swo leswo mas a vuheriti leyi amahlweni ni madiscurso ya ku saseka maiseraki hina hi vulavulaku mina a ni kuruputo mina a xi kona xikanekiso lomu Mozambique xi kalaku xi nga na vuheriti a igreja xi kona ate hi dlaya bispo kakakwe li kona umunhu leli então não pode ir ona o erreti como chumusha xitsongwane amaonele ya hine ka o erreti kula ku lusungula le Luis liwa a hehla hi kona lu ya ku hansi porque hina vala hansi hi ma hi ku ona ku lu ya nga le hehla na hi wa ma presidente Samora ku munhu loko va ne a bifi a nonwena nge ulawule então tuhosi ta hina podi ti vulavula hinkwaswo hinkwaswo maxi loku tona a tihosi ti nga na a example ya ku mina hakunene leswi ni vulavulaku a ni swi mahi enta wa vuheriti li nge heleli wo Mozambique varomao hi wihi muchaviseki wa mfumo lowu u nga ti vekela i nga ve xibuku ka wena ku ya luya hakunene loko no landza leswi a mahaku murhangeli luya ka vutomi la ku lawu munhu la ndyangwini la ntirhweni yena wa landzelela nawu ke enta para hina loko hi la ku lwa ni vuheriti lowu Mozambique ku la ku hi sukela hi henhla hi ya hansi vhela a balile murhambi wa la nyembani ku lava va va hakanyingi va khomiwaku hi ta swi balisa leswi hi lava vatsongo u li continue wehe a hosi ya wuye ku mali swi swi tiva wena yehe wa swi tiva ku leswi a ku rhumaku swona ha swo maxi a ku rhumaku ma u nga ya laha kunene para mundzuku a ta ku hlongola ntirhweni vana va wena va fa hi ndlala hi nga ti veka ndhawini ya ye munhu ye luya wehe entao para hina a vuheriti lowu Mozambique i xin'we xa mavagwi ya ku aka hana umunhu a murhambi walawo wa xibedhlele a balile a ku a vuheriti swibedhlela li kume nga ku pfa maternidad a nkosikazi ya wena a la ku veleka laha hi vo mucuwuka va infirmeira hikusa a nga humesa nga mali u ta pfumela ku ka u nga humesi mali para a xakala welifa então eka ka hana umunhu van'wani va dotori ni va infirmeira a xibedhlela va sosio va mafaramasia hi ku loko a pasara reset a ku gwela ku murhi lowu a wu kona maxi famba u nga wu kuma faramasia lowu i a swi tivisa kweni ku a murhi lowu kona le faramasia lowu i entao a mhaka ya vuheriti mavonelo ya hina varomao ni vayingiseti i xin'we xa mavagwi lawa tiko li nga nawo a ka ha na umunhu la Mozambique leswa transit hi vulavulaku hi swona a ku akalaka a nga swi tivi lowu Mozambique u akalaka a nga swi voni lomu ka hina ka cinca hi lomu swoswi loko wo huma laha hi ya laha eswisiwanini hi ta va kuma mapolisa de transit vo nyimisa maxapa ntse maxapa wo la ya man'we siku ni siku hi ya laha eka vugamuka ni pareke va nyimisa maxapa wo lawa ya man'we siku ni siku a va la ku cuka kumbe swi ni mapeneu mapeneu ma khwatsa ku a ku cukiki nchumu hinkwenu ha swi wona hinkwenu a swi tiva a ku na loyi a bolaku nchumu entawu hina vana va Musambiki mavonelo ya hina ku lava ku hi lwa leswaku hi veni munhu a ni xi tivi mina xikanekiso xi kalaku xi nga na a vuheriti a igreja xi koho va lwa hina vakristu lomu makereka va wona van'wana va fambiseneni matribunali hi mhaka ya vuheriti entawu a mavonelo ya mina hina komu xitshungu ku lava ku hina mina murhangeli ni tiwucuka mina hakunene la xikanekiseni xa mina ni xiwoniwoni ka vatirhi va mina ke va nga bala swaku mina na wu landza nawu mina na wu heriti ke hi kona hi nga heta ku heriti agora ku wulawula ha madiskursu ma saseke ngopfu kambe ke a wu heriti loyi a mahlweni ku ta khomiwa hina va vatsongwani ntawu lava vakulu va sala hi ku gamesa ka xivutiso xa wena hi lexi eke hina varhangile hakanyingi loko se hi li varhangile ha hali xitshungu ku ta mutwa murhangeli u no sopovu a populasa u no dinusiya no swi wena wa hali populasa wehe leswi u nga murhangeli wena wa hali populasa populasa hi lava yehe wena se u xini entawu loko u nyimela ku vanhu va ta dinusiyari entawu wena wa hali povu wena povu hi van'wanyana hi lexi ni nga hlamulaku xona bavarumawu inkomu
1: ibongele bava Philipe Mahanjani hi ta nyika mole va hina kulori ka siku va veka va hina ha swo swivutiso ka varhambi va hina hi ndzhaku hi ta vula mole wa ku munghiseta hlengela ka buluka hina nyamukha hi wulawula xungetano hi ku lwisana ni gunyadu kota nyamukha hi ximucato kumbe Afrika ku ehleketiwa hi xikarhato lexi muyanga swin'we na Jovita
3: inkomu na kulori Horas Romau swivutiso swi kona leswi ku fambeni ka mabulo ka dokadokisani lowu ni swi tweke ni swi vonaka swa nkoka ku va ni nga swi veka lana ku va hi ta khanyisa tin'wani tindlela ta ku va hi lwa ni timhaka ta vuheriki ni twile loko ku vulavuliwa a nga veka Gaza a nga ve Nyambani leswaku ku chalambisiwa ako a mabulo hi vulavula hi mapalestra leswaku ku lwisiwa a vuheriki a ni lava ku va ni tiva leswaku hi mabulo lawa hi nga swi kota ku va hi lwisa hi heta a vuheriki hi ta hi heta hi ndlela muni hi ku famba hi chumayela ntsena a wu kona la kurupisanwi a xitshungu xo ka xi nga swi tivi swa ku kurupisanwi swini mapalestra ma nga heta a vuheriki tatana Jean Conja
0: inkomu ndlela ya mapalestra yi ehlekete leswaku yi nga pumba hambi yi nga heti hikuva loko hi ri karhi hi famba lomu ka mapalestra swinyingi swivutiso swivutisiwaka hi ndlela ya ku letisa a timhaka leti ta vuheriti siku rin'wana ni rin'wana loko hi ri karhi hi maha mapalestra ku ni lava va dyondzaka ngopfungopfu ka ku tiva leswaku kasi a timhaka leti hi nga tiveka ndhawu yo karhi a timhaka leti hi nga tiveka ndhawu yo karhi leswi ka hina i nkoka ngopfu swinene nakona loko hi maha a mapalestra lawa ngopfungopfu ka xitshungu ya xi komba leswaku va nga ehleketi leswaku va a kurupisana leyi nga ya khumba ntsena lweyi a yamukelaka mali hileswaku va ni yenawu loko a ri karhi a nyikela timali leti ni yenawu ta mu khumba loko lweyi a nyikelaka ni lweyi a yamukelaka va nghena a ka prosesu yin'we tena swi va hambana hi ku gweviwa ka vona hikuva lweyi a nga mutirheli wa mfumo swi ta mu tikela kasi lweyi a nga xitshungu a xigwevo xa yena xa yantswanyana kutsongo kambe hi ehleketa leswaku hi ndlela ya mapalestra hiyona li hiyona kaili mash pratu kuva yedi sa amakali.
3: Na shuti sukuva ishkongo misa ai nyambani. Tani kuva lakata tana Philip Manjane. Kunti makale tu umelaka. Nzilava kuvani yamkeliwa kambe ni koshwa male. Ngofungofu loko ingana kati makata utumi ta vanhu. Le kama vadzi vanhu dzira swa ku nfanela ku vanhu humesa male. Nili yini mina ikusana vona swa ku ni ya ku feni. Ni tsika ku humesa male ni yani ya mangala nilini. Ni veka swi kuti tsile swika murambi wa hina nyambani.
4: Bongile. Kune ndzi tshizwile xuti swileshi. Dzingaola leswaku kunyikela mali o kuwala kunyikela mali o kunyikela mali pra ku uvikela utomiga wena azva zvinene kuzvimahalaho kuva leswaku umangala ndza zvitiva leswaku automi na gona galaveka epurisi hina ingani hingani lezvivange tikasha di reclamations kazvi pitali zvohleleli now so hina ni tinumero leti ti nga ta varhangeli ya ya zvohle zvipitali kasi ku loko u kumiwa hi zvilo zvo fana ni leswo wa zvikota akufona o inta wa zvikota ku tshinela laha ka magabineti lawa hinge magabineti dutenti a gabineti dutenti makona ka zvohle zvipitali kungani mutiri seyu anga kapasitariwa kasi ku tendera zvilo zvo fana ni leswo. Então, o ajicota com sinela com a gabinete lá, ou ajicota com fona, com o número leto, ou apresentar a situação leio, caso que o lanzelili, ou fela com o tendiri, ou retingela leti, tinga tau chukwana, ou tatineni, com fana ninau, lou, ou a atendimento, ya jitsungu.
1: Irona, bongil, eta vola mole, ou a mungsete, a kumeka na kare, a...
3: Horas, Romão.
1: A xingela ka buruga, hinanya munka, e trahe watch la rad Mosambique Jovita kuna nchi watu chokara kasi kuhi vola mwa wabengi set Jovita ne arkotek ichukua na ku muyanga wakarunzu
3: kune Romau
4: hello
3: tatana Philip Manjane eli akombela rito kuwa kumbisa nambi kuveka swinga ka leswa swivona ka tanga tani ndlela le fanele ku va hi famba ha yona
5: inkomu mina ni la ku ka mabulolo ya nga na wola inga tivekeni komu vanwani kambe tiveka komu xitsungu a shakala we nwana wa wena kumbe ba wa wena kumbe mamana wa wena ongena sala de operações por cala ala kuperariwa vako onge ku nge kuperari la ikusa ni maluva ku hava kula ku humesa male unga ku yini loko uva wena unga ku mwina va dotori operare ni senta nana la male shakala we wolu ona ku lila ku hunza kumbe maternidad kusikazi ya wena kumbe mamanyano wa wena ola kuphuluka va infirmera vo mujuka ava manchumu ikusa uveka nga chumu la ka fisha kula kunga veka chumu loko veka chumu vata mutendera loko kunga veka vanga ta mutendera unga ku yini seraki utabala ku nana adinusiara na kona ni ani amangala kamani seraki yena dirigente luya amanda ya kuma basile hiku wa swi tiva swa ku vatiri va ku va mahali swi ama hayini yena amurhangeli luya ku alwa ni leswiya a nyimela ku mina kula ku ni yani ya bala ni ku mina va ni tendela nga be kasi yena ama hayini ya murhangeli tanto amhaka leyi ya uheriti maonela ya hina hileswaku i xin'we xa mavagwi so silo Mosambiki ani tivi ku hi mani a nga ni mandla ya ku basa ya ku mina a ni ngheni ka leswi mina hinkwawo mandla ya mina ma yo ba
3: Amaonele
5: ya inaleshi chota kwa hili saku akusukela hensha aibasanga kusukela kwa rangi ili wabakulu aibasanga entao loku wena unga murangi ili unga basanga ni malanza ya wena mangata basa ambinji anguini kaya kahina loku mlumu zana kumbe mamanu wanji angu autumila kulinga lili nene angavi aeshi kumbiso kavana entao ama wanele ya ina ili saku akusukela kwa urangi lila ina kulaveka lisu vasu balaku ili lisu sumaekaku ina ene observatory lu aviazi lingwane ikombele lisu waku ina inga akela komandante wa mapoisa angena shapeni pratasu uona lisu maiwa kwe mapoisa abapu melanga lugusuka ila uyaka shikwala kwala pratikamente zaya maportaje kula kwa akela laeka shoku luku huma wakela shinyakanini wakela mabalane wakela kakumbumuni wakela mapai futi poisa la haila eka motorista I motorista huma kwa ya nyikela male e normal putani lu msambike swa ukasu ngali swa sinene sisi maa swa sinene sosu ni kukwela kusosu osu kakola ya lae asuwa nene sisuwa nene tamukuma mapoisa ya transit vonyi msa mashapa so depois kusukela kama seti meya ali kusukela kama 11 12 hora seva sukile porque seva kobrarile mashapa la wae ndo e normal
1: será que o comandante anga Felipe Mhanjani
5: bongele
1: bongele baba Felipe Mhanjani echukwana kuva he vula mall ka sikumungiseta fona 8679595767 8679595767 senu nyambana ka gaza 8700513338 8700513338 jamaputo 8231057051 8231057051 kutani 8432212287 Juvita na ikara hirinzera mungiset kuna ne chotsi chokar
4: Nini shivutisu anna vela kubutisa varambi wava hina hinkwavo leswaku ati makase atitiva leswaku hitini kakuva ka swiyenge swo hambana hambana mayelana ni vuhereki kusukela ka swibedhlela ka switaratwini a swi tiva kambe a swi hubyana leswi swi vumbiweke leswaku swi lwa ni mhaka leyi hi wani makungu vangana wona leswaku ku helisiwa a mhaka leyi ya vuhereki va lwa ni mhaka leyi ya vuhereki hi yini mintirho yi endliwaka leswaku vuhereki lithindekisiwa ka swiyenge swa ku hambanahambana a swibedhlela switaratwini nambi swikolo hikuva a vuhereki nambi ni mabazara loko se hi swihi leswi swi fanelaka ku endliwa nakona makungu va nga na wona swa nga swi hubyana leswi swi tirhaka ku helisa a vuhereki hi lexi vutiso a ni nga na xona
2: Kanimambo, lechi ni nga lavaka ku hlaya hi lexi a xivutiso loko ximahiwa xi nga mahiwi leswaku hi wahi makungu n'wina mi nga na vona hikusa a ntirho wa ku helisa ugunyado a hi wa mimiti leyi lwisaka a ugunyado I ntirho wa vanhu vohle lava hanyaka lomu Mozambique loko hi vulavula ngopfu hi ugunyado hi vulavula hi le lavan'wanyana mina ke ndzi basile a ndzi nge basi ndzi nge tengi hi leswi van'wanyana va nga homboloka ke i zwini mina leswi ndzi mahaku hikusa leswi a ugunyado ha vhumela i na ku hababya wa hanyimela ku dokodela a famba ku langutela lomu u babyaku wena u zwaku mababyi a hi wena u fanelaku ku maha chumu leswaku u ta hanya mababyi lawa u nga na wona ke lexi xivutiso xa hombe xa ku ndzi fanela ku ndzima i zwini leswi ndzi mahaka mina a kusukela laha kaya ka mina wona leswaku a munhu loyi a tilaka ka ntirho wa wu dayi nyamuhla chikela alonza mali byinwani siku hi leswi u nga mu layisa swona n'wana wa wena leswaku a ku va a vhuka a swiyela muti wo mu tshembisa ndzihi leswaku ndzi ta ku nyika ndzihi vhuka swiyela hi kona ndzi ta ku nyika yini a ndzihi famba xikolweni wa gonza ndzi ta ku nyika lunch a n'wana loyi loko a kulisa leswo.

0: Jovita.
1: E care he tirisana ni vana kulori va swifundo.
0: Wa kare he vula leswaku wa swi kota ku tendela mwengiseto loko hi kona se yo ka maputsu hi ndzhaku muyanga ka gasi hi ta kumesa senu nyambani. Jovita wa hi kuma? Muyanga.
2: Kancenca ya kona mwengiset hi ta mu nyika mukhanchu na ku leri mwengiset xa milosa rixile.
3: Nishile baba Muyanga. Nishile Radio Mozambique Stations naharu ma Portugaza ni nyembana. Nishile varhandziwa. Nishile vamanja. Carlos Tembe kusuka kolomu ka Xianjani. Hi tlangela a bulu ni nga kona nyamuntlha ni vulavulaka hi xin'we xa mavabyi ma dlayaka tiko la hina la Mozambique. Swa twala ni fanele ku tsuvuka ni vona swa ku mina ni nga ve ni basileke ka yo nyimpileni lavaka ku yilwa ni sungula ni yiwa elimini ni ve ni basile hi kona twa kota ku lwisa van'wana kambe ku ni ku nyilwa mina ni basa kambe vhivinyi wa mina a nga pfumeli ku lwa a basa ni denosiara vhivinyi hi yena a va nga mu tivi ku kumeka tisuna ku kumeka vakole laha mugangeni a ku na nchumu xi mahiwaka a ni nge swi koti a ntsongwana a nge swi koti ku a nga phondli a tintari ku ni na mutswari ni phondli a tintari a marito ya vamhandla ni makulu swinene mo laha ku tekeriwa kokweni a vuheriki mara ku lwana lona lo Mozambique ku laha kusuka henhla hi tsemelela marhavi lama nga le henhla le hi ta kota hi ta tsula timitsu a wu nge wu tsuvuli sinya na wu nga tsemelelanga marhavi tshangula a swi kona leswi britanto a ku hi ta kota ku lwa ni vuheriki a ku lwa kusuka henhla hinkomu ni ta vulavula ni yima laha
2: Nkomo ibongeni.
0: Jovita. Tukanga hekwana seyo kama putu senu nyambani kuna nmwengiseta mfukeni hoya hoya.
4: Hawe sen.
0: Avetu wafikwata unge anaka bulu kama dota.
4: Bulu na kusaseka. Ife lo kumayu akusikele ankumine ati ongweni.
0: Nge anaka nzutu wama dota felo.
4: Rikile ranga ni bana murambi wani komi. Bikila konika nila niko manga kufati. Ni baba lwani ku huma ku leya a hetile aku awereke ni fanele ni sukela ko tshinyeni le inga ni sukela ka hena ko mutshungu ende ko tshu tani va rambiwa hinkwavo loko ni swi sketsheya va hetile hi ku khamtsela ka vona porke tibedlela mapolisa ni nge dinkame ku na ka ta utela ni swi leve kaku hi ku swi sukela ko a tshinyeni ka tirhavi leta tikulu a nsinya vhele a wu nge wu semuli wu nga sungulanga hi ku khomiseka tirhavi se ku sala xigodo lexi endla ku kela ku sinya wu semula se lexi lavekaku ni ku kombela ku eeki swa ha ta hlwela prese mapirese hi wona ma ha ya mahlweni hi ku khwela loko a phorisa ni ku leya ntirhweni vhele a suka ka yena un'wana nchumu a nge tsheki ku yamukela masenseni lomu tindleleni lo se bolu leli leyi ngopfu ni nge dinkama paraku va yingiseti van'wanyana va ta kota ku nghena ni kha ni kombela ku a hi zameni ku li pumba hambi hi nga li koti masisiyantswa ni fambile mina felo khoma yi ni tiri leyinene viva Mozambique
0: bongele felo maputu
1: ku ni muyingiseta a likongeni a wu xeni muyingiseta u nga mpfukeni
5: au gato xitiva matolajike a wu xeni
1: a wu xeni tatana Albert Steve mavonelo ya wena kumbe xivutiso
5: a mhaka ya mina i yin'we ntsena ya ku byela a va kulukumba lama xa ku a ku sungula a va tilulamise vone hi kone va ta ka ganya a ku va va heta owehezi ntirho hinkwabyo lebyi nga kona hikuva ku tala ka mimovha yin'wanyana ya maxapa i ya vona hi leswi endlelaka xa ku a va ganyi ko va nga swi landzeleliwa swoleswo ka swibyambangwini wa swona kutani a nga zangi voni va tilulamisa loko va lunghile hikona ku sateka gamba wa famba va hamba mapreso a ku va va byela van'wana a ku a swilo swi hela a wu bihi hinkwabyo byi nga kone a ndzeni ka switisa hinkwaswo hi vone ntsena hikuvani loko muyele vona lava ku lulamisa swa ku karhi ni nga swi endlisa ku yini hi yenkulu la ka xitisao a li vhayeteni ko fulana mina swa swa ku fulani loyi a nga tirhi lo muya o va intrenete ya ri yena a tirhisana ni vatirhi kolomu ndzeni lo ku nga va rixixi ku nga va kwini kutani a swilo swi famba hi wo mukhuva wolowo kutani va limalile hi mavabyi ka vona a swa va karhatela ka vona va huma a va hume ku sungula vona a swilo swi ta lunga khani mama
1: inkomo swinene
0: muyanga
2: Tantjantja ya kona mixet, mixet e awshe.
6: Awshe la usiro sin gaza.
2: E bona namane, ngana makene.
6: Bona zitola mavoka bwani.
2: Ngana makene.
6: Logo lingena makene ya swi swa fana nisi. A swi vuki para ku swi heta. Wena wala hansi la, masura sikele hansi. La nenga khuluma lisha le ikompuli inga kuluwa khale lokho yakumbuti idlala inga boliwa kho lo kutafa kompuli le silo sita zasomba sa Afrika la inga re manje komi ikompuli inga kuliwa sita karata kusiyeka para kuse hela lesi asu suke di ko he cha le sita sita sita ni jali fa ntolela kompuli idlala inga boliwa kho loko mina ndzani ngena la ka ku ya ya ve kanye leswa ku na ta ku tikelwa leswa ku loko ni famba hi tiso a pasela mina ni di kumi swi va ndlela leswa ku unga li kuma nyamuthe kumbe unga li kuma mutuku swi ni fanele ku ni ngena ka ndlela yo le ni ngenisiwa hi mutiveli wa fo hikuva ni nga ta swi kota mina ni ku ndla ku tsini gavuluka leswi nga ndlela seni ya ku mangaleni a ni nge swi koti ku tsandza ku swavula swona i lo ni n'wiseriwa hi mutirhi wa mfumo a ni byela leswaku la ku ni leswi ni leswi ni leswi famba tshama vhiki mavhiki mambirhi ku rindzela a ta xipiritani leti munhu wa hela wutumi lava mi byela swaku a ti hi November wa lembe lita ku pfata ku ta hamba opera hlawu mavi munhu u fa a za a lava ndlela ni khuluma leswaku se ni ku yini ku epa a ni byela hi lomanje swa lunghisa mali ya ku leswaku swilo swa kutaza phurosesi la wena ni ta kota ku ni katholisiwa ni lava munhu wa mina leswaku a hanya ni ta maha swoleswo kani mavu ni nga vulavula ni yimala
1: maputu kuni mindset awuxe
5: awuxe lawuxe
1: ni xitela na mani
5: ya la khuluma na bava tete xirin ka marapoto
1: ngena makeni
5: ya lele ngena makeni lele leswi a makale yo vulavuliwa ku bava yi wutile ntshama a vulavuleli bavaliwa le ka cenca hi luya loyi a nga vulavula swa kepani loko u lava ku cela sinya a wu nge u sukele henhla u tsemela xigaja henhla yini a swi ya umtimiso hansi kunene tiko la hina leli li lava a nawu nene a hosi la hina ni swivoni kumbe la swivona hi swigima ni na tshemba ka leswi la swivona a wu yini nga kona tiko leri yini hi tiva swa ku a swibedhlela hina loko swibedhlela leri ku ni vasirhezeki va kutiva ntawu kunene swa ka vanga swona swa ku bavaliwa swa ku loko va fika xibedhlela u fambe ku wo vangwa a wu gwenti ni ku gwenta u ya fika xibedhlela a ta wu pela reseve hamba hamba amanazi ya ku manazi lawa u tata ta swihlangati hi mati hi tin'hweti ta madezembe u fambe hi ku vakwa hlawugweti u ta fikisa dezembe na wo vakwa leyi agora a timhaka leti nga kona ta tiko leri tinyingi ti wonekelaka a ni swi tiswa ku mfumo wa swi vona mbe swi vona timali leti tekiwaka loko swihlela tindlwini a swi kona swa ku mfumo wu swi tiva wa swi tiva leti tihlete ta le henhla leti hi tona ti endlaka swo tirhi va ku va pfale ku fana loko muhloti a le muhloti afriki ndzi va ta yela la kaya la ndzawu loko a huma ku hloteni a famba hloka swiharhi a swi fetela timbyana xihlongo ya xiharhi ya khoma na ndzi endzhaku a hita xiharhi teko
0: Gaza?
2: Mwingi sete ya tamari kona. Aushe?
7: Halo?
2: Rishile? Oye hoye?
7: Aushe. Abiti mina Pedri Nancy Mungoi. Nitama bairu singu denya misa lana matavela shesha.
2: Gena make?
7: Alana nkwashu nishitile si serti nkwashu zivonga kuluma la vanga valu kungena watleva umu. Maji mina nda ukala itima kata tapau lana dropeni kaya naka chenjai apau lalu kulu sita doze metikashi lalu zongo inofi maja maputu ideji lalu zongo isinku kola mashakazi la lalu kulu ideji lalu zongo isinku
2: edawe edawe
7: edawe edawe ideji si
2: kilo mkai
7: naka chenjai kwa shome saku hii ee shikali shashkulu ingana shona kapa
2: la pangu
7: ee la dura
2: msabu nyambali Kwanza mfukeni hoyo hoyo.
8: Hao shene.
2: Ave tuzole kwe mungisetu wa tukwata unge naka buluga hini.
8: Elo, Francisco Mundani, chitari wa shabara dilipomba zongo eni.
2: Wa tukwata kuwe kachuotisu?
8: Kanimambu, nchansa endamu kusungula, ikulo sela kastichi sinaru, mapudu gaza na nyembani. Nikulo sela eka baba wabai inala wabanga da shikota eko tata changana eko laka bululeli na munga lingako lakulwa ni ukanganyisi atikuini lai inti yisu ukanganyisi atikulai na inga avula lesha kuse ima wagu manga kola manga ngele majima wagu lawa na yesu vula kuwa ainge chavi kuvula purge Ambilo kuwa chawa kuhula, anti yisweli epa agardadi doi mashtengi serditu. Amakalei, para kuwe iyele ya uere. Ilava propu yei, nashitungle shaku iwe na kona kuwe nene iswa ilwa na yona mashi. Inti yisu, nakusungula kababa, lava angabona, angaba kumu. Nishaku alivona waeza kuwe nene kuwela makalei. Nyamunga, yukuma kushanseka. Loko hi nghena a swibedhlele hi ntiyisi ya kona loko u nga ri na mali a wu tenderiwi khwatsi halo hi regulator

0: And now we do a shako. I go in the Rakamova because a police at the trans. Majila, but take a telamas and call a stratuin. I was to get a lana around my call. Say less, I come back on after you shako. Awe, twin. Eh, day, that we are food. Go on from Uyendan Chum Uwe Puna, go away Puna in a month. In the Awe Le Shako. I was to get a lana. Kuvenish bomba lishinga huma wa ipra kuvenish pune jela shitu lesha kushipuna ati okay shume maj atolo ali kizi medikaj maj namuka pra kuvenish uskwela la boan pra kuvenish uwa siko shita la kulul waku tegela zinseti medikaj ayuwezi unge na vanga kunyiki tikit maj zinseti vateki se awe reke ali ayu kombela kawona mfumu kusa pra kuvenish uwe talish ee ashibede la shaye na shazongwen akuli ni mkuni maka liya ayushi kili kumbeshana yuwa na unga konesha aluku angwana kwa wansate alini nyimba tenge ayaka shefe jukoza dalje ayaya teka dikilera saule shaku atako taku ya kwa veleka kii ayinga shikili majusoshi ya kiyo shaku ayushi kili shaku yusona shileka na kumbe shileka inse kumbela kwa awere alini baba baba inala vanga shitamwini aba yeti uhere kuleshako na ina weta kota kweni ni ilwana sho kani mamu
1: bungile basi fala nzima ya kumungisete ya kumeka nakara hlengela ka buruga hina nyamukha hitava hinyika mwole varambi wava hina kasukuva hlamula shukuti sukutani maone la evengisete hita sukela ka Gaza varambi wava hina baba John Conch nguna Philippe Mahanjana
2: ikukensa ava rang va ingisete lava vanga veka mahonela ya vona na tshemba ku kuna xihutiso ive mahonela ni ku tshemba leswaku amabulolo lawa hinga nawo lawa a varhangeli va hina va matwile ntango loko va matwile ni ku tshemba leswaku va rejistarile va ta mahaxo karhi lexi mina ni la ku xibala haleno hileswaku hi le nyandha yeyo a xitshungu ina xitshungu a palusha leswaku a xibedlela a hi tenderiwi khwatsi ku pfumaleka a material a maphoyisa ma kobrala timali leswo hinkwaswo hina xitshungu ha bala a ku na lexi hi xi fihlaku manje va le ku la ku hi bala swi ha bala kasi ku bala ku lavaka kwihi loyi a nga ni maphoyisa ya ku hamba investigação i mfumo a nga ni sirheniki i mfumo u nga ni a procuradoria i mfumo u nga ni gabinete de combate à corrupção hi na xitshungu hi le a xibedhlela hi tenderiwi khwatsi a xibedhlela va kobrala mali a maphoyisa ma kobrala mali a ma ezigiri nchumu kumbe a ni karta de condução a nga na karta de condução lexi va mahaku xo loko u nyima movha va teka a telefoni laha hi nga ku u ya vulavula ni motorixi a malivi kwala ka telefoni hinkwenu ha swi tiva lava ka lava nga swi tivi television varhangeli va hina porke vona va ha li xitshungu vo varhangeli so por iso no so povu yena a nga ha li povu yehe a nga swi tivi leswi mahekaku endawu hina lexi a hi lava ku kombela xona hi lexi ya ku a xitshungu a xi miyeli a xitshungu xa paluxa hi lava leswaku lweyi a nga ni ntirho wa ku amaha leswo i gabinete combate à corrupção hi manimani leswi le ka mfumo a va lwi ni uherite a va twi leswi xitshungu ximahaku swona ajuvezi seria bom poropo yena director provincial da saúde a nga gqoka madlakadlaka a ya xibedhlela ya ku ngiwo vakwa a ta ya swona swaku a vanhu va tenderisiwa ku yini n'wina majournalista n'wina lowu mi lava mahungu ajuvezi matimangi kozinyeru hikuva laka lava ya laka lava mahungu a kura varhangeli va yena dinusiyarani kuve va yo tshama a xitshungu xi dinusiyara trash prova hi mina ni fanele ku trasiyara prova loyi a lava ku prova hi wena u nga ntirho wa wenga wolowo a ntirho wa mina wa ku balaka a leswi a swi fambi khwatsi a varhangeli a va tenderi leswi nga swa vona inkomu
3: inkomu pacto hi twile vayingiseti va hina va yo veka amavonelo na hina haleno lexi hi nga xi vekaka hi wo mavonelo a hi yini mahlweni ku va hi patsana hikuva mhaka leyi ya

0: direito, loko hi nghena ka muti wa Saudi, por exemplo, a swibedhlele a swi nga ta kuma a ku akiwa, a vadokodela va nga ta kuma ku hakeriwa timali hi vona minkarhi yinyingi va maha michololoko hikwalaho ka ku timali ti nghenaka vuhiriki, hi nga ta kuma timali ta ku va hi xava a mimirhi. Nakona hambiloko yo nghena ka hubyana ya ta dyondzo, ri ta kuma leswaku a swikolo swi nga ta akiwa hikwalaho ka timhaka leti ta vuhiriki. Hi ta kuma leswaku a vatsongwani va ta ya mahlweni va ha tshama hansi. Swoleswo a hi rhandza ku va ku na ku patsana, vahanyitiko ngopfungopfu va ya mahlweni va nga heli a mbilu ka ku paluxa etimhaka leti ka swihubyana leswi swi nga kona, hi leswi hi nga ala ku swi siya ka nkarhi lowu.
1: Kutana khonjo i ntiyiso leswaku lava thetisaka timhaka ta vuhiriki na vona va nghena ka tona timhaka ta korupsan va koxa timhaka.
0: Timhaka leto a ti nzoladu, hikuva loko hi la ku twa vanhu lava na vonawo va tirhaka ka tona etimhaka leti va nghena ka swona, hikuva de facto na vona i vanhu. Ntsena halinu ka provhinsi ya hina sweswi a hi na tona timhaka leti, kambe hi ku katsakanya ha swi tiva leswaku va vanhu volavo na vonawo swa nga vanhu va ngheneke timhaka ta vuhiriki. Swoleswo hi lwa ni ku vinini a mapalestra ni ku va hi tsatsuyana swi sukela a nivel da xiprokuraduriya.
2: Nyumbani baba Serge Pen.
3: Bongile, bongile vanga vayingiseti leswi va nga swi vulavula ni vatirhi lava va nga switichini swa le ka Gaza na le ka Maputo. Hi zwananile byo khwatshi chikele laha hi nga lava kona leswaku a ti lowu wa hina hohleni mun'wana na mun'wana a fanela ku maha leswi swi mu ringanaka. Loko hi vulavula hi wugunyadu hi nga lavisi basi lomu ka mfumo, a vulavulile papa emahanjani a ku lomu makerekeni ku na ni wugunyadu, a ndzi swi tivi ku hi mani a fanelaka ku rhangela a ku helisa wugunyadu lomu makerekeni. Ku na ni swin'wanyani, ku na ni mitirho yin'wanyani ka lako yi nga fambelani ni mfumo mazwi lavaka ku xavelela. Ntawu a ndzi swi tivi ku hi mani hi hina hi fanelaka ku swi maha hohleni, ina swa karata kan leswi byi kona leswi hi lavaka ku hi fanelaka ku swi maha leswaku hi ta lunghisa kuma swo karhi. Papaye a vulavula a swi papaye mahanjani a vulavula leswaku ha swi bala leswaku lomu xipitala ha tenderiwa mali, a ku vula leswo basi hi nga ha sungula hi mani a tenderaka mali. Swi na ni lisima leswaku la ku vuleni ka hina hi ku endzo wa yile ka xipitala xa so ka siku ka so ka nkama wa so ndzi tendelisiwile leswi ni leswi ni leswi ni leswiya, hikusa pelomenji loko hi ya xipitala hi ta swi tiva ku a siku ka so ka nkama wa so loyi a nga le kona ka ku tendele hi loyi kumbe hi luya. Entawu hi leswi swi fanelaka ku vivukisa, hikusa loko hi veka basi ku hoxela a misava lomu ka lwandle a ku ta wadye kumisa ku yini ligiya yi nga hoxeliwa swaleswi. Entawu lava ku kombela leswaku a yeni mahlweni ina kani leswi swi kona swin'wanyana hi fanelaka ku swi vula loko hi vulavula hi timhaka leti ti kumekaka ku vula ntsena leswaku epala hayani kumaheka leswiyani hi fanele ku vula ku i siku muni swi nga ku humelela nkama muni, hambi loko u nga mutivi u nga ti tivi vito ka munhu wa kopela menji laha xipitali kumbe laha lwini va swi twaku lowu nga ka ha tirha hi mani. Endzhaku hi ta sungula hikwalaho hi lava ku ponga ka leswi ndzi lava ku vula ku lomu hi nyambani loko hi lava ku mangala ne hi nga swi kota ku fona ka tinumero leti ni to vulavula bya leswi ti nga 82 34 05 ta phinda 82 34 05. Wena u tirhisaka Vodacom u nga swi kota ku fonela ka fona ka 84 34 05 84 34 05. Wena u nga mutirhisi wa Movitel u nga fona ka 86 34 05 000. Então, dependa 86 34 05 000. Então, vacona, vá tua mulher te maga da wena, a te nombra lete te tira com suquela segunda ni segunda, a te nime, o seco e mumu, um gajo cota com a corrifonela.
2: Cristina, morambo, Rena, magazio Gomes.
4: magezi kumesa kukhesa a kurambiwa loko kasi kuta hlengela mhakaleyo kunyadu nikula lezwaku a simameni hinga karali akomangala atikazi tofana ne leti ta kunyadu kasi kuti landzeleliwa hakusa hinani vatiri lava nga mangaliwa hi kota ya tirhi lowa ku mhakale ya kunyadu a xikati lexi hi wulawulaka ha xona va nga lomu jele va nga kondenariwa a 5 malembe ni mambirhi ya prison hi kota leya kunyadu maji loko hi nga mangali swi nga ta koteka ku maheka leswo ni kula ka vatirhi va sawuti leswaku a hi tirheni na hi landzelela minawu kasi ku hi nga ti ngheniseli ka timhaka to fana ni leti I hina chitsungu kambi a hi mangaleni loko ku humelela zvo kare zvo fambisana ni kunyato kani mambo
2: hi bungile hi bonga ka wena mungisethu nga hi kandleve akufambeni ka dr Dukisano wa Suganya mutla hi vulavulele xungetano hi kunyato xikarato lexi chi wonekaku ka matiko ya ku tsanangana ka tiko hombe Africa hi tlhelo lomukati ku hanika Mozambique a xikarato lexi tlhelisela ndzhaku a nhluku wa tiko a varhambiwa Senu Nyambani kuve Serge Pen wa kutaheka muti wa ku lwisana ni kunyato Christina Gian wa ka mitirho ya Taudau aka Gaza heve na bava Jean Conch wa ka muti wa ku lwisana ni kunyato na Philippe Manjan wa Sociedad Civil a hi kumekange ni vangiset a kutani a hi kumekange ni varhambiwa ka maputsu a dokodokisana lowu u fambisilwe mkhomo wa gombe ha Horacio Romão la nga veni tirhisana ni vena kulori Alfredo Muyanga zvimwe Alfredo Muyanga ka gasa zvimwe na Juvita Ngovu a ka maputsu ari karata na ta tekhnika kuve Machado Junior Senu Nyambani Manuel Antonio a ka gasa zvimwe na Julien Malati a ka maputsu vena kulori hambanini
5: Manca yo bansa, se tem esse show.
6: Mabulo no Aratindá,
5: Ricambe na Oanese, Lás, Mama. Jamba, Amanda, Imadi, Sabão, Naungue Senada, Nilo, o Alegu Gama, Kutirissá, Ashikoti, Mishana, Bokoma, Fumani,

3:05 xa vevunanga bya kuloselaka hina na hina hi vula inkomu muyingiseti wa ku rhandzeka wena minkarhi hinkwayo swi kotaka ku va u tipatsa na hina hi tlangela swinene hi le ka mugqivela 11 ka judlu wa 2026 hi le ku heleni ka vhiki siku la swilo swinyingi siku la minkhuvu siku la ku va u lulamisa swa ndyangu hi kunene hikuva ku fambeni ka vhiki swinyingi leswo kalaka u nga swi koti ku va u swi landza hi kola ka mintirho hi ni ku tshemba leswaku mugqivela lowu u yo ge endyangwini u zamaka ku va u vona lexi u vona lexiya na hina hi kola ku va hi seketelana na wena a ku va hi pangalatana na wena lomu u hi kumaka na wuli kona a nga va ka mukhuvu hi kona u hali ndleleni u kongoma kona hi kolano u ya xitikini a hi sali ndzhaku.

0: Nyamutla kohola mina munzuko iwena 3 horas na 13 minutos. Inti isuleyo.
1: Ah yeah.
0: Ah se mungani wa mina lwa nganzulo ka muranziwa wa mina.
1: Ah yeah.
0: Vuna ngale dzi famba kana dzona mugivela lo ntikongometo na kuva hekudzakisa hekuseketela. Itsaka hekuva hele ku hele nika vhiki ka. Sikula kuva hekumana.

Mongo enhlikani emsor provincial de Maputo muhlayi Monica Novela murengeli wa bandla la Frelimo thelo wa tiko Daniel Chapu a endzela ntsindza wa mihlangano ya bandla leli anga nhlangano wa wansati wa Musambiki OMM wala vantshwa OJM ku ya vona hi kusuhi malandzuela ya mintirho ya tshinya leyi tiyisaka bandla leli liendzo la Daniel Chapu likombisa lisima la mihlangano leyi a ku kuliseni ka bandla la Frelimo ni ku vekisa matimu ya nhlangano lowu. Na ku endleka leswo bandla la Frelimo a xifundzankulu Tete xifundza xa Angonia li tsatsiya xitshungu a ku va xihlengela ka makungu ya murhangeli wa tiku ya ku hluvukisa miganga. Mahungu lawa ma paluxiwi hi Premier Secretary wa xifundzankulu Tete Claudio Oda nkarhi a nga ha vulavula a Localidade la Pandula poxo administrativo ya Donwe ka nhlengeletano a veke nayu ni xitshungu xa ndhawu liya. Nkarhini wa kona munyiki wa mahungu a vula leswaku xitshungu xi fanele ku tilulamisa a ku va xi kota ku yamukela nseketelo leswaku xi ta yantswisa mahanyelo ya xona. A xifundza xa Gondola xifundzankulu Manika wa ntlhanu lweyi xi yamukele ntlawa lowu fambisaka mabulu ya ku kola mavonelo ya xitshungu mayelano ni leswi vana va tiku va navelaka ku swi vona swi cinca mahanyeleni ya vona. Ta tinhlengeletano leto xitshungu xi kombele ku va ku cinciwa maendlela ka swiyenge swo hambana swa mfumo ku vonisisiwa xiyenge xa hlawula mani xiyenge xa ta vuvhikeri la tiku ku vonisisiwa mayavelela ya pfindla la swa misava ni swin'wana. Kasi mguvela lowu ntlawa lowu u kumeka poxo administrativo ya inxopi lomu kolaka mavonela ya vayaki tiku mayelana ni leswi xitshungu xi navelaka ku swi vona swi cinca emahanyeleni. Se swi kona swakudya swa ku ringana a ku va swi pfuna timbabya xibedhlele xa xikuki edorobeni la Maxixi xifundzankulu Inyembani. Mahungu ma paluxiweke hi murhangeli wa muti lowuya wa tawudahu wa xikuki Arlindo Romão ma vula leswaku xibedhlela handle ka ku yamukela timbabyi ta muganga lowuya xi yamukela timbabyi ta kusukela swifundza swa Hon'wini, Pandla na Murhumbeni nakona tiyisa leswaku ku ni swakudya swa ku va swi tirhisiwa lembe hinkwalo. Munyiki wa mahungu a vuleni leswaku swi kotekile ku hlula xikarhatu lexi hikwalaho ka ntirhisano nga kona ni van'wamabindzu ni swiyenge swin'wana swi seketelaka muti lowuya wa tawudahu. Ka ndzimana yin'wani Arlindo Romão a tiyise leswaku se wa tirha muchini wa rayixixi lowu nga ni tindlela ta ku khexa mavabyi ya ndere ka marhambu. Ku tlula ntlhanu wa makume ni lin'we wa vana va tiku va kumeka ka tikweni la Afrika-Dzonga va ta tlheliseliwa nyamuntlha lomu tikweni ka mintirho yi landziwaka hi vurhangeli la tiko. Mukombisi wa tiko a tikweni la Afrika-Dzonga Maria Gustava a vula leswaku xanisa ya ha li yikulu swinene hikuva mintlawa ya vana va tiko la Afrika-Dzonga leyi rhangelaka mpfilumpfilu leyi se yi tiyisile leswaku ku fambeni ka tin'hweti tinharhu ti taka wa wumuni un'wana ni un'wana ti ta chololoka ndzeni ka makungu ma chiwaka hambani kaya. Hikwalaho ka matshamela ya mpfilumpfilu ma hanyiwaka tikweni la Afrika-Dzonga mukombisi wa tiko a tikweni leliya Maria Gustava a tsatsiya vana va tiko lava ngheneke tikweni leliya va nga na mapasi a ku va tlhelela kaya. Muyingiseti wa ku rhandzeka lawa a ve mahungu ya nhlikani hi emisori provincial de Maputo rindzela man'wana hi nkarhi wa ntoloveto.

0: Ku minutu shinzoka kuva hikumile mahungu mwingisedwa kurhandzeka tiva leswaku loko navela kurungula maxaka ni vanghanu switikitananga a ta swi kuma kola mutini wa hina wa uhaxi hi masiku ni minkama ya ntirho hi mali ya 10 metikaji ku hela ntsena hi kumeka doropeni la ka matsolo ruwa da resistencia ka nhlaya ya 318 nakona u nga swi kuma laya baraka futuro melhor ka mate Jordan Simango kule Bayer Ferroviario ka mate Jordan Simango a Palmera ni le Taninga baraka vovo Sisile le ka n'wamatibyana baraka ka dakwal konkwal ka Cabral Francisco Sabão hi le xihlaleni xa ka nyaka papelaria ka rixichambala le Belolwane baraka Armando Shop le matende na quarteirão 68 Andrade Nyabindi a ACF le Bar da Liberdade a quarteirão 14 baraka n'wamunyingi hi le Bowane a Bairro Dos ka tindhawu leti nga swi kuma switikitana ku va u tirungulela maxaka ni vanghana hi ku tirhisa emisori provincial di Maputo.
1: Byixile vovo.
2: Byixile ntukulu wanga.
1: Oh vovo, u ya ka kwini ni xijumba u nga veleka? A xi tiki xolexo?
2: Nambi xo tika ntukulu wanga, ni ta ku we mani leswi. Ni ya hala gangeni ka n'wana wa mina. Hi baleka ka wo mati ke.
1: Oh, vuyisa haleno ni ku pfuna vovo. Ni ta ya ku veka ko senia. U nga hlupheka hi mumu. Ganga ni ndzwalo.
2: U tirhi swinene ntukulu wa mina. Phela a ni ta ya fika hi nhumpfu. Tama u li kona haswo.
3: Hoyo hoyo mama. Se mfana wa kuni luya u taka na yena ku heleketa.
2: A ni mu tivi n'wananga. I munhu wa vumbilu hi ngo tlhangana kwala ndleleni laha a ni twela vusiwana ni heleketa a tlhela a ni pfuna ndzwalo lowu eyi
3: heyi a tswaliwile mani a ni vumbilu njhani swa kala ka masiku lawa ku kuma munhu ngopfungopfu wa ntanga liya wa ku tiva ku vekela lisima swidyiwati
2: hi luyani ke phaya i mufana wa munene jahaleli
3: oh hosayi muhlayisi a ku lisa swo leswiya swa ku tiva ku vekela xichavo ni ku hlayisa lavakulu
4: kunene lavantshwa va fanele ku tiva ku vekela elisima xichavo ku hlayisa ni ku seketela lavakulu van'wani va fanelaka eku seketeriwa i swilema vamamani va tikeke na hambi ni swihlangi minchumu yitsongo ku fana ni ku losa munhu ku mu komba elirhandzu kumupfuna u tsemakanya xitarato ni swin'wana hi leswi kombaka evumunhu bya hina khombula mati ya ndhambi leyi tekele hinkwaswo kambe li nga teki vumbilu ni vumunhu bya hina.

0: bola no mbelo wa vaklaximatsi loyi a khaluteke xikarhi ka kampo a khaluta mbelo wa ku sungula a khaluta mbelo wambirhi a fulamela a ya mahlweni a ya mahlweni kambe u gamu mbi wa mpepo a yimise ntlangu
1: ku ni mun'we ka vakhuzeli va ntlangu ntseni ka kampo wasati a nga mbele ka n'wana wa ntlhanu wa tiweti a tsunelela mbelo wa mpepo
0: kasi yena a endla yini
1: sati wa mbe wa mpepo n'wana a nga na yena makatleni wa muchayi wa mpepo wasati loyi a yi endla swikombiso swa ku veni n'wana a karhi a tirhuma sila ya ku hluluka makambe manyingi a komba ku karhateka
0: i ntiyiso loko n'wana a vuyelela muzimba wakwe u luza mati manyingi leswo swi ni mhangu yikulu
1: hi swileswo loko n'wana wa wena a ni ntlhanu wa tiweti ni yin'we muya n'wisi makambe manyingi leswo swi pfunisa ku vuyisela mati a nga ma luza
0: xin'wana xa misima swinene u nga mi phuriseli swin'wana handle ka ku mi nyika mafi ya vele
1: wavo swi komba ku veni wansati loyi a endli leswi hi nga swi vula a karhi a yan'wisa n'wana wakwe
0: swi kahle swinene hikusa hi ku endla loko swi ta ponisa n'wana wa yena swo swi a vulavula ni mbi wa mpepo ku veni hi xihatla va heleketa n'wana xibedhlela
1: swi komba ku veni a mi kotile muchayi wa mpepo a huma ni nsati ndzeni ka kampo ya bolwa swi tiyisa ku hlamalisa ni manyawu swinene
0: a swi feni eka vatswali lava va endlile a xiboho lexinene
1: ina hi lowu i ntlangu wa bolwa lowu u nga ni ku hlamalisa
2: Loko n'wana wa wena a nga hansi ka ntlhanu na tin'weti na yin'we a ti rhumansila ya ku hluluka makhambi manyingi ya na mahlweni hi ku mu ya n'wi savele u tekela ku mu heleketa xibedhlela kumbe ka mupfuniseli wa vaongoli a nga ka muganga wa wena
3: muchayi wa xifundzankulu Maputo ti tsalisi ka Phatima Maputo 2026
4: nan'waka ku ti tsalisa i mahala
3: lulamisa fotokopi ra pasi ra munhu vunanga ka flash ni phepha ra nxaxameto wa ndzima ya wena ya vuchayi
4: yi endlela muti wexu wa ka vuhaxi kumekaka doropeni bya ka matsolo a rua da resistencia ka nhlayo ya 318
5: Phatima

Ka 10 hora shini sikwenta minutu shimagambu ya mhlakano yotlenta mira ka sikule giga nyamuhla mulungisu hiulile siku Inglaterra ni Norwega vatu mahlu na mahlu lezo na valwela chitsamu kama mea shifinaji ya mapikizana ya ukavilga chikumba hichinyemu cha matiku wanchi yala haska gambu kunga mundialu biluwa kumeshi kukanada ni Estados Unidos Inglaterra ni Norwega vakumanilu kumi ni mambiri makati laha Inglaterra nga wina kanu ni mambiri makati varingeni kanharu kasi achawa wa Norwega hewa nonga zukota kuwina makati mambiri makati ya kumbitisela Norwega ni chawa wa Inglaterra wanga kumana kuvi hii dushimili ikatori sini dushimili doze ya Inglaterra hii ananga wina hii unwa zero kama katilawa mambiri kasi hii dushimili ikatori sichi goli chakona chichili wili hii one roni mubikali kambili wa Man United chawa wa Norwega ausi wina na wakumana kukama pikizana lawa ya mundiala wasi kumana mitlawali imbiri kwa lakanyisalizu waku makatima mbiri ya kumbitisela anga wina Norwega kuvi himili 1993 Norwega anga ba Inglaterra hidoja zero na valuela aku ya aka mundial kasina kona kuvi nikuringana ka malembi ya 1988 kamishakanu

ya Chingana kwala kanyisa leswa ku Harry Kane na na Erling Haaland hilava vambiri valwelaku kuve vona va humelelaku ka letiyelanaku kutani Melior Marcador ka letiyelanaku ni uchele ka swigolo. Kane ani Sage wa swigolo ku siwa hi zwimbirhi hi Mbappe na Messi lava kunene va nga mahlweni, kasi Haaland u kiyelelwa hi xigolo chin'we lexi tiyileku hi lexaku munhu ka vona a ta salisa ka siku leyi giga nyamuntlha ka maphikizana ya Mundial.

0: kutilungisela ka ntlawa wa Benfica kota hingawula wu fela wu kumana ni ntlawa wu fela wu kumeka ka maphikizana ya maeliminatoria ya ku lwela ku ya ka fase de liga ya Liga Europa
1: poteka atinangu moku
0: aha kunani nhlakani wa ku sangula u tumaheka hi siku 23 kutani 23 xika julio na u tabela ku mutini ka mukumbisi mun'we wa vakumbisi va ntlawa wa tiku gasuwisa ku nga San Gallen kinzora xi siku 23 xika julio va ta ku na mahlu na mahlu San Gallen ni ntlawa wa Benfica primeira mão a segunda mão itabeliwa Lisboa mahalo kunya muhla Benfica ni Flamengo vata ku mahlu na mahlu hi 20 horas vanhu wa cingana kwalakanyisa leswaku mitlawa imbirhi se yi bilile malembe ntshaku ntlawa wa Flamengo hi wona nga ba Benfica hi dojan isimama ni tisimu ka magambo ya mihlakano yo tlanya

0: kasi umani inongonoko wa Radio Mozambique, emissor provincial de Maputo. Mama, avito umani ni vo vatukulu va ta swi tiva swi ku o loyi a kanelaka lweyo kokwana hi nga ti tshandza xin'we kusukela mi nga belekiwa kona a vun'hwanyanini ku ta tlhasa laha kutani n'wi tivaka a wun'wanyana byenu byi pelile n'wi mani
1: kasi umani
2: hi mine rixina xa vheri magaya hahi ni hi ve kone la ka mbuvala ni tswaliwa ntlhaniteki wa kola ka mbuvala no boha hi matiko ya le kule tswaliwa kola murakwini tata kula kola ka makaneta la ka mbuvala ni kone hikuva ni tswaliwile hi va ka mazwani tlhaya ni tata kandza ka mazwani hahi ni hi dlumile vhela kambe ni wezo hi ni hi dlume swa swinene hikusa hina a hi kina xingombela amajama ama hi landza musendeni ma hija ku langusa masayize na u kina lahaya swa ku biya loko a kina lweyi a wa darapara a kina na le ka kwanga
0: a jali dya leswi
2: a ku langusa u kina lahaya a vone swi u dzukutisaka swona u chachulisaka swona kutani a ku vona ku a lweyi a wa darapara ni kokela para a maka ka kwanga maka swa swinene i nge swa swo swi leswi hi swi vonaka leswi hi vatukulu vezu kusa swo swi ha a ka na swa swinene swa swi hi vavisa timbilwini kusayina ha vanga ka swona swa ku wa suku wa heta vhiki no likaka dya akakwa ku nge kona u ya tirha yini kaka dyana kasi a ti si dyaku ku teka he a nga se ku beka xitlan'wana kambe yena o vhakacha a ya heta lembe hina a hi nga ri na swona a huki na xingombela va ku langa no lukholaya ku yi loko no teka n'wana amanyana a wa dara liya ya wa dara ku akina na le kakwa kutani hi ya hi swa hali ka swo ni wa nkamara wa mamanana wa papayi va nga hi tresa xikolo hi dyondzo xikolweni na hi lika swa swinene na hi nga lika swa mabrinkadera loko o vaka swa mabrinkadera na hi nga kulanga kusa swo swa vana va le ku kula swoswi kutani swa vavisa mimoyeni ya hina vakokwana kusa ha hanyanga ka swona kutani swi swi vasaka hikuva loko homu yi angula swoswi leswa ku byela ka swona u nge he gwenti ku waphinda swa vavisaka vana va vezu lava hi va vonaka swoswi vatukulu vezu kusa ni vana vezu hine hi va dyondzisile van'wani van'wani va tiva majila va talaka hi vana vezu kutani hi vo va hluphekaka ka nkama loyi nga ka wona a swi fambi a swi fambi papa ya vaviseka
0: inaka mu hi hlayele leswaku a madlumele yenu a ha le ku va jaji ku kuma a ku kineni fan'wiki na bayili xingomana masese byiyini leswi mu kina swo
2: a hi kina xingombela a musende hina a ve hambambangu a ku laha musende laha hi tlhangelaka la ku kona ku hakina leswi hi nga la ka mbuva la ku ni lava halahaya ni lava haleni hi ya pandzana la hi ya patana laha musendeni la hi hakina no majana wona hi na wona i kholo ya hakina na wona i swa ku dansa leswi a swi nga si huma swinenenene leswi a swa ku dansa ha hi swi tivanga ngopfu hi tive ku kina xingombela hi wombela na kina hi mavoko
0: aja lebyini wena wo byi navela hikuva byi ku wombelela ngopfu mavoko loko u kina
2: a ni leyi ta kina a xingombela madambyini na loko byi xa hi ya xikolo hi famba xikan'we ku njhini ku xiko xikolo ku a langusa mintirho ya nga a ta ni dyondzela kola haya hi ya xikolo xikan'we ni ku madambyini hi ya kina xikan'we xingombela
0: a leswaku a wu ku tlotloma a heta nkama ha ku dyondza
2: a ku ni tlotloma swi hlupha ku a ni tlotloma ni tlotloma a swi nga tirhi ngopfu swiya a swi nga tirhi ngopfu
1: kasi umani
0: kokwa muyi thandza leswaku n'wena ni byini u fane n'wi kina ngopfu ka kulu ka ku dansa khomisendeni lomo hi ndlela ya la kaya a nawu wa la kaya fa wu le njhani na vatatana
2: hina a hi ni ku xixima vatweli vezu papayi na mamana loko va ku hlayela swa vukazi iki u swi landza hi ntiyiso u navela ku rhumiwa ni loko va nga ku rhumanga swin'wana ho tizana va nga ku rhumanga va papayi na mamana a masin'wini hina a hi ni tinsimu leti lomi faka loko hi ya tlhasa va ku tsemela va ku ari ya ku hisenhwili hi byala matshimuni a bale loko ku tlhasa nkama mihlata leyi ya nga le phara na ku xaviseni hi leswi mi faka hi ni hi va ka swona ku kota ku tlhasa ni leswi hi ku hanya hi xikomu wa ko kazala hi xikomu ku ta ku sa ni suke kokana ni dream ni ku haleni ka wukati ni tata tlhasa ni kuma swa ku xikomu xe ni yimela ni tlhasa ni tamela xikomu ni swoswi ni ha tameleke xikomu ni kulisa vana hinkwavo hi xikomu a ku na swin'wanyana papa
0: kutani n'wi le n'wi suka ka mazwaya n'wi tlhela n'wi tata tekiwa ka mazwaya a ku na ku hambana lani
2: a hi hambani hetekana hi valungu
3: va amuva ava hi mazwaya wa indlu yinwe
2: mini wa ka mazwango mana haleni mazwa mapulango haleni
3: kambe ka
2: mazwa avo vona vama kwa kambe o hi valungu tekana ni tekana ni
3: la ku mwi choki mwi hambane lana haya ke wena makwezu wena u swi tei yini yini
2: mbuyangwana hava ti sukela masiku hi 2001 ati fambelela ati etlelela ni sala mini khola mutini ka mazwana iswo swina ha hlayiseka kolaya hlayiseka kolaya ku vaza hambi wa nga mala hanya a nga tshike hi kombana hi litiwo mhaka ya family na nga hulusana ha swona
3: Na kaka kwa hi tlhelo tama ntamtiri rimu ilandza ka mulimu landza ngofungofo ta xikomo he wana matizela la wa malandza ka malandza saku yini ku ta tlhasa leswi
2: he ha tiza ku sala ku ku ba honka makwa hi byala mimpunga hi byala mpunga nso zwi tsama swa dzaliwa xata tshumbula hi nkwaswo ti nyala ha xavisa la nyaka la hi nkwaswo swi bewu swa maverdura leswi nga nga malo loko anga limata a u tamuka na movha wetala manje swo swi usiwana ku amati mati ta hi tekela kambe hi kombela swa ku hosi nga ku byi nga hi pfuna a ku va va hi hambelanyana amusele wa ku va hi nga ku hi nga teka mati loko ma hi tlhasela ma ku ta magama ma tlha ma tlhela
3: amusele amasin'wini loko
2: a hi na misele papa na na misele
3: a ko va nkoveni ngopfu ka ku va nambu le henhla
2: loko ma buya hi hala haleni mo tlhasa ma yehla mo yehla ma tata tshwa ama akhantuki ma tshwa ja swi ja a va teki lava va tiva ka nsele swa ku loko a mati ma tiku hamba ku tshwandzeku xileswi a musele u fanele ku kerisiwa ku yini para kota ku va mati ma guli yaka ma famba ma yala hi xi xivilelaka swa ku loko hosi byi ri byi nga hi pfuna byi hi vonela musele la nyaka la hi nga kota ku tlhela hi hluvuka ku sa he swo swi hi le hansi ya le hansi papa hi le hansi u kumaka he wondra ku ta phela ha kuluka he wondra hi ndlala ha kuluka hi ne loko ku banka futhi loko va nka malo a mpfunge swa hi byase swona n'waka ha ni nga gwente papayi u ni nga gwente i a mpfunga loko a nga le mati papayi loko o hi tlhasa minkama yakuwa na ku nga le mati ho wa ku komba ku hala mfulamelo u tlhasa u yima xitaratwini so ku u nga ku voni u gamubya nsiku a wu tamuka no ni ndzhaku
3: ku zindza swinyenyana muzamu kazala
2: a hi nga ni ku zindza hi zindza ho kuma ho hamba u banko tshwa manyaka kota a hi ni mabrinkedu lawa hi tsimbelelaka ma kota ku ku haxitela tinyanyana ja swo swi ku ni sisitema bya leswo ko dzima xinhongana la tsimba xipapelana swa ku petipetipetipeti loko swa ku phatipatipata tinyanyana to famba loko loko ni tshame ko ta ni hamba mabovo ni tshama loko ni khoma ka nhonga loko ni ku xa ba leyi yi fambina ni ya tshama loko ta
3: eyi hi swona a ndlala ya gazata kokwa hi nga yi hambanisela mi te tolo famikina a mu ya tlhangana amusendeni
1: kasi mani
3: a vutomi lebyi fambi byi hanya byo tolo ni lebyi byi hanyiwaka namuntlha loko byi fananisa leswi swi hanyiki ni leswi namuntlha swi vonaka enje swa tlhangana leswi
2: eyi papa swi tlhangana swi siyana kule swinene leswi hi swi vonaka swoswi kolahaya ni ku byeleke kone papa eka ku sungula ku nga ni ku hanyi mukhalo hi vatukulu ku sa wa suka madambu ya namuntlha para a ta buya madambu ya vhiki byi taka na ni nga mi voni la kala ni nga tivi swa kumbe a ye kwihi vhela a swi hambana kule na hine leswi va hanyisaka swone swoswoswi
3: swiphazamu wukwi
2: hamphazamu wu le ka xiswoswi wu le ka xiswoswi hikusa swoswi lexi endlelaka ni nga timyangula kasi hine ka tolo hine loko vatweni vesi va vona swa ku ku ni swi honekaka pa ku hi yangula a ku leswiwa ni swi juli leswi la ka kwa nga laha ni swi juli u vo ku khetela u nga swi koti ku swi yenca u va ka direto swo swa va a muna muna mu yanguli
3: cini lexi xi endlaka leswaku hini vakulu va vhanu hi nga swi koti ku va kumbe hi chava ku ku yangula va munghana vatsongwana ni ho vatsongwana va nga yingiseti ku yanguliwaka hi vakulu va vanhu
2: ni va va byele papayi lava va nga tswala va nga tumbuluxa vana lava xeswo swi lava a va na timbitso va fana na hini hikusa mine loko a papayi a yangula a n'wana loyi hi tswaleke xikan'we mina ni nga swi ngheni leswaku u nga mu yanguli n'wana loyi hikusa n'wana leyi ni ti tswalela hi wanga n'wana loyi a ni nga swi koti ni loko papayi a yangula n'wana ku n'wana loyi a wa phazama kwa ku ni leswi ndleswindleswi a mu yangula a no yingiseta papayi leswi a yangulaka swona n'wana ni gama loko a mu yanguleni ku u swi tile papayi swa ku byeleke swona
0: Kumbe hileswaku a radio a una ku xava unga dzingisanga tengo zwanga hi ku dzingisa radio ko taka xava
2: a swi nga tirhi papayi ni ku u ta dzingisana u ja u xavile a radio leti
3: ja loko dzinga tizi ku savale ha ina na ku gwela ka loko dzinga tizi
2: ni ku loko dzinga tizi u ta ta swi vona loko dzi khasile no nga si xava unge di chai radio no yala ni ku a radio unge chai na nga dzi si xava nada dani ne funga swakula loko wena u di jarado beketelo bota ta di xava u ta ta di twa kwala ni kwakwa i jatiza a di fanya loko di fanya ra u ta tlhowa teka swaku
0: tono fa ku ni mhaka leyo
2: a bejelano
0: ya ku loko swinga ti ta huma wo ya teka lovona
2: a akheli a khela teka loko ni nga ti ta gwenda u bondwa magenge nga loko ni nga gwenda ku bondwa magenge swinge famba maja akungena dliwa tshana ka nxikomo akungena dliwa akungena dliwa
0: kokwa mayingiseta mitizo ya radio Mozambique
2: ayingiseta kamba na radio babo swo ma televizor leswi swi humeke leswi a swi hi xayele nchumu hikusa na ngova ku tata tiko swa ku a ndhambi yi kwini a yimpi yi kwini u tshuka u ku ha na ku ya mati ma khasele ko ku va loko a nkama lo tshameke ku ku ha xi langusa laha wo tima wa beka novela jimani mana hi ja novela jimani mana u nga ha vona ta manila jani ro radio ane nadyo dya ku yingiseta matimu ya tiko ani nadyo
0: kambe fa u yingiseta radio na fuli nadyo
2: ni na radio papa yi
0: loko ho hi nga ku chayela a lisimu sweswi u nga langa mani u nga hlawula mani la
2: lanene a ho kuma muchayeli a li konela marakweni la papa yi diloni njhenji yena faka a chawu nanga dzako loko dzutswa ka radio u sekeleka inga ku nyana u ta xaka xanyana makacha ngonka ma kona nga leswo swa ah so se dzako tano tale mavabyi a tinxaka nxaka hi ku pha matoro lawo pha matoro eh papa iluya diloni njhenji eh a hi chayele marabenda ko ja hi nyonxa a mugangeni wa murafa
0: Thomas Boroma inga hi bekela a vunanga nyana dzitsongo nje dzaku vabye baha Venance da Conceição, de Lone Njinje.

0: Instituto de Línguas, kusukela 1979, lava tela ku tsinzekela ka wena. Swa pfule ku titsalisa ku jonza tindzimi ta Xinghiza, Xifurwa ni Xiputukezi ka vanhu va handle ka tiko, ririmi ni ntumbuluko wa Xixina. Nakona ha dyondzisa Xifurwa ni Xinghiza hi ku qonda ku rhandza ka wena swo swidorobeni ra ka Matsolo. Instituto de Línguas a ni tsinza dorobeni ra ka Maputsu, Avenida Metsokotore, ka nhlayo ya 1260 na nti hubyana madorobeni ya ka Ncencayi, Nyembana, Beira, Ximoyo, Tete, Nampula, Pemba, kutani swo swa pfulile hubyana yintshwa dorobeni ra ka Matsolo, Avenida Jzekra Veirinha, nhlayo ya 54 Amatola A. Instituto de Línguas, dyondza ka hina ku vulavula ni matiko ya misava.
1: Rádio Moçambique, Maputo.
2: 19 horas a tico e nirgo humano no combate minha seco.
3: Matimu ya siku.
0: Namuntlha hi ta tsundzuka vupfukeli ri nga humelela mugangeni wa Katanga a Zaire, lani namuntlha ku vitaniwa ka Republika Democratica du Congo ni ku tlangeliwa ka siku ra xitshungu ematikweni ya misava. Hi 11 ka Mawuwana nga Julhi wa 1989 nhlangano wa matiko ya misava wu tiyisa siku leri swa nga siku ra xitshungu matikweni ya misava. Mhaka leyi paluxiwile ndzhaku ka loko vurhangeli bya xihubyana xa ku hanyela ta nhluvuko wa xitshungu xi tiyisa mhaka ya kona kama lowu amisaveni a ku vuliwa leswaku ku hanya 6 biliyoni wa vanhu. Maendlelo lawa ma humelelile ndzeni ka makungu ya nhlangano wa matiko ya misava wa wu kongoma ku kucetela mimfumo ya matiko ku hisekela nhluvuko wa vana va matiko lawo ni ku va ku lukiwa makungu ya ku kongoma ku sivela mbitsi a yi hanyiwa lomu misaveni hikuva ku ni nhlayo yikulu ya vanhu va kumekaka ka matshamela ya ku tika. Hambiswiritano hi 1968 mimfumo ya matiko yi nga funga tsalwa ri amukela ka mfanelo ya ku va vanhu va tihlawulela nhlayo ya vatsongwana va vilelaka ku va na vona ni ku va ku ni tindlela tinyingi ta ku kongoma ku pima mavelekela. Hileswaku ku ta fika namuntlha ku ni nhlayo yikulu ya vanhu va kalaka va nga pfuneki hi mintirho ya ku hanyela mfanelo leyi, na hikolaho va nga ni nhlayo yikulu ya vana lava hi ku fambaka nkama swi va tikelaka ku va hlayisa hi ndlela yinene. Ndzhaku ka ku huweleliwa ka nkhululeko wa khale ka Zaire hi ku rhangeriwa hi mfumo wa Patrice Lumumba, Moisés Tshombe lweyi a ri murhangeli wa xifundza xa Katanga a sungule ku kombisa makungu yakwe ya ku lava ku huweleliwa ntshunxeko wa Katanga. Joseph Kazavubu lweyi a ri murhangeli wa khale ka Zaire na Patrice Lumumba lweyi a ri holobyenkulu wa mfumo wa tiko va kombele nseketelo wa nhlangano wa matiko ya misava a ku va wu va rhumela masocha lawa ma ta helisa vupfukeli lebyi a byi sungulile tikweni ngopfu xifundza xa Katanga. Tikweni ku byaliwile mpfilumpfilu yikulu leyi nga kula swinene hi ku gevengiwa ka Patrice Lumumba a xifundza xa Katanga. Mpfilumpfilu leyo i yenyima ntsena hi nsunguti ya nga janeriwa lembe ra 1963. Mazolonga ma nga vangiwa hi Moses Tshombe hikuva a lava ku huwelela ntshunxeko wa Katanga a ma kuceteliwa hi mfumo wa Belgica lowo a wu lava ku ya mahlweni ku khonzisa xifundza lexi a ku va u ta kota ku xolola vukosi bya muganga lowu. Hi nkama wolowo Belgica a rhumelile xikwata xa masocha ya swihahampfhuka ni vaparakedista ku vona nhlangano wa matiko wu rhumela masocha lawa ma kongoma ku ya helisa mpfilumpfilu ya Katanga. Hi nkama wolowo Joseph Kazavubu a khome Patrice Lumumba a mu nyikela ka mintamu ya Belgica leyi nga gama hi ku mu gevenga ndzhaku ka loko Kazavubu a vule leswaku ahlulile mfumo wa Lumumba. Hi 11 ka Mawuwana a nga Julhi wa 1960 José Kazavubu a tivisile ku huweleliwa ka nkhululeko wa xifundzankulu xa Katanga mhaka yi nga yamukeliwa hi mimfumo ya France na Grand Britannia. Hi 11 ka mawana, anga juli wa 1947, xipimu xa 4,500 wa vana va rixaka ra vayuda va rhurheliwe Palestina na va sukela tikweni ra France. Kurhurheliwa loko ku endliwe na ku tirhisiwa byatsu ra vito Exodo, swa nga ndlela ya ku vekela xihluwa moxe loyi a nga rhangela vana va Israyele loko va suka Gibita na va tlhelela tikweni ra vona ndzhaku ka malembe ya ku hlawa swinene na va hanyile vukarhaweni. Loko byatsu lero ri fikile nkingeni wa mpolwe wa Haifa a Palestina, vukolonyi bya manghiza lebyi a byi khonzisa Palestina a byi pfumelanga ku yamukela vana va Israyele. Maendlelo lawa ma xikuvalisile swinene matiko ya misava, swa nga hi leswi a ku laveteliwa ndlela ya ku hlayisa vayuda lava va nga huluka ku dlayiwa hi tihanyi ta Adolf Hitler wa Germana. Mhaka leyi yi sindzisile nhlangano wa matiko ku landza swileleto swa makungu ma nga lukiwa hi Lord Arthur Balfour, loyi hi 1917 a nga leleta ku va vayuda hinkwavo va rhurheliwa ka xiphemu xin'we xa Palestina a ku va va yaka kona tiko ra vona. Kama timu ya siku, namuntlha hi tsundzukile vupfukeli lebyi nga humelelaka tanga xifundza xa Zaire, laha namuntlha ku vitiwaka Republika Demokratika du Congo ni ku tlangeliwa ka siku ra xitshungu xa matiko ya misava. Nongonoko lowu lulamisiwile wu tlhela wu kombisiwa hi Roberto Mudlovu ka vukhandlisi bya Afonso Magule.
3: Metuile matimu ya siku. Nongoloko wa Radio Mosambiki lowu vulavulaka hi matimu ya misava.

0: Byishile vovo.
1: Byishile ntukulu wanga.
0: Oh vovo, uya ka kwini ni xijumba unga veleka? A xi tiki xolexo?
1: Nambi xo tika ntukulu wanga, ni ta ku we mani leswi. Ni ya hala gangeni ka n'wana wa mina. Hi balekaka wo mati ke.
0: Oh, vuyisa haleno ni ku pfuna vovo. Ni ta ya ku veka ko seniya. U nga hlupheka hi mumu, ganga ni ndzwalo.
1: U tirhi swinene ntukulu wa mina. Phiya laha a ni ta ya fika hi nhumpfu. Tama u li kona haswo.
2: Hoyo hoyo mama, se mfana wa kuni luya u taka na yena ku heleketa?
1: A ni n'wi tivi n'wananga. I munhu wa vumbilu hi ngo tlhangana kwala ndleleni laha a ni twela vusiwana ni heleketa a tlhela a ni pfuna ndzwalo lowu.
2: Eyi, a tswaliwile mani, a ni vumbilu njhani? Swa kala ka masiku lawa ku kuma munhu ngopfungopfu wa ntanga liya wa ku tiva ku vekela lisima swidyiwati.
1: Hi luyani ke? Phaya i mufana wa munene jaha leli.
2: Oh, hosa yi muhlayisi a kulisa swo leswiya swa ku tiva ku vekela xichavo ni ku hlayisa lavakulu.
3: Kunene lavantshwa va fanele ku tiva ku vekela elisima xichavo, ku hlayisa ni ku seketela lavakulu. Van'wani va fanelaka eku seketeriwa i swilema, vamamani va tikeke na hambi ni swihlangi. Minchumu yitsongo ku fana ni ku losa munhu, ku n'wi komba elirhandzu, ku n'wi pfuna u tsemakanya xitarato ni swin'wana hi leswi kombaka evumunhu bya hina. Khombula mati ya ndhambi leyi tekele hinkwaswo, kambe li nga teki vumbilu ni vumunhu bya hina.

0: Radio Msambiki.
1: Ai ku kalanga na dumbu mahanyela makazata kani ko kubinza. Kambe na fostela swinene. Ah, a swilungi.

ba mikulungwana kunene va yakelana hi ku sa kunene hi mini luyani ya ku chateni hambi ke loko va ta va lweni chataka naye va ku va swi vulavulana swi talile loko va nga funga hi kwini va funga hi kwini vutomi bya kona hileswaku va ta ni bela mikulungwana ta wombela mikulungwana ya ku biha mhaka hileswaku ni ya chata n'wansati wa le byaleni.

23 horas 54 minutos kuneneke ave Isaac Mathosi ange swa hombe kuva hemuka gaya kusa hikazalile kuva ya hanya hesa ku xava lo muxilungwini hi nkwaso kunene ku jaku ku vo xava he a swina byali a swi humi kunene kasike hini na hini leswi hi nga kholu swa hombe kuva hi tutuma hi ya xilungwini kumbe hi nga ya kuma ntizo kusa hey hi kona a swina byali ya swina byale ha kunene kutani tolovela ku hlaya swa ku swa hombe ku va nguti dzunisa hi xinwi deke hi ku sa xile khuzini xa vake tamela hi voko a silovo ya mfana masiku lawa ya chika ya vata ku tekela kutani ti dzunisa hi xinwi deke ku sa ixako xile khuzini anga kone loya nga ta chika a ta ku tekela ni va kone hi ti hlava njombo ku va hi ta va hi le khola namuhla kasi ke mundzuku loko sasi ya hofa swi zandza hi ngo chika fuzwe hi tlhela hi ta va khola tata.

0: o change kitikile kuka disgomberiga pen pen alakanya kuga kusangula kove shaka bondo kambi yogu yogu kive glanzela lezo kama lembi ya 1994 shikatile chile kame ya noti ni 45 itimbisili kuka shikatile chitave kuchikitisela longulo kwa kusangula kunga chunda cha trosi iku kwa shikatile inge wingset gneni mroza wingset itawu ya nzeni kachikatana itaseta watch nakona ita kunyika unwan longolo kupinda ilongolo kuwala maduteni longolo kulowu ila kumoye ni wazina chinyimutu ya provinsi Nyambani kambi utawopindiwa nyamutu chipanzi dzonga chate ugena gamsambiki wingisatili gine
1: vaingisiri vakuranze kalipelile lao masungulele ya mintiro kayona ikataka stichinaru maputu gaza na Nyambani hiko ngoma kufula ule nivali kweru lava siku lingwana nilingwanyana vachiviri likala kakulanza mintiro heseni kankarlova ngwana vakumeka kakuhumuleni hivula vula ya mintiro milanzu waka inkare wavu siku nkarlova ngwana vanga kuhumuleni kaswana hiko ngoma kukumasu hundla lisubali kweru vasutiri saka kulanzene ka mintiro yole ya yonkarlova ngwana vanga kulanzene kakuhumula kumbe kame ngwana mintiro hikuranga itakuma vito la ngwana watiku lwe ingana yena lana yenzeleke kuva kuranga a hinyika xihitana xa vutomi byakwe ku landzeni ka mintirho leyi a yi landzaka wa ni kaya lipelire lexile hoyohoyo mima ni vito
2: a vito hi mina Daniel Samuel Paruki mina ni tswaliwa ka cencai a ba wa mina hi yena Samuel Amos Paruki mamani Adelaide Dick Xiziani ni fundila tidyondzo ta mina ta nivel u ta xikola primaria na na ni ya fika ka set maklasi a IP2 di Patrice Lumumba ni ya suka le ni ta lomu ka Maputsu ni ta funda xikola ni xida matola ni ta ni ta heta ni tsutsuma na ni ya ni ya dyondza xikola sekundara di Laulani laha ni nga maka kona Desmas Gunda ni ta navela kursi yin'wanyana yo karhi leyi vulavulaka hi xinghiza a col tipo magister primari a yi nyamisa ka cencai ni vuya laha ni nga sangula ntirho wa ku dyondzisa na ni le ka masiye masiye ni ta ni ta tlha ni fundisa ni hetela 11 years ni ta ni ta sangula ku fundisa haleni ka Maputsu hi lembe la 2019 kambe kola ka ku fundisa ka mina ni tile ni ta tshama ni cuka swa ka vutomi la bindza lomu ka Maputsu entan loko li bindza no ni swaku nada ku ni swin'wanyana ni felaka ku ve ni swi engetela a ni engetela tidyondzo laha ni nga dyondza kona ni vulavula hi Universitat Eduardo Mondlane loko ni humile ni ta ni ta dyondza lani maxikola ka ku tirha ni usiku ni tsumbula leswaku nata tina ku ve ni sangula a ku ve ni fuya entan ka ku fuya loku ni fuya a tihuku
1: inaka tihuku leti u ti fuyaka hi karhi hi vulavula hi mintirho leyi mi landziwaka hi nkarhi wa vusiku swihundla leswi tirhisiwaka tihuku leti ti sindzisa ku va hi kanyingi mi ti fuya na vusiku mi endlisa ku yini hi xini xihitana xa tihuku leti ni mintirho leyi hi vulavulaka ha yona yi landziwa ka nkarhi wa vusiku
2: a tihuku a ti nyika ni ku pepa bava moyeni nada nga vi hi swi vona leswaku n'wani loko a ta ta yi wona huku bya hi lomaka panela ku ha nada swi vevukile ku maha leswi a swi vevukanga swilo leswo i swilo swa ku swa tika ngopfungopfu ka nkarhi wolo wa vusiku ka nkamalo wa ku titimeta ka nkarhi wa ku hisa naswona wo hikusa ka nkama wa ku titimeta ku lava ku u pfuka u tshivela a ndzilo lomu a ti tshamaka kona ti twa ku hisa loko ti twa ku hisa helelani naswona u swi kukumukaka swihukwana leswi loko u tsandzeka leswo se ya ku ve u na ni malampa da yo karhi lawa ma pfumelaka leswaku ve wena swi ta kuma ku hisa ku vona phakati lumuyana ntawa leyi ta ve ndlela ya yinene ya ku ve u swi wundla handle ka swona ku lava ku ve wena u pfuka ka nkarhi wolowo wusiku u swi bangela pongo kumbe u swi chela mahoko kumbe u swi chela mapanelo loko u nga li kona ku luma leswaku swi ta kota ku yini a ku pfuka swi phuza mati swi pfuka swi kuma kudla naswona naswona swi ta kulakolana swi tlharihile
1: swilo leswo swa ku ba mapanela kumbe ku ba mavoko swi endliwa masiku hinkwawo loko ku li karhi ku fiwa tihuku kumbe wendla hi kuva siku lin'wana u endla siku lin'wana u nga endli swi endlisiwa ku yini hi ntsimantsima
2: ni wulawulele naswana ha ha sangula swa ku a swi nyika ni ku pepa moyeni hi leswi nge a wu tshami a hi swa ku vi wena u lava swa ku hanya montlha ni ta swi bela mavoko a swi hukwana leswi mundzuku ni nga ta swi bela swa siku lin'wana ni lin'wana leni u fanelaka ku vi wena u endla leswo
3: se ka mpfhuka lowu wa vusiku swi endliwa hi minkama muni swa ku ba mavoko kumbe ku swi nyika mati kumbe ku yini hi nkarhi lowu byi yaka ku xeni hi nkarhi lowu bya ha sungula ka vusiku swi endlisiwa ku yini hi ntshimantshima
2: a ku sangula ka vusiku u fanele ku ve u endla a phakati ka vusiku ti nga ku ve wa phaphama na wena u pfuka wa swi pfuxa ra ku ve u swi nyika mati lawa u swi kontrolara u vona swa ku swa dya swi lumuka ku yini a swa nkama ni nkama leswi
3: i ntirho wa wunene u tikuma na wenavo na wuloko landzele ka ntirho wa vusiku ku ko tihuku tiya fika ka lava va ti xavaka
2: mina ni titwa hi le ntirho wa wunene ka kunene hikusa a laya u ta tsumbula leswaku ve u sangula ku ve wena u ti ni ta swivulisa ku u ti socializara ni ta swivulisa xitanu ne ni rivalele u ti nyiketeta ka ku hanya ni tihuku ku u vona se loko u ti vona a dzimvolvement wa tona swi ku nyika manyawu ya ku ve nkarhi wihi na wihi dya hambi ni wurhongo u nga ha lukumi na u tsutsuma wa hlomela lomu a xibaleni na u tsutsuma wa hlomela swa ku swiswi swi ka fazi muni swiswi swi ka fazi muni ku endleka yini ka nkarhi wa swoswo ku ri ki for example loko ku tshuka ku phazama ka ku nghena kondlo na ha leswitsongo hi ntao letiwa swo u kuma swa ku ha wihi a ka ha na nchumu laya swi dlule makondlo ta ntina ku wena ku yini a u tsutsuma wa hlomela na u tsutsuma wa hlomela ta una mna ni titwa jana ni le mitirhi wa usiku wa ku lavelela usiku
3: u na malembe mangaki na u landza ntirho lowu wa ku fuya ka tihuku hi vuyelo lese u yi kumeke kumbe se u tava u yendle yini hi kola ka ntirho lowu wa usiku na wena u landzaka wa ku lavelela hi ndlela ya ku fuya a tihuku
2: mina na ni malembe mambiri na ni

0: kulin'wana yi endla hi ku hoxiwa kumbe ku fritariwa, se huku yi kona la mutini handzo wa ntirho lowu wa vusiku wa ku fuya to tihuku u wu landzaka.
1: U kona swa endleka leswo, swa endleka handzu wu kona mesmo, a hi kumeli problema leswaku ni tihuku ta ta fika ni ku a huku hi leyi tlhetlhetana yona hi ku swi lavalaka ya pele hi na nada ha swi lavi se hi karhale leswo.
0: Masiku lawa hi ma tsemakanyaka a dropeni na xifundzankulu Maputo hambi ka Gaza na Inyembani ku hisa hi ku tlulisa. Ku hisa loko a ku onheteli ntirho lowu wa mafuyele ya wena tihuku, a ku va sweswo swi nga yendli leke u ti vhikelisa ku yini a ku va bindzu la wena li famba hi lomu ka kunene.
1: A ku hisa loko ka mani na mani swi kuma hina hinkwerhu leswi nge hina lani leswi ni endlisaka swona mina kota ku ve ni tinyika a mati nkama wihi na wihi ni ya kontrola leswaku a mati ma kona or now handle ka swona loko no loko epa na hluleka na ti kota ku ve ni ti kuma na a mpimo luwa wa wu nyingi hi ntamu wa ku tlulisa mpimo hi vulavula hi lava va nga ni makwatrosendu a tinyendzu mina na halenyana ka fazinyana laha hansi entao manje ha kota ku ve hi ti humesa hi ya khola ni tiveka kona hi tinyika mati ya ku titimeta loko ma li kona mati mesmo ya jilera wa tinyika leswaku ve ti kota ku yini ti phuzaphuza.
0: A maxavele ya to tihuku ka ku famba ka masiku lawa hikuva ku famba ka mpfhuka lowu hi wu tsemakanyaka vanyingi vana va tiko va khala hi ku khwela ka swixavaxava. N'wina ke loko ti humile ka ku ti fuya mi ti xavisisa ku yini? Xana swi ta koteka ku va ti va kona hi ku hetiseka tihuku leti ka mpfhuka leyi mi taka hi tindlela tinene na ti le ka xiyimo lexinene?
1: I swilo swimbirhi hi fanelaka ku ve hi swi twisisa laha hikusa hi ya le ka nxavo ra ku ve i ta ve huku ku ni lomu ni ya ka ni ya yi teka kona mahikayelweni na wo ni ya ka ni ya teka ka yena ku ni lomu a ya ka na yena a yi teka kona entao ala hi vulavula hi nkama lowu ku na ni nkama wa xikuwa ku hisa ku na ni nkama wa ku titimeta a nkama wa ku titimeta a hi vanyingi lava va fuyaka tihuku manje na va fuya entao ka nkarhi wa sweswi i vanyingi lava va fuyaka tihuku mani na mani wa swi lava ku fuya huku hikusa ku na ni dzinvolvhumenti ya negosi entao a ku tsutsuma loko ka negosi loku a lavaya na vona va nga ni matandza pra ku ve kusuka ka tandza pra yima ha xitiwana se hi ta za hi kuma hina switiwana leswiya entao va khwelisa mapreso entao loko va khwelisa mapreso na hina wo hi ta swi kuma laya na swi hi durhela for example sweswi a xihukwana u xi kuma hi ma stentesinkumetikaxi entao pra ku ve u ta ta xifuya wena u xi nyika mavasi na wena u xi ma hinkwaswo leswi falekaka ku ve pra ku ve ja xitaza xi fika ka huku entao swi kumeka na swi hi karhatela ngopfu swinene swoleswo entao mas mesmo assim a tihukuhuku a ku na problema ngopfu swinene na
0: xihundla u xi tirhisaka ku va u nga biwi hi vurhongo u nga tshuki u khomeka u nga pfuki u ti pfuxa tihuku a ku va ti dya kumbe ku nghwala hi xihi xa kona hikuva ha tiva hakan'we leswaku van'wana va biwa hi vurhongo kumbe va famba ntirhweni va phuze mabyala va famba ntirhweni va karhadile va fika va etlela se wena ke xihundla u xi tirhisaka ku va sweswo swi nga endleki ku va bindzu la wena li va lomu u vilelaka ku va ni kumeka kona ka xiyimo xinene hi xihi xa kona.
1: Ni ta ku xihundla xi kona xihundla xi kona hinkwaswo swi laveka ku laveka sacrifice pra ku ve wena u ta suka laha u nga kona ka wusiwana ku lava ku ve u ti nyiketeta ka nchumu hi u ti tiva swa ku laha hi kona a ganyapawu la mina entao loko u za u ti vekisela kwalano ka ku i laha i ganyapawu la mina entao u fele ku ve u ti tsona swi swinyingi ka nkarhi lowu mina ni nga laka ku ve ni wonelela tihuku ku na ni vamakurhi van'wanyana va nga ku yini va nga le mabarakini va nga le ku phuzeni va nga le ka ku yini yini yini yini ka swilo swa swinyingi leswi va felaka ku ve va swi endla kose swa ku tlanga maji mina na ku nata a ni ka swona swo sweswo ni ka nkarhi wa sweswi ni ti nyika nkama ku ve ni ku yini ni humula ni etlela nkama na wa ha li kona ra ku ve ni ta ku yini ni ta kota ku pfuka ni ta kota ku lavelela a swilo leswi ni nga swona laha phakati ka muti lexi hi xona xihundla lexi ni xi tirhisaka mina xa ku ve mina ni ti nyika nkama ka swilo swa mina fike a nga kona ni wa munhu loyi a tota ta ku bya swa ku hi wena u famba a humula hi ku tshama mundzuku wena u ka wu siku leli wena u lava ku famba wa wa lavelela tihuku a nga kona to ni bwela leswo swi tivana na mina entao ni fele ku ve ni ti nyika kama mina wa ku ni endla leswi ni swivona swa ku na ala se ni tlangile ja xeke ntao ni fele ku ni ya ku yini na ni ya wonela leswi ni fele ku ni ya ku yini na ni ya humula.
0: Kambe ke u titwa njhani ka xiyimo lexi u va ka na u le ka xona ka masiku ya namuntlha ndzhaku ka malembe mambirhi na u landza ntirho wa ku fuya tihuku?

0: vusiwana lingeheli mas ni titwa ku na ni ku hambana ngopfu swinene ka leswi mina ni nga famba ka swona masiku ndzhaku loko ni lavisa ni vona swa ku a xinyimo xi ya xi yantswa katsongokatsongo hi ya hi khupuka katsongokatsongo
1: i ntsako wukulu katsongo vhela marito ya vugamu nga siyela ka lava va hi twaka ka switichi swa ka maphutsu ka gaza na yinyembani ka minti ya radio mozambique hi ndlela ya ku va tluleta vutlhari hi ndlela ya ku va vhusa ku endla swo karhi hi ndlela ya ku va nyika marito ya vugamu ku nga vula wa hi ya kona munhu muzana mparuki
0: a leswi ti ngo va gwela ka xona i ku ve un'wana ni mun'wana a tinyiketeta ka lexi a nga focalizado ka xona a ve ni foku a nyima a xi nyimelela a nchumu xolexo a nga ka xona a nyima a tiya ku mina ka lexi ni nge suki lexi hi xona i nga pawala mina entawu a ti kola haya ntawu a ta yi wona bindzu la kona a ta yi wona loko a nga lowuni bindzu a cinci a mabelo a ku na cinca ni maha swo karhi
2: kuve na kulore ariel makwakwa na hitisela chihundla cha trosi ku ka chikatilechi ingalika meyanoit ni 59 minutes inglatera norweg va sima maringana hi un ka chikatilechi ku tshwata kutsongwani kasi kuve hakunene a ukaveleki chikela amagumu kutani ku swi ta sindzisa kuve ku ya ka prolongament ku nga chiengetela cha 30 minutes na ka khaveliwa loko hakunene timinete leti sangalatiseleke kutani masegundu masele ku basi ku simamisa bya leswi tikweni ka mozambique ka xikhati lexi hi le ka umahora
3: radio mozambique inyambane
2: hi tshembisile ka xikhati lexi ku rhamba ku ya ka longoloko kota wulile ku i longoloko hi ku phinda lowu wa laha madoteni longoloko lowu vuyile ku moyeni loko swi tiwa zina wa vhik leki leswi hi xinyimi xa xitichi xa nyambani ka xikhati lexi ta ve hi phinda kasi ka switichi leswinharhu nyambani gaza ni maputo wingset lekinene.

0: ngili Tomas Valoyile kuhi chayela utshintshe ka Dallas jahaleka lakho njana malungelo ezala kanye le abitile ga malungelo kisukela kwa ngali simule yangabe ayichaya kwe khongyanene na vakombela matshamela manene kasi zwibomba zwingena hila hakulavikile vapedi chibomba siku gimwe chifamba chega machasusiwa chiaka ya rote nwane hey alisimita izo kibi hey asanguno itako yini aba imbelele va critical social va chaya leswi hi zwi hanyaku kasi ku vuna mfumo aku akatiko makono i child simulay ya ku khoza mugondzisi hi yena mugondzisi hi ta ku ita bula naye patsine zwigondzane zwakwe madota ya mina machikele na hiulaula hi hababa Messie Manuel singalakati Luis Nicolau singalakati Maria Susana makono magezula wa hita kunawo nyamukha kasi hita gondzisana hili zwi kunga chihlonipho ka mugondzisi mina ndzi tswalelwe ka malembe ya lawa ya nyangwaka mimi ndzi ndza hinwanana stende singo ndzi kula na ndzi tiva ku a mugondzisi munhu loyi a hloniphiwaku munhu loyi a fanele nga a nyikiwa chitshamo chakwe kota mugondzisi a ve ni chichaviseko a hi ku muchava a hihi ku mu hlonipha kota munhu anga jigonzani kunga munhu loyi a hanya ku mugangeni a mugondzisi munhu loyi a hi nyika ka vutivi kasi ha swi tiva a ku vi vanhu loko hi wulawula hi ta ku aka tiko a tolo mugondzisi eyi a chaviseka a chaviseka hakunene makulu nyamukha nyamukha mugondzisi kani o ti chepetisa ha yexe kani ku chepetisiwa hi van'wani a swi tivi kota ndzi nga ni madota laha hi ta languta ku lava ku tiva ku swi lahlekeli kwihi a hlonipho leyi hina vanhu hi nga vi nayo ka masiku ya tolo ni mugondzisi yi hangalakele kwihi hi ku leswi hi swivonaka nyamukha swa tingana swa tingana va Messie Hoyahoya gipelile chima hi wonana eka masiku ya le ndzhaku
1: gipelile ba Masinge ndzilosela ba Valoyi hi tlhelo ka siniyani ndzilosela mamana Luisa Nicolau na mamana Maria Susana ndzengu siku ginene kambe na ndzi tlhela ndzilosela vayingiseti va hina lava siku gin'we ni gin'wani va tihitaku hi ku lava mapilya ni ku veka lomu ka mumu kasi maradio yabye ma kota ku kuma ndzilo na valula ku mhaka leyi nga yi chikela ka vona hi humela ginene kasi ku va kota ku gondzisa na vona vavanana hi leswi hina hi swi hlawutelaka seno radio Mozambique
0: hi swona hi bongile magezi u sungula lawa ya bava Messie Manuel kota ku losela hoyahoya singalakati Luisa Nicolau
2: ya gipelile kokwa hi bongile pelisa woke va makadi nga laha Maria Susana Messie Manuel na muxadi va loyi hi ku hina hakunene hi wa titsikape va swiswiri hi wile hina lava a yini phambeni ni ntirho wa hina wa ku gondzisana
0: singalakati Maria Susana phenza ku xuva ndzi wa ku xuva ku hi ta kumana ka vusiku ga wazina wazina mimbirhi yi nga hundza makono ndzi wa ku xuva ku hi ta kumana kambe hi wewe xibasa Maria Susana n'wina n'wi khelelini mi nga laha n'wina n'wi khelelini mi nga laha phenza u kombiwa xibakele mulaaehangi kombiwa xibakele ku xuva Maria Susana basi hi na un'wana u nga hi xuri ahihi mitlhari hasi loko ndzi phazamile ku vula ka kona wehoya ki pelile Maria Susana
3: laha ku nga ni ntirho ka phazamiwa
0: ino
3: gi pelile makwerhu mina ndzi wa ku xuva na minawu ndzi xuva va Messie xuva man Luisa Nicolau kambe valoyi ke ndzi losetela valoyi makhomi wa michini loyi a mihaku ku zwonhle ri ya moyeni hi tindlela leti tinene ndzi losa moderadori wa hina Masingi ndzi losa papayi Messie ndzi losa mamani Luisa Nicolau ndzi la ku losa muyingiseti a nga ya ku ndzi ga
0: akutelaakunyimisaakulosa
3: ndzi ku hoyahoya muyingiseti Alexandre Vilankulu
0: wow
3: a ku ndza tsaka hi nongoloko lowu mumahaku hambileswi wu humaku co xikhati lexo xo karata xa vusiku ndza lavelela kambe i xuva ku ve a ku mwahitsona hi wa hi ni mavonelo loko mu wo khwachikati mu wulawulaku
4: muo khavi kati ati tunga hwala kudzunza muzvizwa kane lezvi hitanyikela amhaka leyi ka urangeli garadi Mozambique kasi kuve zvizwa zvimaheka
5: izvona
4: ubebeki no shora na mama
5: kula kurila mwana na nako nenda mama na tazvona kwe mwana ndi
4: ngala eh wazvandara ndokuoka pe choti mielela base ikulo sala kana loko
5: zibungile zibungile Maria Susana Luisa Nicola ntsitsetselela ntsetselela mzai
2: ndikutsetselela kwakwa kuwena ugoya kunzwa kushuwa kwa mina ndina kukunula nyonge ndikawa washwa muwana kwenzi
5: kwa izvona dzibungile ndatsema kuba mse nena wenzi tshetselele ku nwehlele mungala nzwa mishu hambe na lowo lo yatela michini zvizwa zvifama kwadze nena wanzi mushuva kasiku hitave hikumana la ha hi gondzisana heliti hiti shuva kuku tichikela kamwe na nyamuka kota ndzulela iko a hlokumhaka hile ifambelana ku ni hlonipho ka mugondzisi nyamuka hita sangula hema singala kat hawona mugondzisi ni chigondzane na vakhomana amahembe vakokana vakhuvana heti nqindi kuve ni vanhu lava avhayichikanwe zvonke lezvi na zvikomba ku a hlonipho ka mugondzisi aya hikona atolo nwina mungatwali wa tolweni amunga akumtiela kumushungeta base liti humugondzisi amunga tsuki mtiya makuno nyamuka ha shadadavala Maria Susana hoye hoye hloko makale kota ndzitrove kuula momba dota ya mina la mbe mina ho lezi ngale misisi ubasa ha mavanzeni hazwo lukunzwa homba mwana munga tswali watolweni waseyo amugondzisi chitsamumune anga hinacho nyamuka mugondzisi chitsamumune anga nacho
4: amakale ya hombe hakuva amugondzisi hina akale ka hina achikhati cha hina amugondzisi hiwanga muchavi hiwo mukonipa hiwanga tiyeli ku aku hiku phaka amangana mugondzisi
5: ulosa na phaka dana mugondzisi
4: onyima hichi chavo umulosa mwange na lomu saleni avala ku ulawula leswa ulawula ku zwa ku migondzisa namuno tse muza leswa ulawula ku mina ndzi sukelela hakaya ndzi nyikwa nawo wa ku lomu uyaku le uyaku chikoleni kula ku ya hlonipha mugondzisi wa wena mina ndzi nga ni papayi wa mina anga hi mugondzisi iwa ranga iwa hi papayi wa mina iwa ndzi nyika a materia yo sangula laha kaya ndzi ya chikela chikolweni na ndzi tiwa zvo karhi ndzi muhlonipha komupapayi ndzi muhlonipha komugondzisi makuno hina hi wa ni chihlonipho hi wanga hi ni leswi hi swi mahekaku a vanana ni mugondzisi va tshama lomu ka mabanga va nwa mabyala ndzi nga wula leswi a hi vonke maja avo tala vakona makuno loko mugondzisa nga hina chomu ata khwenetiwa hi chigondzana ako a hi fambi hi ya timatoro va famba kunani va ya timatoro jala hayani a chigondza nchitizwa na hi ni wu tshamu nguvu kundza mugondzisi kuve mugondzisi i na ku wu tshamuku hi yena a hi nehelaku a wu tivi
5: Luisa Nicola ugonzile wena tolo wa zwi honisa ku yini amugondzisi chitshamumune unga munyika wena ni van'wana laha ku kuleni ka n'wina na moya chikoleni
2: bongile kokwana mina akugondzeni ka mina ku hayeloka ku tiva amugondzisi kota dadani wa mina wa wumbirhi hikusa leswi a wu laku a papayi wa mina hi leswi ya ku swi ya khatekela hi mugondzisi ni ku ndzi gondzisa leswi le kaya ndzi ka lako ndzi nga gondzi maxi ndzi gondzisiwa hi yena maxi a chichavo cha kona chiwa hi celexa chin'we makuno a ku nyamuka byi lahlekele ndlela yihi kula ka mamani Maria Susana a va gondzisi mina kambe a tolo ndzo kula xa a tolo ndzo nga mutivi laha a nwaku kona mugondzisi ndzo nga ku tivi mina hambi ku loko va wula va ku mugondzisi ximanimanyana wa popiwa eh
5: zwakala
2: zwakala
5: haku wanga kalanga popiwe
2: va hi kona kana va wa popiwa maji hina kukala uya mukuma fudzi mugonzi zina dedregela na pakatana ni rigonza zvako hiku na vanhu le chikamwe jala eish aizanga izvona vakuno aku hita kunyamudza zvigoyekele kwi kwala koteka a chigonzani chive jona ji ngani matshamelo ya kululama kukala chiya chiya hlayisa mugonzisi hiku vona lo mukavona hiku nwa lokuya vali vo hlayiseka ehe a chigonzani chini ni matshamelo yo chihlayisa a mugonzisi hiku aku loko chigela aku kita ya ya vagwimba vanyagone veli ya ya ya loko chigela lokwani mhaka ya korone nga ta zvibakela na vo gung zvibakela vala mhaka ima helini itsamisekile ndao depos chembrezi didio aku hita akumana vaya kunweni ka byala ni chigonzani ni mugonzisi makuno mina kokwa masingi ndzi ta tikhelisa ka wena ku hinga chova chova nana doko hita ka hi kuma ku la zwi nga gohekela kona hi kwihi kwala
5: izwona ndzi bungile ku ndzi tlhelisela ba misiyexa hina kota vanhu na leswa hi vuyela swi gohekele ku ya tolo mugunzisi zwa kala ku mukuma na nyimile u tshama ginwe ni chigonzani na va helumuka ku hungata ndzi nga wulisa leswo a mugunzisi a hungata ni chigonzani
1: ba masingi a cha humbele chihimako ku hina timata khwatoka tingateki tinguva tichijako loko khwati nguva ta sima matisikiwa ku kota lebyi tinga vengisiwa zwona aku zwi kutala ka zwona zwo ta chukwana hekuva a tolo hi wa gondzisiwa la mutini uya chikoleni a hi lave ku hina hi rola tingana hi hanyela loko toke kiteka le uya ku kona enda mina ndzi wa hini fanele ku mahabzonhle kasi va maxaka ya mina va bava va mina va nga poyileki hi hanyela ga mina le chikoleni loko zwi mahalezo ndzi wa hini fanele ku va ndzi hlonipha chikoleni mugonzisi kwa manwani makhati wa mukumana hi yanga mugonzisi la chikoleni a khela ave paderi le chichicheni enta u mina ndzi wa hini fanele ku va ndzi mazwo khe zwo saseka ndzi dzunzeka le chikoleni ndzi khenza dzunzeka le chichicheni maxaka ya mina ka mama hi ya ku chichicheni okay angona le wa wena eh sure ya la ha pela u tswalelo enta ndzi nyika le sima ka batswali va mina ja nyamuhle lebyi zwilo zwi chichile tinguva ti chichile loko u kumeka wena no hila chikoleni professor tenga ndzi tiva mina ku hi mina lowe ndzi nga ni u shungwa ganyana go kaginga hanye kwatsi ni ku yingisa kwatsi ndzi mahale bi mina ndzi dzi randza ku la chikoleni loko ku mugondzo ndzi kawuka kuna ni maphoyisa mata ku helenza ni vanwanani va ku kawuka a mugondzo ku leva bya mahakwa izona na ku mina sine chikoleni ndzi yo yela ku ya ndza gonza ndzi ve ni hanyela ginene ndzi ve munhu wa manziko maji a chikhatile cha cha ku meke vali ho khena ndi fanele ta inwe entangu kuna ni fanele ku mina ndzi hlonipha a mugondzisi na mukigondzisa gondzisa mina a hlonipha mina entangu lebyi bya maku hina hi rereka laha ka kulaya ni ku gondzisa ka vanhu a kamali wa hambi loko ta chikela ku loko hila chikoleni kuna ni kamali wa muhumako wa kwa ma droma kutani ku kuma ku ga chunwanyana a regret entangu loko hi huma hila ku yabela bola hi wabela nyana bola kwa laha loko ta chika mugondzisa na hinga muwoni ata nghena lo mukapwini hoke ni kape himnyi masentindo a wula wula le bya zwilavako o kutana ola ku hundza hela kapweni hoke ni hinyima kala hundza mugondzisi loko a hundza hiko sala hivalisa ku akubela bola nyomukhele bya ha yo khava bola biwa khava no viyo si tsha jogare a ajana mugondzisi wa ku a hundza wona ku ndzobela bola ke enta le bya hizo zwi mahaku tingana nguvu havana na vanga zwikoti ku hlonipha vatswele vanga zwikoti ku hlonipha vagondzisi hekwa loko ati va ku hlonipha vatswele anga ta mapoyila le chikoleni loko a hile chikoleni anga ta poyila mugondzisi pra vapanga va ku poyile ke mashaka yaku le hakaya enta le bya zwi mahaku ku akutala ka hina hirereka hekwa ku chichacha tinguva ni zwilo zwa kona le bya milanwa na wanyana liyani ichiche kasi ka maluya ni mugondzisi wa hini chikhatsha ku loko wa zamu wona hambi lava tswali va jaleke loko munhu wa ni fanele ku va muhlonipha hi yena a zwi kota ku gondzisa a vanhu kasi va kota ku mahawu munhu ka manziko swo lebyi bya fana enda hi le xikarhi ngopfungopfu chimahaku ku kumeka ku hambana loku
6: kama hanyela ka vanana ni vagonzisi ni vagonzisi ni vatswali vanwana
5: ba misiya la masingala kati e ulile mhaka ya ya tifanelo ku nyamuhla atifanelo tawa sati tifanelo tawa nona tanwanana tifanelo ku hloniphiwa makono ndzira kwa na Maria Susana ya he fanelo ta hafana tifanelo leti loko a mugonzisi kutani ni chigonzani vanyimisana la haringeni makombana zwibakela vonhle na va dakwilwe vasava talamuliwa valu muringeni tinyindi kiki kiki vakhukutana hi tinyindi ka hi ni fanele kwala hi zwoni le masiku ndzhaku kwala mukati buka buka ka maputsu hambi ndza tshemba ku huka hi nga se zwona kwambi kwala munyembani lopo zwa maheka masile ka maputsu hi zwoni le mukati buka buka chigonzani kiki kiki ni mugonzisi
4: zwa maheka konke hambi hi nga se hi ku zwiona zwa maheka hakuva a mugonzisi loko u ya tshama na ile mbangeni kuve mina chigonzani ndzi susako amali ndzi rihela a zwi rihela mugonzisi leni ya saleni i humesile mintirho leyi u feleke ku ya uya maha vange i TPC a chigonzani chita mahisa ku yini leswi chi humaku hi lomu saleni chi ya chi ya kumana ni mugonzisi va kuma ma a mabyala lawa oyoyoyoyo etlela amanziko avuka exikolweni ni vatswala a nga va hloniphi loko va ku kasi leswi u ya ku ti ta etlela wogo wa etlela a wu nyikwangi mintirho le xikolweni ke ya ku tutu twa maha u cuka mabuku leswi u ka ku nga swi tivi ku na ni van'wani va papa hi lava va gondzileko va vhunetela a vana va vhunetela n'wana ku ya a ya xikolweni na mahili swo karhi a mintirho liyani a nga nyikwa va wutisa ka vatswali ku hi nga mayisa ku le xikolweni i ta famba a nga mahangi mintirho leyi a nga nyikwa hi mugondzisi hakuva va kumanile leniya a ta n'wi angulisa ku yini hi ku wa swi tiva ku leniya va nga ta haya va ya ya va ya va kumana yena u yeku hi gax ya
5: i mu brad
4: entong a ka hi na fanele ya nchumu laha ya ku
2: ya chisindzisa
5: ka chigonzani
4: chisindzisa
5: cha kwa mami tirhulo ya nga nyikwa
4: hiko
5: i brother wa mugonzisi
4: i brother ya mugonzisi makono zvakarata a zwilo leswi a ka hina fanelo ya nchumu ka hina chisindzisa cha nchumu hakuva kuna ni mhaka leyi a hina hlonipho ni va tsalwani mulu lowa ku wu lava mamani Louisa na papa misiya xivako chin'wana chikhadi mugondzisi wa mina i mufundhisa wa mina ndzi fele kusuka hi laha kaya ndzi hlonipha tswale ndzi hlonisa ndzi hlonipha mugondzisi wa mina ndzi hlonipha a mufundhisa wa mina loyi a ndzi nyikaka nawu le xikolweni ni le bandleni maji leswi a swa ha hi kona hi ku ku na ni mhaka yo leyi yo a ka hi na chisindzisa cha nchumu a ka hi na hlonipho wa nchumu
5: u zwonisa ku yini nikola n'wama kwakwa ku mugonzisi a kumana bangeni ni chigonzana va huma hi lomu saleni ngopfungopfu yena wa zihlanu chin'wana chikhati a hi wa zihlanu laha xikarhi ka vhiki muvhulu kuma mugonzisi u kuma chigonzana va chikan'we va tlhela va huma dishfile laha riweni va dakwile
2: a mhaka leyi ndza hombe ngopfu hi ma ya hombe hi ku yini hi ku vo va gonzisi la a famba a ya le ku gondzeni para tata ma mugonzisi a suka hi senokaya le uhe munghana wa xibochongo a ya ku gondzisiweni ka wu gondzisi
5: ya thwasisiwa leyo loko hi wun'anga
2: maxi yena a fambile le hi ku lava ku a ku ndzo lava ntirho porque a ntirho hi wo ndzi wu lavaku nguvo a ndzi ta famba kwa siniya maxi mina ya maji a wan'wa munhu lweyi endzhaku loko a ya wuya hi leniya ku ve ni kamanyana lowuyana va nga ku loko a wuya a ta sangula a nyikiwa ndhawu yo a gondzisa a tshama nyamuka a tshama mandziku tin'hweti leti ndzi ti wuletelaka a nga se kumela enta maji yena ku ve ni wa wu tiva ntirho lowuyani bya n'wi tsakisa ku dedereka bya nandziha lomirini ka yena a kumana ni yini a kumana ni vanghana a vanghana hi va mani hivaluno vaye chongo zvigonzano zvako bazvisukira kwa laya nevabalawa kumana ungana ligukala vaya vange nabangeni ashavelwa mabjala vakuyini vano mashu ayenenika amitiro awa zvikoti ku umu laya hila zvikombela ko hakona ku laya ja kuna namugonzi si nichigonzani chigonzani chiambala mabaji mambiri chiambala kugonzani chikaji ambala kuve jona chingane chichapa
5: chikududu
2: chikududu apambene ka
5: kamugonzisi
2: kamugonzisi azayela niku atako yechikududu akuyo akwepa tepese anga tachilonza chikududu
5: ihanyela kwalaya
2: ihanyela kwalaya maguno ai laho kuni mhaka ya hombe nguvu majilava valaveka kunguvu nguvu nguvu hechilungu vako eresh gatari magonzisi vakhelela nzaku vayateka ana wa ugonzisi ukiye umugonzisi chini mugonzisi pambeni ka zvigonzani hakuno ni mina nzula olako zvigonzile xikola ya vapadri mina zvigonzisile ava gonzisi va mina voko va vamameri kota kale kugonza ka mina ava vanuna va gonza ra ndhawu ya vona ava vasati va gonza hi ndhawu ya vona vavasati va gonziwa hi vavasati ava vanuna va gonziwa hi vavanuna eyo mina zvigonzisiwile hi vahirima
4: lemisamjondedeidomwini
2: ja loko amameri gaya a ndzi gonzisa mina ndzi wa wona Maria Santissima
5: ya
2: endhawu leswi
5: mamanonungulu
2: leswi a ndzi gonzisa ku swi nghena loko hi huma hi laha hi ya kaya wa wutisiwa kambe hi nga yi bala a te yini irma hikuva hina wa gonziwa hi va irma avavo ai hi tsalile leswi wa tsutsuma wa teka a phepha u ta mi komba ka dera porque kambe kale a kaderno kaderno wa nga hi kona
4: ardosi
2: ardosi na ku tsala novinya ku tsala zvimwana novinya bilembe bi a kaderno wa wena woluya leswi gonzisi wa ku novinya leswi gonzisa ku wena novinya
5: uvinya se na upasile
2: ni upasile wona leswi a va besede va kona a vanana va hina a va tivi chumu leswi lisini kokwa masingi na wena Maria Suzana na wamiziya a vanana a xikolweni a va tivi chumu a kona n'wanana ndzi nga ta wela xikola wa zukulu wa mina a nga ta lini hi ta ta bula leswi ndzi ku ka swona wo yini wena a n'wanana kaya a le ka nona glasi a nga byi tivi ku xayixayi hi kwihi ndzi ngo kha mina hi nga ndzi byela xayixayi fika onda a vovo fika na zona nort a xayixayi nona glasi a xikolo xa kwalomu sidadi lo makuno ei a mhaka leyi ya hi hlupha nguvu mexi mina na ndzi kombela leswaku a va gonzisi va na cince va khoma yin'wani mbamba matirhelo
5: vamisiyexi a tolo a va gonzisi lava n'wina mi nga va hlonipha na mina ndzi va hloniphi ku ndzi va kumile ndzi swa ndzi kuma xiyimo leti ndzi nga jona ku ndzi ni gonzisiwa hi vagonzisi ndzi zwa cozwa ndzi lava ku hlevela hi ku hlevela ku i nchumu vanyingi va wu tivaku ndzi gonzile bere ndzi lomu ndzi nga tswaliwa kona a ka sala ya vagonzisi lomu vagonzisi va tshamaka kona vamapalanifikasan ndzi ku tivilisi ku gugumesa ndzi nga mpheta a wu ta vhakilasi leyo nkhiliya a lembe ku gumesa ka hweti yo gumesa hikuva ndzi nga gondza ku nghena lomu ka sala ya vagonzisi eyi ku tshamisi leswi hi ku a xi hloniphi lexi a xi hi kona xa ku eyi se ni yaka vagonzisi mina ndzi sena ndzi lava ku vula ku ku lahlekeli kwihi a hloniphi lowu ku a tolo a va hi vagonzisi va hombe va vanhu va hombe va nga gonzisa va holeli lava mameri ni vapaleri va nga gonzisa ku nga vi tanga leyi nyamuntlha a vagonzisi va nghenaku ntirhweni wa vugonzisi yi mahaku ku va za va ti nghenisa va hi ku ni mapimo ya wun'wanana ya ku va va kalaveliwa hi vananakuloni va nghenela mabangeni swa swa gumesa le ringini va tluvana hi tinqindi ke
1: ya leswo xikarhari byi ta
5: a tanga leyi va nghenaku hi yona ku ya gonziseni hi ku kuma vagonzisi nyamuntlha swi fanyana swi nhanyetana mugonzisi kungave leswi ke
6: na da hayona akuvala mina kota mugondzisi ndzi ni fanele ku vandzi ti hlonipha kunzi ya kwihi ndzenza mahayini ndzi ti hlonipha mina kasi ndzi kota ku gondzisa van'wani vona va kota ku vandzi hlonipha a tshe hombile tshe nga wula mamani Luisa Nicolau aku vatholiwa vaya vaya va gonza va uhele ka ku gonza va tavala ku tira va ku hwetiwe timbiri tinharo lomonga kona ku lenguvu ni mutini wabyi wa ku tsalelwa kona aya ya gonza ka kinwani tiko nako sinia angana simo sinia angana chumu oya avala ku gonzisa nanga hina chumu akona chumu lechi va muvuna ku hajona ku nga u khoma laha bra unga u gonzisa andawu tengi yena aya dipeta lomuya ka tiko ligia avala ku lava zwitsongwane ku yena atigisa nuku va aya tikolena aya gonzisa je avana na lava muona ku ha sigaya atata kha matsau laha kaya kwazo angana joga andawu livia na zwona zwa maku chisa munhu loyi aile ku nda go kari ku aya gonzisa loko wa khwazwa koteka oku tanika lava hatako waku loko yena asuka ku ya unda ku ya gonzisa aya kuma zwitsongwane zwonga aranga zwona a kota kunyima hakona na rindzela lebya zwa nawo zwitako lezwi wata maku zwichukwatisa ka nwana na loyi yena u aya ku sinia hiku la ntiro ni ku la ku gonzisa na tiva lebya ku linia aya ku ko kuna ni vana na vokwa itinga yinwe na vo lezwi loko zwi wata ma a hluku wa hombe nguvu ku va yena aya kumeka sinia na a gonzisa machi chawona chona na chiko enda loko yena aya haka a dipeta nguvu ka vanana aka hina na woto uveka uzwala a ukona na utoveka uzwala pike ka vagonzi lava hevo hulaka va padere va mamero vo khela wa wa va kuma na vahini tshamela na mahela ka upadere manje loko vasuka sinia vaya sinia va va gonzisa vawe vata kumeka sena o vanga kumeka u va patsana ni vana na pra ku kota ku hlakana a kumeki loko va ku vitana pra ku ya mahachokare o ya mahali tshi vanga ku rhuma u khela u khela u famba a gonzela liya kali wa nanzi ha zwinene phela loko ku vala hina hi wa vala ku ya gonzela tisinyeni le usuka hisinyeni pra ku ya maha a exame a escola oficial a mugonza maiko ah masinge maria suzana na luza no kulau na valoi loyo kufoda ya shumbara la halo kwa vatsa mamunwe munwe imesia
5: imesia
2: atela ko
6: luyu ah loko ya kumeka na hiyeje ata shumbara lo mashilo kwa tsama na masinge ita pasa porque pelo menos yena loko
5: vata kokana
6: mashi yena we zwitsongwana zwa kona wa tshuma so tokela ku tsongwa nyana basa ku hata ku pasa enda loko zwo ku segunda class ho bavo ja uwa ihozi uwa zwikota ku matsala mapapelo para kwe hi ku hlamula
5: wo kha varuma we
6: loko gandeni ate loko wena u hi lati koleni professor awa zwita ku a jaligia non tem problem a zwezi podi na huma nyana pusa ku para ku wona anga ku gonsa vankhana u khoma lebyo u khuntsisa khwathi a khela ku ya jela handzana ni kwadra mhm mhm hambo wa ma sexta, sétima, oitava.
5: A décima segunda.
6: Niko zi teko, loko zi gonza, zingini sa kuyini ka mina, pra zi kota ku gonziza nga hatu tivi. Wa harinzela mu gonzisa. Entao lijua chikaro chia humbe nguvu, ka hina, o kavana na va hina, ekuwa. Awa kumi chumu, ekuwa wana loko uhini mu gonzisa. Kwa kile mi wami, witi pasa. Ine, utapasa. Yikoto kuchovo famba. Masha kutiva kakona loko kulava kuena, loko hui wechi. Zero. Aza hiko. Enda lebya kuna kwa fana kwa vanana lava va zwitiva lebya ku fana ni fana kwa tikarata kwa gonza vativa kasi akota ku manzi ku gaku vata mama yisa me voce ata chuseno kala imphela a kama lo vanyikilweko ni chotsala nga chitiva kwa tsala yini hi kwa ngana chumu kasi loko wa tikarata ku chokwana ku vanzi gonza ka mugonzi lo yanga mungana wa mina le mndzi zwitsandza ku la mugana anzi kuona le ha ku va ku vhuna ku wena u zwitiva loko u hi weche u kota ku va u pasa mashayona mama hako otolo mgonzo kwa aye wo no tinha problema aquele ia de me fazer passar ata kuma hau passa
5: porque bebemos juntos
6: porque bebemos juntos manje se nia kaguya ya mama exame weche uta kwekela ku autive chumo ungata mukuma brother wa kufamba na esinia para kwa kuma hela exame ungata zwikota enda lebi kwa chumo lo ngala ku avana na lava zwona ku angela lei inene hako vana zwikududu kota ku ula ka maria ka luza nikolao manje au kududu gako gambela loko olwia a toni ke sa u kota mukududu kakwe loko anga hi kona yena anga ta pasa ata tsamela kwa lawo
5: izona na hi vhala ndzi talava kuzwa a chifwa cha nwenhlo nguna va vanharo hi mahayini Maria Suzana Suzi A moço,
4: vamos mina nza guma kugoza luka mina luku. Nzi lava mintiro anzi nga yukumi. Luku nzi ukuma hilo nzi nga kala nzi nga ushuvi kuwe. Nzi tira wona.
5: Mm-hmm.
4: Nzi ya nzi ya tira. Kanzi wana wala kuwe mugunzisi nzi ya tira lichipitali. Mm-hmm. Anza hama hilezi zinga shuwa he. Hili himbilu ya mina. Kuna nichi karatu nguvu. Aati chao. Kavanana, Jehava, Kavagundis Vahina, in a clonipo, Kavanu. He could mean a belukunzang Gundis, Lokunzia, he won Ligulaquia Tiva, Aquanoamina, Atamela Higi. Anguanoamina, Iwea Hicolini, Nanga, Sakis in a pupilu, Iwanga Nilum, Salenicazi Chico like a gonza. Mugonzi siku mungana mungana lui atakuwa lezita zishusha manzi kuleziku wazitu waku luku zwaza zitiveka la amalili ya watuali angateka ayaya rihela linia makuna akahena nao hitaku yini kie nyanda yeyu katimakaliti
5: nyanda yeyo mare Suzana makuna hichi hichi la yelo nga chisi yako asikufala amagiriza uonekano kwa kwa nyamu
4: achila yelo hilichaku hina wagunzi sikula kuhitiveka laka ugunzi gaini. Hikoni pana nizi gonzani. Luko iwana chigonzani. Na chini timali. Kula weka kuhila wakutivako. Angwana lwei. Ingwana wamani. Munga mjeli. Lava nikutiva. Muvita na batrali. Muta mutashusha na wako. Woni zukari kangwana walwei. Saraki amalile hii. Hinga muwana nae. Munumu nyika. Kutana mwenyekani. Luko avatali vaheni mbilu gala kulaye. Vola kuhanya. Kwa zini mgunzi sini wanana. Vata tama vashusha. Rishusheka. Anau. Ukumeka yiku mgunzi sila wanau. Avatali vala anau kangwana lui.
5: Luzi Nikola. Magizo wanayo gumesa. Chila yelo mwune chinga salauka siku wa mgunzi sa kela uya. Atavi lui. Ufani lui. Anga mgunzi sa wena tolino masiku.
2: That Magali did down, pleaded at me in Sangovo. Look, Maras Zana will only make one and nine Malay Ningo. Avana na candy. When a papa walk on our one an. Tiva Lizog when our coolie walk up Pimisa in 1 hour when. Kalis will be her. What could do male and maze my tack of gelatin Magata and be uncovered little lumber cuckula, Malay. Queen is a maw. Alava go take a male omunica. Para you never a comalil. At a hash of a hill, not a poor over Siniani, a car poppies of a good, you see, a car baba nanyana. Are you one in Maga Hinga Rivala? Nayo nauli, you poppies a cova gonzis. He go gangisa as you gonzani. Utia foods when I'm gonzis, Cacala Cacalanuan and I'm tongue and Luena. Mugonzisa kupuri, akuwe mugonzisi, kuwe papaye. Mugonzisi ipapaye, idadane, wangana anagaya. Majata mugangisa kaya kumshurisa nyimba. Lumuti hangi lumeyani kama makalangana, akela kamba alako kaya kuya lowola. Mugonzisi. Mina nzukuli kwa mzizanzi mpeta kugonzisi, zanga nzizuli zako mugonzisi manyane, ashurisili nyimba, alunu, aluna chimani mani, nata. Along I go, imagine Nancy Lagula Livago. Magonzi say, Kelela ni muateka and our young winna. Echichavo, Kelaninzaco. Kelelaninzaco, mea mea amukela, our TV gangwina. Minala, Munganzisulin. And Zinga Taula Ula Gonzuko never was sati, Angava Gonzis. Bako, none of now, I will little go. Okay, Maji. Nguvu nguvu mwina majava gonzisi. Kelela ninzako. Wama manya nila munga na wama munga wa gonzisi. Wena zuza jeo zoono.
7: Ama single kati maula uli, dwe sanyana kutongwa. Chila ilu muna chisiyaka.
6: Nanzenga sisi ya, nzuwala kuwala lejwa ku akale loku, angwana na loyu, ahumelela kungufu la chikoleni. Ambe mamano papa inanga hina male, angwana na, watzaki samu gonzisi. Angi, hena yena kwa angwana na loyu. Zita mukanzi hii sa chikola ayali pambeni hekwa wativa kwa hina male mwanangu hinga mama hisa kuenda kunada mwana nenopo nopo dati meka lo tenke avura kuya lomu aya kukona ina mwana ngata mahisa kuyini po hina ina chumulaka yako a minesa mkoma kota padrinyo wangu wana wangu hini agonzi siwa kala ayali kakulile nanzi uya mhakeni ya kusalisa luko kwa rakoteka kwa munu ni mungwani ativa ndau yakwe ngofu ngofu ka hina vanana loko kwa hi tivale zwa ku zwine fanele ku va hezwi maha acho vale wala ku machi khoni pocha hombe nguvu ehlelwe nga chikola ni ka vagonzisi kasi ukuma ku kuma kwa unene la ka mugonzisi ku vale kwa ku tsakela ya hanyela genene wa zwikota ku maha anzima le ndzinga yiwula akukoka akuchuvisa ku ya phambeni kasi ukota ku kuma ginwane hanyela le uya ku kona kasi wona loko uti tsemba kwa wakona wa kuzvikota ni kuzvitiva ni kumahamona la chikoleni hambe akuona kunzinga kufuna atativa kuyena mugonzi ataya poileka lomuya kuko enda atachava ni kuchuvisa akuya pambene kwa zvoko ajaleke ndzotsamana ku himbilo basi manje akunzinga muchuvisa kuva agonza ku eta ano vala pena vosotela kutsitse kwa laha ya utimeka kwa laha kasi loko kwa kuzvikota o hazvikota vana nakutala ka hina akumaha fanelo leya kutiva ku hlonipha vagonzisi la kufanela ku hakona enda loko kuona ku swakiela nyana kutsongwana wa zvikota ku yena akukhoma kota padri wena yena kota padri ni wa wena akuchuvisa kutsongwane utatimekela phambene ku yena loko azvivumala ma loko ayini mbilo what tiva ti sokola ta fana ku kuteka hatona konza uya gonza zvikola zva hombe ufamba hekufamba
7: Hizwana, ibongili nzika da hatatela magezu, hichikela magumu ka longolo kwa nyamuka, hibule kula hishuni pila vile kuku hikumeka ka mgonzisi, zungunishi gonzani kasi, hampeta tinganali tihitu onako. Muvina Armindo Masingi, zungunatu majwa loi. Salad.

0: Hoyo, muyingiseri wa kujanjeka. Nongoloko un'wana wa madela ni vutomi byinene u ningena mpfhukeni kutani a ku va hi tlhazihisana hi ta ku yantswisa vutomi byebyi hi ku landza a madela manene. Victoria Stoy na Tumash Buruma vana wene kusukela kulonkama na va ku navelelela vuyingiseri byinene ka nongoloko ku one namuntlha hi ta ka khanela hi letelanaka ni ku hlayisa swa masimu. Kutani hi ku tivisile leswaku nhlokomhaka ya siku ra namuntlha hi yini. Hi yelana ni vubindzuli bya swakudya ni swakuka loko ka nongoloko wo khalutiki hi tlhazihisanile hi ta maendlelo ya tikanteru, lani hi kumiki dondzo ya ku lulamisa misava, ta mabyalela, ta machucela ni swin'wana a nkongometweni wa ku va hi kuma a mabindzu ya lisima. Ya ku va hi pfuneka nkama lowu mabindzu ma yaka madula a mabazara. Kutani hi ta tlhela hi zamba mamana Kristina a ku va ha kumeka kusuhi swinene na hine ku hi dondzisa ta mahlayisela ya mabindzu lawa hi ma kumaka ka tikanteru tanihi dondzo a nga hi siyela vhiki lebyi khalutiki. Mamana Kristina i nhlazi ya ta vudzimi leyi hi nikaka nkama a ku va hi kolaka leswi a swi tivaka mayelano ni xiyenge lexi hi kuma ku pfuneka evuton'wini byeswo. A ku hoyozela.
1: Mamilosa, hi nga endlisa ku yini a ku va hi hlayisa producer la hina leli hi nga ta susa ka ma-order xikazeyira xa hina kumbe emasin'wini ya hina swa ku fana njhe na mbi makofu, masalada, matsavu ni swin'wanyan'wanyani, ximati ni swin'wana. A mahlayisela ma hi manyingi ma hambanile. Hi nga hlayisa hi kola ka makonjeladori kumbe ka majilera lweyi a nga ni a ma-conditions ya ku va a ni a jileyira o congelador leswaku a kota ku va a hlayisa a swilo swa ku fana ni ma-orders ya hina kumbe leswi hi nga ta swi susa ka ma-order. Se a ma hlayisela hi wani ya kona. Ni nga dara example hi masalada. Salada u nga li veka swoswi li nga hi xicaca xa xona ka jileira leswaku li kota ku va li durara durante muito tempo talvez laya ka ku tshela laya ka ku tsuvula salada invece ka ku va hi tsema timintsu letiyana hi nga tsemi timintsu kambe hi mantera ni timintsu leswiya swi endlela leswaku hambiloko kumbe hi nga handle hi li veka ka jileira yo ta li veka handle li nga ganya ku va li durara ma 2-3 days kambe loko hi nga peti ka jilera hi fanele ku va hi li veka na li ni timintsu ta tona talona li ni ni misavanyana yitsongo se loko hi li endlisa swoleswo li nga kota ku va li durara a ma 2-3 days ate 4 days porque laha ni timintsu laha ni misavanyana. Kasi loko hi ni jilera hi nga ya li peta ka jilera. A swa makofu kumbe swa ku fana ni matsawu hi nga ma teka na wona hi ma peta ka jilera swoswi ma nga tshamisa xiswona kumbexana hi ma hlantswela hikusa ma nga kupara xipasi xa xikulu endambura ma nga kupara xipasi xa xikulu podi hi ma hlantswela hi ma kamba hi kamba ni kamba leswaku hi nga perderi a ma-propriedades nutritivas lawa ma nga kona laya ka matsavu lawayana kumbe makofu lawaya. Se hi ma hlantswela loko se hi ma hlantswelile se hi ma tsemetela na ma hlantswiwile hi ma tsemetela van'wanyani va rhanga hi ku vilisa va gama va teka va ya peta ka jilera swigama swi nga tshamiseki kahle, às vezes swi alterara sabori, swi alterara ma-propriedades ya manyingi ma andzeni ka ku va hi vilisa hi gama hi famba hi ya peta ka jilera hi ya peta ka konjiladori. Kambe u nga ma hlantswela matsavu ya wena kumbe makhofu ya wena u ma hlantswela u ma peta ka nkwama kumbe u ma chela ka basiya u ma teka swoswi u nga ma endlisa swona na u nga ma vilisanga u ma teka u ya ma veka ka jilera. Siku leri u nga ta lava ku sweka wo ma teka ntsena u ma chela ka panela a ku perdereki a ma-propriedades nutritivas. Hi ndlela ya ku va u nga na kojeladori kumbe u nga na jilera la ku va u konservara, u nga hamba leswi va swi thyaka swa ku i mufusa. A mufusa ni nga hlayela lava va nga ka timbangu ta le handle lomu kalaka ku nga na magezi ku nga na makojeladori va endlisa ku yini a mufusa. A mufusa kambe swa fana ni xiplikasana lexi ni nga dara hala xa jilera, van'wanyani va endla leswaku va wu tsemelela kumbe makhofu kumbe matsawu va ma tsemelela, loko se va ma tsemelele va ma vilisa nyana, se loko va ma vilisile va ma teka va ma yaneka ka mumu leswaku ma woma. Loko se ma womile u ma teka u ma veka ku ma nga heta hambi ma 2-3 meses ma nga zanga ma onhekile, va xita ma ri ka ndhawu ya ku tshamiseka ya ku titimeta ku kalaka ku nga tsakami futhi hi nga ma boheleli ka nkwama leswaku ma nga kriyari a humidadi kumbe a ku tsakama hi ku tshama ka ma se ma nuwa. Se hi ma veka ka ndhawu ya siguru ka ndhawu ya fresku ka ndhawu ya ku kala yi nga tsakami. Se hi van'wanyani a va vilisi kumbe mina a ni ta hlaya leswaku a swa ku yantswa i ku kala u nga vilisi hikusa lahaya ka ku vilisa lahaya ya vili hi vilisa hi gama se hi minya mati a nkama lowu hi vilisaka hi minya mati a ma nutrient lawa ma nga na wona makhofu lawaya kumbe matsawu lawaya ma perdereka kumbe ma luza. Se u nga ma tsemelela makhofu ya wena u ma tsemelela loko u ma tsemelelile u rhanga hi ku ma hlantswela, se loko u ma hlantswile u ma tsemelela loko se u ma tsemelelile u ma yaneka na u nusole xikaldanti kumbe ka mumu wa vuhisa kambe u ma yaneka ka ndzhuti u ma hangalasa u ma yaneka ka ndzhuti. Leswiya swi permitela leswaku a ma-nutrient hinkwawo ma kontinuwana na mali kona laya. Loko se ma womile hi makhoma loko se li womile la tikomba swaku se ma womile makhofu lawa kumbe matsawu lawa se hi ma teka na wona mfusa wa hina hi wu chela kumbe ka panela kumbe ka bakidi kumbe ka n'wana ndhawu ka recipient kwalikeri lana hi nga ta famba hi ya makonservara kona. Aleswo e valido matsavu pra makhofu pra swin'wanyana ni swin'wanyana swa makamba pra mathapa nambi pra tihaka nambi pra nkaka. Loko se ku fika siku la ku va hi sweka hi yo ya hi ya nusa hi vuya hi ta fika hi swi vilisanyana hi chela timanga ta hina swi

0: se hi xi tsemelela hi xi hangalasa. Se loko hi xi hangalasile naswona u hi xiyaneka. Loko hi xiyanekile, dependendo da temperatura hi minkama ya wuxika xi nga hlwelanyana podi xi heta ma4 days na xa ha zama ku oma, kambe hi minkama ya malanga a xi nge hlweli, a xi hlweli xi za xi heta ma2 days podi xi heta no masi talvez 2 days. Hi xi hlangalasa se hi xi tshika xi oma. Loko se xi omile naxona hi nga xi chela kumbe ka panela kumbe ka bakiti, loko ku fika siku la ku va hi xi tirhisa hi yo ya nusanyana swi marodela ma nga ri mangaki, hi mateka hi makandza. Se hi hamba a podi tomati lawa hi nga ta malele hi nga ta liteka hi ya hi ya sweka hi lona. Se a makonservarela ya maorta ya hina hi lawu, a swa makhofu hi nga endla loko hi nga na a majilera for example hi nga lavi ku hamba mufusa hi lava ku aku hi mamantera durante 2-3 days uma semana. O segredo é não ingatsemi amaraizes kumbe atiminso hi yenxa hi kutsuvula. Se loko hi yenxa hi kutsuvula na mani misavanyana hi maveka ka ndhawu ya fresco hi nga konsigira ku va hi mamantera durante muito tempo.
1: Mavonela ya lisima ya leswi hi fanekelaka ku va hi hlayisisa xiswone amabindzu hi makumaka ka tikantero tezo leswaku swi tama swi li kona minkama ya ku hlawa. Loko u landza maendlelo lawa mu yingisetiwa ku xandzeka swakudya swaku swi ta va ni matshamela ya ku va ni switizo hinkwaswo leswi mi zwiwaku vilelaka swone a nga mavitamina ni swin'wana, a ku va u titizela ni ku hlayisa a vutomi minkama hinkwayo. A ku zandza kwezu hikuva hi kola ka nongoloko lowu u kuma mavonela ya ku yantswisa a vutomi ndzeni ka xiyenge xa tamadela. Yamukela kulelela ka Victoria Sithoi na Tomas Buruma va ku navelelaka vuyingiseti byinene ka mintizo mi landzelaka.
2: Mabela ni vutomi byinene. Nongoloko ku wona u tiveka ta makumele ya vutomi byinene hi kola ka madela. Dana hi ndlela yinene ku

0: Rádio Moçambique. Rádio Moçambique. Estrito Chauena, Chau Chauleta.
1: Duas horas já te conheço Moçambique.
2: Rádio Moçambique. Inhambane.
1: Ngenza leska dukadukisana wa hina wasuganya motla Ahla hi ali amasiko 86 79 59 167 Kwa kumaka hile mranza mwengi seti Ni kaminyatana le hingavehi Trisana yonavigi hunzileko Hila kutiwa kwa wena mranza mwengi seti Lijwa kuneni Luku nzeni kangangu Kushaviwa Jukar la jitrisu wako Hula Jitututu memova Nijuan la jileko Kasike luku jileji Jishaviwa Hulauleka hiwasati Wanu na wazitirisa ke Kona ke loku azitirisa Loku mofalo kutani Chitutulechi tsikachi woneka Himani loi Humesa kumali li ya kulungisa Yuma hika wasati kutani hika wanuna Ako na mingi seti seti Alo
3: Alo msitumafuke
1: Mungu sata kulasa. Hello.
4: How Shane?
1: Hey, brother man.
4: Mama na ilena Gabriel mashaba baru ishka Gabriel maputo.
1: Hoya hoya.
4: Diti le. Ba mama ni.
1: Iba valo ilo.
4: Oh, ba valo.
1: Wengi sala longo lakua ina kusikala tola jo.
4: Hey.
1: Ina kawa na lugha wana kashuka makale hi duka duka sana kuyona.
4: Akansha ko makale.
1: Mhm.
4: Nena ne wola wola ko. Akuna ko hambana.
1: Mhm.
4: Ta wena na mina.
1: Mhm.
4: Eko amale ya wena, imali ya mina.
1: Mhm.
4: Loko xidza xivoneka na le xa hina la kaya. Ani na male ya ku ya tlhelweni ya ukala wena unga yitivi.
1: Mhm.
4: Hambi loko yo ya vuya vuya ni male u ta fika u ni nyika uku leya ya swakuka a male liya wona eka movha lowuya na male liya yi li kona tshama mala a movha lowu nyimile lowu maxele a na male bava a mali leyi u nga nyika liya ni yi tirhisile maxiku ni mali ya ku karhi kutani yi nga pfuna ka ku yi lunghisa movha se loko hi wona ku ayenile hi to pimisana ku hi nga lomba hi engetela la a movha wa wena movha wa mina movha wa hina hinkwerhu a movha u tirhela mina na wena a ku na leswaku veneni loko movha u li kona la phakati ka muti na ku xave wena mina ni nga kha ni nga wu tirhisi o na ku xave mina wena u nga kala u nga wu tirhisi a hi i swa hina hinkwerhu
1: hi zona
4: loko se amuti lowo u ni hanyela lelo la ku loko u